0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Napugos na inoong kong pangumpra na. Unsaon nga pa nagsara mong gudmi. Magkita in taon sa akong anak. Ug, tagsara sob siyang mamarayag na ako. Kanang akong anak. Kasakit siya kong nagkadugo. Niyaw ang akong panan.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 9:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Napugos na inoong kong pangumpra na. Unsaon nga panagsara mong gudmi. Magkita in taon sa akong anak. Og, tagsara sob siyang mamarayag na ako.

0: 9999。
1: BBC.net.net Balitan
2: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganinyong tananan, yan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Malampusong nadagpan ang top 8 most wanted person na provincial level at also operasyon nga gipahigayon sa Mulawi Bus Terminal, Barangay Maluloyon, Mulawi, Zamboanga del Sur, alas 6:48 kagahapon sa buntag. Ang nadagpan na usak kinika 30 anyos nga lalaki ug residente sa Santo Niño, Mahayag, Zamboanga del Sur. Nadagpan ang suspect pinagi sa warrant of arrest alang sa kasong robbery og thief ilawom sa revised penal code. Sa pagkakaroon, naana ang dinakpan sa kustodiya sa CIDG Misamis Occidental PFU alang sa tukma nga disposasyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 10, ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan.
1: BBC.net.net Balitan
3: 106.5 FM. Rock Radio Bad Bad Ding Ding.

good morning, bago sa mga kabagting o kabalkada. Dito sa itong programa Sayawan sa Radio Bagting o Bell FM. Matag-adlaong Domingo, hindi lamang sa kinakusgang Sibiyahan sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 7.5. Again, welcome sa itong pagpanaguban, mga kabagting o kabalkada. Contact number sa itong pagpanaguban, 09 0912 0005. Again, contact number sa itong pagpanaguban, 09 0912 0005. And of course, live kita karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. And sa mga doon ay mga smartphones din ha, monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Download lang na ninyo sa Google Play Store. Good morning sa mga naminaw nato karon sa tuang Bell FM o sa Radio Bagting 756, especially sa itong mga kaisunan ng mga drivers na naglapas karon sa mga kadalanan. Alright, live day sa kita sa itong official Facebook account, Cheryl Liraza. Comment lang na mga kabalkada, mga kabagting o kabalkada, ang inyohang mga greetings, mga pa-shoutout, and everything din ha sa itong Facebook account. Of course, din sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. It's already 10:04 in the morning, mga kabagting o kabalkada, stage on up. Here's our first music this morning para kaninyong tanan. Gusto man mo og sayaw, hala sige, sayaw ta dire. Alright, stage on, mga kabagting o kabalkada. 106.3

So we're back, mga kabagting o kabalkada, dinis sa itong pagpinaguan sa itong programa Sayawan sa Radio Bagting o sa Dawan. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live Group. And of course, good morning sa mga nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. And sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM at sa DXBZ Radio Bagting 756. Once again, this is your Ate Chang. Good morning ni Joey Castillo. Naglantaw sa itong Facebook Live drone. And of course, dual niya ha, kay naglantaw siya sa Facebook Live. Minaw po siya sa Bell FM. Naglantaw na minaw siya sa Radio Bagting mobile application. Good morning ni Aljo na mukat-kat all the way from Naranisius, Pagadian. And good morning ni 490. Hello, Ate Cheng. What's out the shout out kay Ate Cheng from Inita. Inita, pero perting Inita na. Mainit nga ka doon, di na Ate Cheng. Gumpia, tas, sandaw. Ito na bitaw ron, perting Inita kay dito sa alright, thank you so much, 490. Again, contact number sa itong pagpanaguban ha, 0909-102-0005. Text lang. Ay lang tawag kay maputol ako ang live. Ayan, good morning ni Joey Castillo. Ate Cheng, happy Sunday. And of course, happy Mother's Day. Kuya Wong. Panilig ni kompleto na din. Good morning, Ate Cheng. Ayun na pag mam-mam. Maulaw ta ng mam-maming kahay. Okay, my morning sa mga maming kahay po din na. Happy Mother's Day. Sagara sa mga maming kahay na ba, mga inahan. Morning sa itong mga inahan din ha. Happy Mother's Day. Kanin yung tanan. Limot po ha. Mother's Day man din. Pinigrate po na ito. Mother's Day. Happy Mother's Day. Kung ba na nakalimot o great. Ay, antay lang ka na po. Ate Cheng, naminaw mi karoon din sa Gilinan, Lower Tungawan, Zamboanga, Sibugan. Alright, thank you so much, Sir Joey Castillo. Baliktad po niya. Opo niya. Request day ko o song, Ate Cheng. Gloria. Isa man yung Gloria. Kita, bitaw ko Gloria diri o. Magan man yung Gloriahan eh. Pertain daghana Gloria diri unsa may kuana ni Joey Castillo sam ni Gloria Laura Branigan unsa pa ni namay daghang Gloria diri ah. Ayan, good morning usab ni 704. Good morning, Ate Shine. Yes, hello, good morning. May nangita katiksmit din na katiksmitan ninyo. Ayun lang kanyo. Kadili mong kumureply. Ayan, good morning. Thank you so much for listening sa 106.3 Bell FM at sa DXBZ Radio Bagting 756. Ay, kumukalimot o great sa inyong mga inahan. Everyday, although everyday, sige na o yaw-yaw, unlimited sermon. So, wala ro bang inahans balay, pirtig yung mga kahirag yun ng mga inahan. Ang inahan, ang ilaw ng tahanan. Good morning, Ate Cheng. From 625. Wala na ko kumplito niyang number. Kaya niyo hantik sa nito. Good morning, Ate Cheng. Happy Sunday and Happy Mother's Day.

Okay, kumusta naman karon? Pagyapon karon sa Cotabato. Kaiza maghanoy, aha naman ron. Hasta to si Lovely. I miss you so much. Lovely Joy, Lala. Ano kay ko itong Lala? Nakita na ko rin, nabasa na ko ang message ni 490. Ate Gidugan, happy Mother's Day, Ate Chay! Happy Mother's Day, Satanan. Anyway, thank you so much, mga great. Happy Mother's Day. Edjud Kalimte, great ko na inyong mga inahan. Katong inyuhang gihimong inahan. Wala, gihimong asawa, gihimong inahan. Ay, great ninyo na. Happy Mother's Day sa mga naging ina, naging tatay dyan. Ina, tay. Mga naging ina at tatay dyan. Happy Mother's Day. Hindi alalim mag ati manubata. Sa mga apuhan niya, mga grand lola, grand mama. Ay, apo mga badlongon. And of course, mga kaigsunan na today, mga OFW. Nga karon sa gawas sa nasod. Nangindahay taon para sa ilang pamilya diri sa Pilipinas. Happy Mother's Day kaninyong tanan. Pilipina kadako o na-contribute when it comes to government fund. Oh. Lagi ang mga OFW. Akong dakong pagsaludo sa mga OFW. Ayan, good morning guys ni Joel Calanti Dingo all the way from Asan is Tommy Nod Zambuanga del Sur. Ate Cheng, happy Mother's Day. Alright, thank you. Agsa kong Mama Lucia, mga igsuan, og sa tanang mga mama. Happy Mother's Day sa tanan. Listening here. Nag-monitor ko sa radio, Ate Cheng. Wala ko yung load pang lantaw sa Facebook Live. Oh, thank you so much, Sir Joel. Pinaka. Pinaka kogihan. Iha sa suminot. Kogihan, mangyan si Joel. Buntag hapon, magbaklay mang guni siya sa una. Ikan silang balay pengon sa ispilahan. Ang to nakauman dyan siya ispila. Dapat kaniin yung eye-opener. Eye-opener ba na? Yung role model. He is a role model mang good. A role model. Good example yun na si Joel Calanti Dingo. Ang kaliso de igyod babag sa mga pangandoy. Sa amoy! Sa mga nag-comments, naghanap o naghanap manday kayo nang ka-comment rin. Wala manday na ako. Ang iuna, ang mga naglantaw sa Facebook Live. Facebook Live, mga nag-comment. Text di ay, bestie live. Sak nag-yugkuan eh. Ililiyo na to ning mga nag-comment rin. Good morning ni Sir Edsel Nugget. Naglantaw di ay sa itong Facebook Live karon. Ang amo ang former program head sa Bachelor of Public Administration din sa Pagadian City International College. Sir, konbiya ha ka nang attend biya sa mong graduation. Puhon! Koyas kay Tastan. I don't forget to like, share, and follow mga kabagting o kabukada. Diligin ako, matagtan niya akong kong ako na yung lantawon. Basahon ako ni sa ako ang monitor dire ang inyuhang mga comments. Sige, let us

Good morning ni Sunny Sanchez Buhisan Umandam Bulantos sa Facebook Live. Good morning at Ate Chania. Hello, good morning Bulantoy Kaangay. Hoy, ma'am guwapa. Ayun, gay ko na yung mga tawa. Okay lang yung ka. At po'y labot na na. Ate Cheng, pwede mo call later. Ala, ay lang, ay. Ito, ay. I-text na lang na, ay. Comment dyan sa Facebook Live. Gamit na ko akong cellphone. Ay, sige. Pwede ka mo tawag siguro sa hotline. Ano niya, later on, mga 10:30 ka pin. Kaya ko itong kuwao na akong hotline. Tapos pikas lawak. Good morning, Nestro Ramirez at it's Shine My Buntag. Gumpya sa sumang. Thank you for watching.

course, Lynn Miss Rini Umukay. Good morning, Ate Chan. Yes, hello, good morning. Thank you for watching. Lomar Espinosa. Uy, kumusta? Lomar, baliktad ni Arlo Manatane. Magpad Vlog. Yes, good morning. Thank you for watching. Ate Chan, magpa. Say magpa. Magpasayaw ko smulabi ni Mama Leyen. Ferinades, Ferinades, Ferinades. Ito may tinood, ane. Fernandez, Gorone. Sige, ako ni Masaho na. Mama Leyen Ferinades, nagpa... Ang nagpa-sayaw, ang nagpa-shoutout. Shoutout, mani. Shout lang din eh. Ang nagpa-shoutout. Ang nagpa-shoutout, si Bulantoy Kaangay. Ah, okay. Ang iyahang bana... Si Bulantoy Kaangay. Alright, thank you Bulantoy Kaangay. Good morning, usab ni Ate Nen Gungob Fernandez. Yung tiyo naman din sila na. Ay, Gaw Rosalie Riquiso. Good morning, thank you for watching. Happy Mother's Day, Ate Cheng. Yes, hello, thank you. Johnny Baku Buendia. Good morning. Main buntag, Ate Cheng. Magpasayaw lang ko sa akong my loves. Alma C.I. Diaz Kuguna Labangan og Diaz sa Lakewood. Edgar Baco, Mario Baco, watching here at Ate Chang sa Ipil Zamboanga, Sibugay. Tanaw ko sa imong line. This is Johnny Baco Buendia. Thank you. Ayan, nasurid sila. Have a blessed Mother's Day. Si Amping Kanunay og mag-ampos Ginoo Perminte. Thank you, Sir Excel. Ray Candia, good morning. Thank you for watching. Ate Cheng, pasayawan na ako mong purok President Chris Mangiles. Si Albino Tangkay, request ko lambada. Ah, sige, lang taon na to ng lambada. Basin, pwede rin na ma-play na to din niya. Alright. Pabilin lang sa mo sa inyuhang mga... comment din ha or magkuan mo kung gusto mo kana sige ang inyong mga comment din ha ito nang balikon pagbasa sa tong pagbalik unya tiod-tiod break sa ta mga kabagting o kabagting.

0: Yes, we're back once again. Ini sa itong pag-panaguban sa itong programang Sayawan sa Radio Bagting with your Ate Chen. We're still live sa duha ka mga sibihan sa Radio Bagting of Bell FM. Inaom sa Baganyan Broadcasting Corporation. Contact number sa itong pag-panaguban 09-989-9978-890. O niya ito ang official text line ha. Kaya lang itong isa ka number. Kanilang guys, pwede din siya matawagan. 09-989-9978-890. And of course, mamonitor kita karon mga kabagting o kabukada sa Radio Bagting mobile application. Ma-download ninyo na sa Google Play Store. Aron ngayon nyo hang madungog ang atong mga programa sa atin nga walay kanaas. Gusto biya mo o kwan? Gusto mo o walay kanaas? Hala, sige kami ato. Ning hatagan o kagagad ning nag... Kung pwede ba kami din ni alright. Yes, hello, good morning.
1: Mayong bunta dati, Che.
0: Alright, mayong morning. Aljoy!
1: Kamusta? Yes, Ate Che.
0: Kamusta mo si Aljoy karon?
1: Okay lang kayo, Ate Che. O galitay ko kay nakalilid na kong Happy Mother's Day sa kong mama.
0: Wow! Kanag yun, very good, Aljoy. Wala nga ngayon ng haton. O niya, nihilap po ka.
1: Wala. Wala si Ate Che. Oy!
0: Kumanggon kay, hilip mo kong muhilak.
1: Normal na muhilak. Malipayon na lang, Ate Che.
0: Pero kung muhilak ka, tears. Tears of joy ka daw na dyan.
1: Mabuhay ingon nila, Ate Che.
0: Mabuhay ingon nila. Anya, kumusta naman imo ang heart di ao John Char?
1: Kaya na ti Cheng, restless.
0: Nana kayo yab John?
1: Yaka may problema karon.
0: May problema ni Moron. O, daghan naglampaw sa tong Facebook Live, John. Nya, naapoy, naminaw ni mo karon. Sige, basin o...
1: Uya, Ate Cheng, mabarato na ang gusto nila. Palitan.
0: Di na ni mabarato, John. O, nagyong kay panahon nga mag-uyab-uyab, John. Kay, pwede mang mahal ang gusto nila.
1: Alam, sapa, basin, kinab na lang tayo 50 halin. Kasi pag tamakoyan, siguro alik eh. Sigurado na lang, siguro. Mag-umus-umus ang mga paitono. Labas ko nila lang at time.
0: Lagi na, John. O niya, kaya di naman yung mga ubo. So, magpabilin na dyan kang single.
1: Ala, forever single.
0: Nila ka mo na single, God. Kay wala ba'y kuhan ka nang walay kabilinggan. Pero, no man is an island man, John. Pero, kuhan ka nang namang yapoy kay kauban. Ang nades kay tasan. Di ba?
1: Salamat po yung kuhan. Salamat po tayo. Hindi ka si Katasan nga para sa ito ang...
0: Alright, John, go ahead, say mo hang pasayaw din ha. Kinsa may mong pasayawan din ha.
1: Unang-unang kalimu, Ate Cheng, maayong buntag sa makausa o Happy Sunday o Happy Mother's Day.
0: Alright.
1: Magpasayaw yan din ko no, sa mga Tagalugon family, Tagayan family, Tagalaran family, Marinis family, o sa mga Pagalaran, o Pangal, o Klarin, o sa talan, o malamang kugilit ako mga friend o best friends, mga friends on air, o malamang kugilit ka ganing ha. O, igilip po na ako sa kasyon, kumusta na kahit katusi ko ang dito, Ate Cheng, si Jewel Calante Dingo, diya sa may suminot.
0: Ay, okay ra daw siya, ni-chat siya na ako.
1: No, kumusta naman kaliha, Trin, Jewel Calante Dingo, wala mo kay paramdam na po, oy.
0: Hala, yawan.
1: Wala din siya paramdam.
0: Ala, wala din siya paramdam. Okay na daw siya, ning kuan man siya, ning chat siya sa ako ah. Di daw siya makaparamdam sa imuha kay wala daw kuno siya eh. Daghan siya wala.
1: Siya ka lang, busy good siya, Ate Cheng.
0: Busy good siya siyang kinabuhi karon.
1: Mawagid, Ate Cheng, o... So, talaga lang mo naminaw pa ron o pwede ko mong request sa kitchen?
0: Sige, request ka na pong kuan pang ballroom ang genre na to ba? Kana bang, basta kay mau na to siya.
1: pwede po mo hands up?
0: Ang sensing alat?
1: Hands up.
0: Hands up. Sige, liliyon ako ng hands up. Huwag niya, brother. Alright, John. Thank you so much. Ay,
1: salamat kayo, Ate Ching. Ang nagpasaya. Gikan ni Aljo na mukat ka. Talong ka din sa may pagalian city. Salamat, Ate Ching. Ang God bless.
0: Alright. Thank you so much, Aljo na mukat ka. Wala ka tong nanawag. Balik ang balik og tawag katong baguhay lang ni tawag. Mao'y pag-extro ni Aljon. Sige, kinsa gani ga kanta aning kuan? Aning hands up Black Eyed Peas. Utawan ra go tawan man ata. Aha. Yes, hello. Good morning. Good morning 267.
2: Hello, good morning, Ate King.
0: Yes, good morning. Kinsa man ni?
2: By the way, by sending kasi ba from Barangay Tuduma, pagkaliwag dito yung mabuhay.
0: Ah, okay. Ikaw, Rainiting. Tapos na naman si Inting.
2: Okay lang yan po. Napapulat niya po sa Mikas.
0: Ah, naka number niya.
2: Nakapaldo ta itong sangkag na. Nakapaldo ta.
0: Ah, umlagi ka ng hatag na ko.
2: Lagi.
0: Lagi. Alright. Ting, nana kaya asawa, Ting?
2: Wala pa ikaw, no? Marang ikatito ka, Ting.
0: Ting, great ang imuhang asawa, Ting. Happy Mother's Day. Or di ba kayo ang mama na lang?
2: Wala na ko mama na. May bakasyon na sa...
0: May bakasyon na?
2: Sa iyong sayo, Ting.
0: Okay naman, gyapo na i-great ni mo siya kung asa siya karon.
2: Managing Ate Ching ha, ang ginawa rin, nakahibalo ato Ching.
0: Alright, go ahead Ting, sa imo ang pasaya
2: natin. Magpasaya na ko sa ako, magpasaya na kami, ang ginamong kapsik, kapag nagisan na ako itong amigo Ate Ching, taga Santa Maria man tayo, silingan mo ito di Ate Ching.
0: Amigo na yung monial, John.
2: Amigo may sa... sa social media, pero sa personal nila, nakita ang ano yun.
0: Dapat magkita mo!
2: Lagi, makagawas mo ko rin mga Ate Ching, lagi na siya, alas 8 sa gabi, kada gabi, inawala ko siya kay Ate Ching. Matay-bang ko, nagtrabaho Ate Ching, kaya naapit sa bagong Domingo, kaya wala ginipro-proto Ate Ching.
0: Sige lang.
2: Muna nga, sasay sa mga car queen, kaya hoti family, kaya kasi siya ang bagting niya sa Sika Street, kaya kay bagting, hindi kami nga rin, wala na yung planeta, hindi kami na, ang radio bagting, ang Angel FM, kada ni Ate Ching ang pinakagwapa karon sa kahanginan.
0: Ay, binuang mo na yung mating.
2: Gwapa mo, Ate Ching. Kay, sabuha ka naman dako sa live ko doon nga.
0: Binuang mo na yung mating.
2: Nga, kamata sa inyong mga fans nga gitang play nga makasabot at usa ka lasang beer mo, Ate Ching, ang makasayo.
0: Lagi. Gusto ka mag-inom, Ting?
2: Lagi, pero akong ino, Ate Ching, panggabi, rin, hindi na mag-inom ka ng adlaw kay mga sayot niya niya atong gipang usurit na, ma. Ihawan ka sa customer, Ate Ching.
0: Oh, Giting. Kara, Giting. Very good, Giting.
2: Ngayon, sa tanang namin na, sa Radyo Bagting, Dengay Samay, Santakos, Labangan, Santa, di mo rin na, sa site sa mga kahuti, pamili diha, nga nag-wala na, namin na sa Radyo Bagting, Ugel FM, Omni, wala, isa nito, Ate Ching, ang pinakagwapa sa Radyo Bagting. Ate Ching, mo-request Ate Ching, may.
0: Sige, ang sumay mo, ha?
2: Ito bang, napin mo ito bang, katabi itong, kanta sa na, itong Ice Baby, ano lang, naka na, Ate Ching?
0: Naka na lang, unsa may title ka, na, diri, kay, di man ko kabisado ng Ice Baby, na misita ko gabi.
2: Ano lang, Ate Ching, sa itong nirequest niya, ang sinong mukat, kaya mo, ang butere, Ate Ching.
0: Sige, kay ako po na ipangutana sa mong program director, unsay, pangitao na na, diri sa files, Ice Baby.
2: Yes, Ate Ching, ngayon, dahil kinaminaw yun ang Radyo Bagting, Ate Ching, kay Kamura ang nagsagis ko, Ate Ching, basta Domingo, Ate Ching. Gipadap na ang mga lingkaran, Ate Ching, kaya tanang musagsad na sila, basta ikaw ang mag-onboard, Ate Ching.
0: Sila ka amodas-das, dili ka ikaw.
2: Ngayon, mga mga ating Cheng, ngayon, ang nagpasayaw, walang in-sailing kami dito sa may live dito sa may barangay Tiguma dito sa Zone 11. Basta radio, Radyo Bagting ang nagtunas sa servisyo publiko. Salamat si Cheng, bye-bye!
0: Alright, thank you so much! Tinting Carpio! Alright, good morning guys! Mga naglantaw sa itong Facebook Live karon, halagi biyaan ako nila, oy! Bitaw ay joke rato. Good morning sa mga naglanto sa itong Facebook Live karon. Arang kadaghan na ini, maglison na gyud ko uba sa ini. Yeah, babamongga. Yes, good morning. Paspasan na to ni kun ana to ni Becky, basin niya ang mahutdan ta ini. Mhm, kana kana. Contact number sa akong pamilya naguban ha. 0998-997-8890. Again, 0998-997. Dagana pug 9 na ni oy, dagan pug kay 8. 0998-8. Okay, di nagyo ko kabaro. 0998-997-8890. So mao na ato ang hotline number para diri ana lang mo diretso tawag kay eh. Katong ako ang number gihatag ganina. Text ra gyud to siya. Good morning sa mga nag-comment din sa itong Facebook Live sa Radio Bagting Entertainment. Andy Dakula, good morning Ate Cheng, watching here sa Alta Tierra, Tegupa. Oh, slingan ay mo diyan ni Ting Carpio di ay. Good morning ni Maymay Dagang. Ate Cheng, happy Sunday. Yes, hello, thank you. Pasayaw lang ko sa tanang Dagang family, Tobiano family, Sandiman family, Lumabay family, Tudtud family, especially sa akong mama, Orlina Dagang. Happy Mother's Day, Ma. Ano, Jody? Great gira inyo ang inahan, pero na dili mo sermonan everyday. Ayan. Magpasayaw po ko, Ate Cheng, sa akong mga relatives. Happy Sunday ninyo, Hurot. Ramay may dagang. Request ko, cha-cha, Ate Cheng, kay Naminaw, Kuron. Sige, mangita taron. Maestro Ramirez, Ate Cheng, request, unta ko, og pasayawa ko, Day. Sige, Day. Mangitaon na tunag, naaba na din niya. Good morning, hi, Ate Cheng. Request ko, hawak mo ang beat. Yes, hawak ko talaga ang beat. Good morning ni Joyce C. All the way from Libertad, Tukuran, Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much. Sige, ako na ning ipang-like ning mga nabasahan ako diri ah. Pero nilita magbalik-balik. Ayan. Good morning kaninyong tanan and thank you so much for always watching, for always listening, supporting and everything sa Bell FM o Radio Bagting. Right here, right there. I'm always here. You are Ate Cheng. Ayan. Ate Cheng, pahabol dahil po ko sa Arujado family. Madel Montalvo Arujado, sayang palalabod si Gaga Arujado. Si MJ Ginanda, good morning Ate Cheng. Magpa-shoutout ay pa-shoutout ay ko sa tanang mama. Hi. Labaw na sa akong mama. Happy Mother's Day, Mama Vilma. I love you always. I love you too, Dad. Ate Cheng, magpahabol ka dyan po. Daganang pahabol na niyo eh. Sana all magpahabol. Ginanda. Magpa-shoutout ko sa Ginandal o Along family, Ate Cheng. Blessed Sunday to all. And of course, JV Into. Hi, Ate Cheng. Request kong cha-cha. JV Into from Tiniapan, San Pablo. Uy, mga taga San Pablo. San Pablo, Zamboanga del Sur. Naglago po ang Bell FM din ha, o Radio Bagting. And of course, sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application, especially si Ate DC Jin Hilo. Nanay siya karon sa Jordan? Jordan or Oman? Oman, yay. Si Kabunso, napo siya sa Hong Kong. Si Ate Glow Ann, napo siya sa Jordan. Naliliyon po nato ning mga naglantaw din sa tong Facebook Live official Facebook account nato kay dinihar po ni silang gahuwat. Ayan, good morning ni Aljin Humawan from Lanao del Norte. Hi Jen, happy Mother's Day Jen. Re Mother's Day ta Jen. Happy Mother's Day, Ate Cheng from Kagawasan, Dimataling, Zamboanga del Sur. Thank you, Mom Saisi Salusod. Peter Caberti, Happy Mother's Day. Ate Cheng, ay, salamat kayo sa inyo. Salamat kayo sa mga ni Great. Happy Mother's Day. Dako kayo akong kalipay. Sangkos kay Tasan. Perlita Villanueva, hey, thank you, Ate Cheng. Thank you, Perlita Villanueva. Rosalie Manaya, Happy Sunday, Ate Cheng. Happy Mother's Day. Uy, si Zyfried Chong, Happy Mother's Day, Ate Cheng. Ugseta ng mga mother. Magpasayaw po ko ni Reyna Hiboni, Emmy Hamarolin Fernandez, Mary Ann Lobosta Pasco, Cherlo Rolin Ugo Primadonna, Jolene Cabo, Lynn Olive Zamora, Annalyn Acopi and Soy, Jodeth Galiste, and of course si Johnny Judy de Castellan, Jody Amor Bicoy. More power, Ate Cheng. Namay na lang yun akong power. It's 10:47 in the morning. Mga kabagting o kabalkada, tiwaso na ito nigbasa. Unya na po. Sige. Kasi mo naglato sa Facebook Live karon, comment lang mo dira gihapon. Sige. Sige na lang. Balag i-block ta. Comment lang mo dira. Kabilin lang mo comment din ha. Kay, ito nang basahon sa itong pagbalik. Eh. Uway-uway ba din yung mga nag-comment din sa Facebook Live. Break sa ako kay pertig yung hanga kay ulam sa jug ko tubig. Alright, mga kabagting o kabukada, stay tuned over here sa DXCA 106.3 Ball FM o sa DXBZ Radio Bagting 756
3: 106.3 Radio Bagting.

0: oras, a las 11.
1: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagkat palang, panalo na.
2: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
3: Kabagting o kabalkada, mayong udto kaninyong tanan, aniya na ang BBC Taglit Balita alas 11. Nadakpan ang 60 anyos nga lalaking wanted person sa Zamboanga del Sur atol sa gipahigayon nga operasyon kagahapon nga daw alas 6:08 kagabi sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang nasangpit nga dinakpan nasikop kini pinasikad sa gahom sa warrant of arrest nagipagula gikan sa RTC Branch 23, 9 Judicial Region, Molave, Zamboanga del Sur. Pinitsahan niya itong June 17, 1995 gumikan sa krimen nga murder. Walay piyansang girekomenda ang korte bunti sa temporaryong kagawasan sa dinakpan. Dining kasamtangan ang naisgutan nga akusado nakakustudya pa sa Valencia City Police Station alang sa tukma nga dokumentasyon ay hakin i-turn over dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 11. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maing udto kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
5: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
4: Para asa na?
5: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
4: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay dagan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
3: 106.3 Radyo Bagbag.
4: We're back once again, mga kabagting o kabalkada, and you're still there tuning in sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radio Bagting 756. And of course, kung ba nakamonitor paghihapon sa Radio Bagting mobile application na madownload din sa Google Play Store. And of course, sa mga nag-standby paghihapon sa atong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page, thank you so much! Kuha nang na-play, ang hawak mo ang dito. Layan na ito ng dust model, huwag mao, baka pili-on na ito niya. Pili-play, so layan na ito ng play on niya, huwag mao, bagit na. Alright, good morning ni Ate Nin Gungo Fernandez. Ate, siya yung request ko, katong kanta ba nga, kanang trending karon, kanang kaba-kaba. Aday, kaba-kaba ni nga, di ay. Sige lang, pangitaon na ito na, huwag naaba natin. Okay, kuhan man. Kani nga itong mga playlist din eh. O, ang uban, wak pa po na-update. Pangilito, Basanes, Mayong Buntag, Ati Chay. Nita ko pang Mother's Day, 20 plus. Uy, kani. Sa mga gusto mag-kuhan, dira, na ay ka... kulo ka didang. gusto mo na ay amoy ka chatmate expert. Ang Hilito Basantes, morning yang number 0948-968-9019. Again, 0948-968-9019. Ang Hilito Basantes. Kita daw siya pang Mother's Day 20 plus. Minaw ko karon at it's saying there is Barangay Napulan. Jensel, yes, good morning. Ate Cheng watching here sa Barangay Lala. Lala Pagadian. Sakto ba na, Jensel? Jensel, I know you're watching here. How about again, Ate Cheng? Ayan, from Barangay Lala. Lala Pagadian City, if I am not mistaken. Pagadian City, ninasakog. Napa ni chat na ako, basig Lala Lanao del Norte. Hindi kay Barangay man eh, so Barangay gini. Good morning ni Rixis Tuwada. Ate Cheng, magpa-shoutout ni Kudri sa Purok Deep Well, Napi Dian, Pagadian City. Sorry juga yung dugay kay nako nabasa. Daghan kay kong magipangbasa kaganina. Mo nang dugay, jadigay. Anyway, contact number sa itong pagpanag-uban. Asa naman itong ako ang contact number diri. Pagko kami mo, right? 0998-997-8890. Again, 0998-997-8890. Nasa kay 98 na po'y 9. Felipe Comendador, Ate Cheng watching here sa Makasing Pagadian. Sana oy. Ako'y Makasing sa mo ha. Thanks sa pagbasa, Ate Cheng. Sorry to kayo. Hapit na mag-usa ka oras. Sayan ako nabasahan. Ninita Rihidor Matinga, Ate Cheng, pagpasayaw lang ko ni Love Me Joy, Nestor Candia. Uy, Nestor Candia from Hayag, Zamboanga del Sur. Musta na magkalistor? Ate Joy Sano, Johnny Boy, Buendia, Julieta Baco, Buendia, og sa Rihidor family, Ate Cheng, diha sa Labason, Zamboanga del Norte. Alright! Good morning, mga taga Zamboanga del Norte. Good morning, good noon. Musta na aray na na, Gempia, Tas Sandaw. Tas Gandaw. Naragunagon, mamaorgin na siya. Hello, Debo. Good morning, Ate Chan. Happy Mother's Day sa akong mama nga si Leonela Delicano. O sa akong lola, Karing Buhos. O iri Eric Buhos, Ati Cheng. Ako po rin pasayawan ang akong mga silingan. Uy, kani, apil yung silingan. Apil na na silingan. Kaya mawari ka na ikatambaya yun. Saipod, kani silingan. Ako yung nambiruan nga. Rino ako sumpay. Silingan na kung anaminaw. Kaya inimuron Ati Cheng. Uy, naminaw rin sila na kuron. Salamat kayo sa iyong mga silingan din ha. Jello Dibo. Jello Buhos. Magaling siya. Uy, butang ang ginyag Dibo. Naminaw sila ni Moron Ati Cheng. Huwag sa iyo mga pwede Ati Cheng. Amping ka doon ay Ati Cheng. Sana all. Ay, mingog amping. Jello Buhos ni Ati Cheng. Diri sa Moto Sawa Dumalinaw. Lali sa pamayan ni Gahapon. Nay, Motor Sawa. Nakapoy Moto Sawa. Ito, ay, dagang salamat, Cheng. Happy Sunday. Rosalie Maraya, Happy Mother's Day. Uy, Luigi Quahaw, good morning. Happy Mother's Day, Ati Cheng. Shout out ay ko ni Renante Calunod Salvacion. Uy, Renante, what's out daw. Bobby Pakaira, good morning, Ati Cheng. Happy Sunday. Yay, thank you so much. Thank you for always listening, watching, and everything. Happy Mother's Day! Ano si Zai Frenchong? Ako na nang nabasa Zai Frenchong kanyan. Kaya sa mga nag-birthday day karong adlaw, layan na ito ning play.

0: guys, sa mga nag-birthday, karong adlaw. Mag-imitar po mo na ako. Kaya doon, gitin mo nila. Salamat kayo sa mga mag-imitar. Maraming yan pa salamatan daan. Gero ninyo akong imitaron. Okay, daghan kayong salamat. Salamatan daan. And good morning. Kaninyong tanan, happy birthday sa mga nag-birthday, karong adlaw. Sa mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. Huwag sa mag-birthday, huwag mapuhon. Lunes ng Dilma, no? Advance happy birthday. Happy birthday, di ay sa akong kinakusgang pagawang ko. Kinakusgan, huwag po'y lain. Si Buguyin. Kinakusgan yan siya kay Buguyin man. Si Chris Albert Sarhinto. Chris Albert Sarhinto. Mora ginayang nga lang. Sarhinto, yung aplido. Boy, pangwan pa na ako, boy. Pang-imbitar, boy. Pagkid ka na ako dalhan diag binto cake. Ayan! Happy birthday kaninyong tanan. And of course, let's go back na.
1: Radio Bagbag.

0: Radyo Bonbon.
1: Ayan, alas 11:15 sa Kauduhod, mga kabagting o kabagkara nini sa itong pangpanag-uba. Ati Cheng, akong request nga hands up na mananakong play yan yan doon. Umanog tawag ni Tay. Sa kay mga na to, na-play na nako. Pwede na pwede po, balikon. Let's give to others na po. So John, next month, next Sunday, di ay play next Sunday. Alright, sa mga nag-view paghapon sa itong Facebook Live around sa Radyo Bagting Entertainment, nagandang salamat kaninyong tanan. Review na lang na ninyo, Onya. Ang ato ang live. Tamang guntong gikot. Ibasa na nako ganing agot. Pero naulahi lagi. Hi, Ate Chang. Pa-shoutout lang ko. And happy Mother's Day sa tanang inahan sa tibuok kalibutan. Labi na sa akong mama, Mincina Suminog, ug sa akong mother-in-law. Salamat kaninyong tanan. Watching here sa Saudi Arabia. Zelly, yes, good morning. Thank you for watching. Ayan, Joel Ventolero. Ati Cheng, kusog kayo ang station ninyo diri sa Dawin, Dumaguete City. Negros Oriental, Ati Cheng. Muna'y sige na kong paminaw. Hala mo ba? Sige di idea si Negros Oriental. Sige lang, inig ma full blasting. Abot na 10,000 euros. Abot yun ni Oborneo. Abos pa lang, di ka lang. Abos, alang tapot. Super mukhaw ko yung 10. Joel Buentolero. Yes, good morning. Thank you for watching. Inhouse sa Dumaguete, Negros Oriental, Dawin, Dumaguete. Okay. Si Aljo, nag-thank you. Ay, namaw lagi na John kay. Akong basahon ang kwan raman, tumoy raman. Thank you day si Aljo. Alana siya, salamat kayo sa pag-play sa akong request at itse. Aljun, sorry Aljun. Lagi na, kinahanglan nga, kumplituhon yung basa, gikan sugod. Tingon, katapusan. Tingon na o, largo ra kag basa sa katapusan. Di day ma o. Anyway, thank you so much Aljun, namukat ka. Ang pwede na pong sunod, si Mana po. Kanina, huwag gihapon dyan na. Ayaw gyan huwag, ayaw ka lain dyan. Ibalo ko si Aljun. Hili gyan na malain. Basta si Ate Chen. Wow, wow, wow. Pasabog. Si Skeptron Elpidio Puyos. Happy Sunday, Ate Chen. Pasayaw lang ko siya kung mama, si Mila Puyos. Happy Mother's Day. Love you, ma. Huwag sa tanang mama, Ate Chen. Huwag sa pasayaw lang po ko, Ate Chen, sa Puyos family. Magap family, Albareco family, huwag sa akong kabarangay niya sa San Francisco, Tabina, Ate Chen. The request ko, song, Ate Chen. Drive me crazy. Jokran, Ate Chen, watching here sa Notre Dame Village, Cotabato City. Sige, yun sa to, drive me crazy. Can you drive me crazy? Taon na to na, unaba na din niya, apod. Ayan, Ping Apollo Basanias, Happy Mother's Day. Thank you. Ate Cheng, magpa-shoutout di ay ko. Ah, request na ko nun siya o kanta nga, Mamiss Kita, Fathers and Son. Ah, sige. Kana, Joel, ma-play na to na sa ako ang Love Dial. So, Martes pala.

Kwan man ron ka na. Sayaw man yun ni Ron. Sayawan man yun ni Ron. Mauni nga. Dili sa yun na tumaplay. JB Into. Aha, na-play. Salamat kaya rin kayo. Na-play ang chat sa. At yung work. Insa po ning mga nag-kwan diri. Oh. Oh, kanisya kay inchik-inchik pa rin. Kita ka sa bot. Nag-thank you po siya kay i-play daw na ako ang chat. Alas 11:20. Mga kabagting o kabalkada din.

sa din manood ayon. Away lolo din ha. Aiza pa kuya, good morning Ate Cheng. Happy Mother's Day all the way from Lakewood. Happy Mother's Day diya sa Lakewood. Galas ungang palinta pa kuya family. Request ko Ate Cheng og dayang dayang. Ani dayang dayang na kinidire. Aiza pa kuya ni Ate Cheng from Lakewood, Zamboanga del Sur. Manuel Katig. Nadi, yun na tinood na imo ang i-comment mo. Abi kong Manuel Asconia. Jason Almirol Quijada. Wala gito, das model. Amot, Jason, umuha na baka to. Dumdum na ko na siya sa una. Wala na yan siya akong magbaile. Kaya pa mo, ka-experience og baile. Kaso na, maglantaw na kiko sa baile. Maglok, manguko. Ay, Lea Punuan Tulawi. Thank you for watching. Hi, Ate Cheng. Happy Mother's Day. Thank you, Gang Leia. Kasi super uwak ko. Jote na. Ate Glow and Redor. Thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ate Glow and. Og sa tanang Redor family. Oman family din sa Tagon. Tagon ba ito inyo, ate? Tagon, Dumingag, Zamboanga, Dalso. Wala song si Bindi Ono na. Break sa itong mga kabagting o kabukada din sa itong pagpanaguban sa itong programang Sayawan sa Radyo Bagtingan Bell FM with your Ate Chang. Radyo Bagtingan.

0: Downey rocked the rub. Bango-bango, new Downey, even better na, versus previous formulation.
1: 106.7 Radio Bagbag.
2: Yes, it's already 11:31 in the morning, mga kabagding o kabukan. Morning, pagyodron kay AM man. Good morning, good job. Gimpya, tas aldao, tas ganda. Mga kaiso ng mga shibani, hindi nas kabukira. Isan pag nas mga pata. Basta kay Mona to. Thank you. Balob ya pong kuko ginagmay. Mamayong timpaniod to the ice mga kaigsuna na itong mga mag-uma nga nakakaroon sa kabukiran. Ang uban, maupay pag-abot gikan na nimba. Ang uban po, wapo ni Simba. Asa sugalan. Ginoang rato ang kabas, hindi nataganan po. Ang uban po, maupay pagpanimba. Maing odto. Diha sa kanibungan ng mga gisumbuang raw sur. Medyo na ilaygan unyo. Happy Mother's Day, inahan. Happy Mother's Day. Mga nanimba diha. Diha sa Kabilinan. Kabilinan, manang amuha. Sityo Kabilinan. Matog, ang ngayon bagyod ka na siyang Kabilinan. Ragsaktog yun nga Kabilinan. Kaya kami nalay nahibilin. Dito ang lugar. Hans kang pagkabukira. Kami ragyoy tao dito ang nahibilin. Ang uba na nasa sintro. Ayan, maing ting paniod to. Ninyong tanan, alas 11 media. Anong mga oras sa ting kaon, nagyo na. Labad ng ulo. As mulabad yod, ugway kwarta. Ayan na, mayong odo ni Lia Punuan Tulawe. Lantos sa Facebook Live karon. Si Janice. Hi, Ate Cheng. Happy Mother's Day watching here sa Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayan. Mayong ting paniod to sab ni Jing Jing Espinosa. Lantaw sa itong Facebook Live karon. Daghan kay salamat. Joel Ventolaro, Ate Cheng, daghan kay salamat. Umuhag yun rin nabasa ang ako ang comment. Ano yun na, basta napatay oras, ito yung paningkamutan nga mabasa. Daghan kay salamat, Sir Joel, no? All the way from Negros Oriental, Dawin Dumaguete, Negros Oriental. Narito naglagubo ang Bell FM o Radio Bagting. Ano siya, naminaw doon siya na ako ron. Ito din yung mga lugar. Ati Cheng, request ko touch by touch. Touch by touch. Oh, ano to? Alas 11:33 na niya. Clear po kayo niya. Dalira kayo ni Tuyo ang oras. Daghan kayong salamat kanin yung tanan, no? Kaya naglantaw 5

0: 5 million naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Wagding Entertainment. Thank you kayo ninyo ha. Kayong wala, bitaw mo, wa ko'y kaubanderiman, wa ko'y ka-istorya. Sa mga naminaw karon sa 106.3 Balafam sa DXBZ Radio Wagding 756. Kay diha diya sa Banga South Cotabato si Mark Rocky Lloyd. Naminaw ka na ako ron. Daghan king salamat. Johnny. Johnny man iya ngalan. So Ritipos Gabsi. Baliktad-baliktad. Idol Ati Cheng. Kasi idol o niya Ati Cheng. Ati Cheng. Watching here sa Barangay Kalasan. Kalasan Pagadian. Sakto ba ko? Kalasan Pagadian. Ati Cheng, shout out ko sa Sibag family, Tiking family, Supiter family. Ah, Supiter din eh. Ang nagpa shout out Ati Cheng, ang secret admirer. Sana ka secret admirer. Ano ni mong ngalan o Johnny? From Kalasan Pagadian. Ati Cheng, shout out po dahil ko sa kuang mga kabrad sa fraternity nga sa Manifino Beta Sigma. Ayan, mayong ting paniudo ka rin yung tanan. Uy, mayong udo yan ni Giovanni Mandao Nanong sa Tanang Nanong family, no? Di na sinote dumingag sa buwang adulso. Grabe, grabe mga tao mo magini si Ati Cheng. Gusto po kayong huwila ko dali. Ayan, mga taga sinote dumingag. Happy Mother's Day daw sa inahan ni Kuya Giovanni Mandao Nanong. Yang inahan na dia si Note Lumigan. Nabaka po dito ron kasi wala po. Kasi nilaag. Teacher, magpa-shoutout lang ko sa tanang mga inahan karon. Thank you so much, Sir Giovanni Nanong. Naaray ni siya sa Cebu karon. Ayang i-greet iyahang banggiitang inahan o sa tanang mga inahan o mga nahimong inahan o dili asawa. Para at least inyohang gigampanan inyong mga responsibilidad. Oh, diba? Layuag nabitan ni Ati Cheng. Alas ang si Trintaysay sa Kaudtuhon, mga kabagting o kabukada. Stay tuned na po sa or on sa man. Sige, basahon sa nina ko. Diba sa nina. Rosemary Daligdig Fuentes Mode ni ako ang nakalimtan. Basa kay sige man kong hala, daso, duot, paligid sa kuan mouse. Mao na nga di mabasa ang uban. Dalab anan og duot. Rosemary Daligdig Fuentes sa Ati Cheng, Happy Mother's Day watching here sa Dipaya, Labangan, Zamboanga del Sur. Mayong morning, mayong tingpaniudto dinha sa Dipaya, Labangan. Kaninyong tanan Fuentes family. Alas 11:37 mga kabagting at kabukada. Stay tuned sa ta. Hindi sa itong pagpanaguban sa itong programang sayawan sa Radyo Wagding. Matagad lang Domingo with your Ati Cheng. Stay tuned mga kabagting at kabukada.
1: Radyo Wagding.

0: Radio Bambini.
1: Yes, alas 11:47 buntag, mga kabagting og kabukada dinhi sa tong pagpanag-umana sa tong programang Sayawan sa Radio Bagting og Bell FM tag adlong Domingo. Alas 10 buntag hanto alas 12 sa udlaw. Ayan na. Mayong ting paniod to di ay sa mga kaigsunan nato nga mga drivers karon nga naglatas sa kadalanan. Amping sa kanunay. Ay, init kayo ang panahon. Delikado kayo sa labinak na bitong mga naghabal-habal, habal-habal ba na si single motor. Kana pong mga nagbaw-bao din ha. Init kayong panahon, pasilong sa port mo. Ubanan na din na ron, naglatas kadalanan. O niya kay uban pod. Nahinay lang po sa inyo ang mga plitihan. Ayaw lang po kayo mo ba ningilog ako kayo. Wala pa ganay na pro baka tong interest. Wala pa man God. May guwata ka balo. Kanang mga manakaya po din ha. Kuhan lang mo, sakay lang mo ng mga yan na bitong mga taxicals, mga color orange, may mga cab number. Okay, kung kuan, maningil na og dako, eh, makita niyo na doon naman ay mga cab number. Kanay ilahang cab number di man, Nina. Bawas lang kung magsabot-sabot mo. Pero huwag mo nagsabot. Sabot-bot rang driver. Okay, dali ra kayo pag-report kaya na may cab number. Nya, sakay mong kulurong. Na-impass. Ito, oy. Alang sabot-sabot ang yun. Mga drivers, sweet lovers. Mabuan na magtapad yun ang asawa. Ay very sweet yun ang mga drivers. Ito, tinod. Ito, yun. Kaya ako, kasakay man sad kong babao. Pero gabi, napunod ko. Ana ang asawa, gatapad. Ay. Sakto ra po na. Kay kung ako'y asawa, niya akong bana, very sweet. Ako ginang top dan, ay. Okay, amigason o niya na slahin. Alas 11:50, kauton. Mga kabagting magkabukada. And of course, mga naminaw din diha karon sa kadalanan. Ganyan itong mga van. Mga van, kasagad. Mga van, mga nag-service din ha. Minaw man na sila og FM. Alagsara kayo maminaw og AM. Basta mga van, mga rented car. Ang ipangabangan ng masakyanan. Maying ting paniod to kaninyong panin. Amping karonais guys, sa dili pa mo biyahe, ampo gidaan. Okay, tungos kadaghang sakyanan ron, daghan na kayong mga aksidente. Kailang be careful sa inyohang pagbiyahe. Anyway, bayong morning di ay ni Jing Jing Espinosa. At it's saying magpasayaw lang ko sa akong Mama Vangeline. O sa akong mga igsoon nga si Jisan, Junel, Abigail, o Joanne. Naminaw sila karon at it's saying. Daghan kayong salamat at it's saying. Si Joanne Lixin, Loni Vlingkoy. Loni V. Ang samang yung pagbasaan ni Loni V. Naginas akong bana ati Cheng, si Jing Jing Espinosa. From San Antonio, Tukuran, Zamboanga daw. Okay, mayong tingpaniyon to rin. Yes, San Antonio, Tukuran. Daghan mo ng kandiha ka ng mga taga-Tukuran Minaw sa itong programa. Yes, San Antonio, si Anjali. Anjali ba ito yung alat? Anjali Pipito. And of course, good morning and happy Mother's Day. Ingon si Jimmy Ozaraga Pandalan. Thank you so much, Jimmy. Well, kaninyong tanan nga mga naglantaw sa tong Facebook Live, daghan kayong salamat. Mga naglantaw sa tong official Facebook account, Cheryl Lirazan, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Dili ko maabot dere. Oh, wa sa doon. Lain ka kinakakuray sa magyama-yama doon. Thank you so much sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Maraming salamat ka ninyong tanan and of course sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Sa mga wala pa rin naka-download, search lang na ninyo sa Google Play Store tulo anta mo. Ito mo sa Google Play Store sa inyong smartphones. Type na din ha ang Radio Bagting. Gawas na yun na din ha ang BBC Media. O na siya ang mobile application nato. Radio Bagting mobile application. Nag-open ninyo din ha. Free raman na ang pag-download. Nag-open ninyo din ha. Dinagin na siya free. Dapat na mo'y internet connection. So, inyo ang madungog din ha ang mga programa sa kahanginan. You can sign on hantod sa sign off. Para kamo din ha. Kung wala mo'y radio, makapaminaw ragyampon mo, especially sa itong mga kaigsyon ng mga OFWs kung man ay ilahang ginagamit na Radio Bagting mobile application kay. Pwede raman na siya, ibutang diha sa kuhan, kani ibutang din ha sa inyohang i-home rana kung makapaminaw ragyampon. And of course, follow po mo sa official Facebook page sa Radio Bagting. Radio Bagting nyo. Search ninyo na din ha sa inyong mga Facebook account. Alright, alas 11:54 na sa buntag. Wala na tayo igong oras sa itong pagpanag-uban. Kaya kay sayawan man ron sa Radio Bagting, mga kabagting o kabakada. Sayawan man niya itong program, pero ang last song akong i-play, really gini siya pang sayaw. Ang iwasa ko ninyo, kaninga kanta, pahinungod na ako sa tanang mga inahan, mga gihimong inahan, mga apuhan nga nahimong inahan silang mga apo, and nilang tanang. Happy Mother's Day sa tanang inahan sa tibuok kalibutan, and maayong udto, this is your Ate Chan.
0: Radio Bagting.

0: Downy rocked the rub. Bango-bango, new Downy, even better na versus previous formulation.
1: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
2: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga, Peninsula.

0: Virginia.
1: 106.3. Chihuahua. Chihuahua.

0: Mayagod to sa atuang tigpaminaw, sa atuang tulumanon, ako tribo, ni anasab kita makiguban kaninyo sa pila ka mga minutos. Karong adlaw Domingo, nintak na sa kauntuhon, magsugod ang atong programa, gikan sa alas 12, paingon sa ula-una sa kauntuhon, makiguban kaninyo. Si Gokom Alex Langhiras, o ang ako kauban na si Miguel Estrada. Tanawa ninyo mga guwapong tao ninyo akaroon rin sa inyo atubangan. Ini nga itong amigo, ha, na usan ni sa mga facilitator usab sa ato ang samasukap, no? Facilitator usab sa ato ang Mugalo sa Buanga Peninsula, ang ato ang General Secretary, ato ang Secretary, no? Sa ato ang Gokom Western Mindanao Travelers Federation. So, mga igala, ang ato ang pag-isgutan karon kining kaning niya pagpanguna ni Presidente Marcos, no, sa executive nga meeting unya ato ning kukabilduhan, tapos dasigon tamos pag-comment ug sa pag-share sa ato ang Facebook Live, no, aron mo kuyanap ngadto sa ato mga kaigsoonan. So unya uman ni ana dunatay tulo ka mga isgutanan karon, no, kukabilduhan. Ato nakalap mga datos gikan sa kauluhan. Sa dili pa ta moadto sa ato ang sentro sa atong topic, shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa atong viewers, labi na sa National Alliance for Democracy ug sa ato ang NAPIM, no, ang gipangunahan sa ato ang amigo dia nga chairman nga si Dante Labunog, ug sa ato ang Armed Forces of the Philippines, no, ato mga kaigsuonan dia nga walay puas pagtanaw sa Kahosay Kalinaw, ug sa ato ang peace, sa ato ang Philippine National Police, no, sa ato ang CRS, labi na ni Major Orlando Aylon, sir, maayong udto, sa ato ang sa CMOR, no, si Colonel Alvaro Alberto Ramirez, no, ang ato ang CMOR regime. So maayong udto sa tanan, sa tanan tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa kuang kauban, no, nga baguhay lang minag-uban dito sa kalihukan sa declaration, no, sa pagpaybalo sa mga tribal leaders nga ang pag-approval sa ilang kadti, no, kadti na gyud si certificate of ancestral domain title sa loop PGB, no, Piksalabok Kandig Bayog, Piksalabok Gokom Dig Bayog ancestral domain, sa pagpanguna sa ato ang kauban nga si Gokom Bangat. Mao na naron ang katungdanan niya, mao na ni gawas dito sa kanang ilahang structure, Gokom Bangat, buot pasabot pinakataas nga kananaang level sa kanang istruktura sa IPD sa ilang ancestral domain, Lucinio Manda o si Timuay Gokom Bangat, si Tony Idal, no, maingon to dia labi na usab sa atuang mga amigo dia, labi na ni Honorable Mayor Silso Matias ug ni Tanting Runda Bilsa, maayong odto ninyo dia, no? I hope nga kanang naangat inyo hang kanang paningkamot magmalampuson, kinadunggan ako pero kuhaan pa nato ni datos kay morag magtukod na og kolehiyo dia sa Bayog, pinakanindot na kay ang mga ato mga kaigsuonang tribo dili na magadto sa kananang pagadian, dili na pon magadto sa kananang mga laing-laing eskwelahan nga layo dia, labi na sa mga kaigsuonang tribo nga wala gyud ika-afford, so duol na gyud ang inyong eskwelahan. Kun mamaterialize na, hapit na paniagi na sa pagpaningkamot, sa pagtinabangay sa mga tribal leaders ug sa ato ang LGU ug sa ato ang DepEd, no, labi na sa pagpanguna ni Bilsa, no, ato ang IPED coordinator, no, usa-usab ka magtutudlo diha sa lungsod sa Bayog. So shout out usab sa ako ang pinaka amigo nga hantod karon, nakig-uban ka na to ang pinakaunang naghimo og EPR, Exercise of Prior Rights, diri sa Region 9 og sa Tibuok, Pilipinas, ang atong amigo nga si Absalon Alcorin, sir, maayong udto. Og ato sa amigo diya sa EPL nga si Aris Alam. Og sa ato ang shout-out usab sa ato ang mga Magalong, no, labi na sa ato ang chairman sa Magalong, Richard Dungay, ang IPMR na to sa Ipil Heights, si Bugay, sa Buangas, si Bugay. Sa tanan na to namati sa ato ang tingpamina, sa ato ang tulumanon ako tribo, no, I hope nga kini atong pataling hugag maayo kay kini usa makadugang o makapamalandong diya sa atong panguna-una labi na sa ancestral domain. Mga igala, akong yatag sa akong kauban lang sa alang sa pag-abi-abi, unya, human sa pag-abi-abi, magsugod ta sa ato ang topic karong kauntuhon sa atong awareness development. Miguel!
1: Mayong untusab sa ato ang mga membro o kaubanan sa Samasukap. Ilabi na sa atong mga opisyalis sama nila ni Lizaldi Pangulima, di sa Kumalarang, ni Rasmin Taib, usab ni Abo Ali, atong mga regional officers. Yung usab sa atong mga membro diya sa Kulabay Tabina, sa Buanga del Sur, labi na gyud ni Kagawad Tiliron na mo'y nangulo diya sa atong mga kaubanan diya sa Sindangan, sa Buanga del Norte, sa Salog, sa Dapitan, yung usab diri sa Buanga del Sur, sa Tukuran, ang ilang pinagyod diri sa Pagadian City, maayong unto kaninyong tanan. Partner?
0: So, ato ang atong kauban karon sa kauntuhon, ang ato ang paghatod sa mga impormasyon, sa mga datos, nagikan sa kauluhan, no? Sa ato ang National Task Force to Local Communities and Conflict, no? Shout out sa ato ang Honorable Mayor Dennis Pagadian City, Honorable Mayor Samico, Mayor Mayong Udto, no? Tanaw ninyo ang Pagadian, medyo guwapo na gyud, no? Dakataas dako gyud kay kausaban ang Pagadian City, mga structure kana lang Robinson dako kay nakaigatabang sa kanan ang mga nanginahanglan o kanan ang trabaho. So mga pila na ka tuig o baka, no?
1: Mag-usa
0: ka tuig na. So kana usa na sa mga ligasya sa atong halangdong mayor diri sa Pagadian City. Sa tanan na mga staff sa ato ang halangdong mayor dinhi sa Pagadian City.

0: nangulo dia sa treba sa model farm no laminan la timo ay salilan nila Gokom Alberto Buali sila Florencia Marsun mayong udto ninyo usa tanang namati sa ato ang tulumanon. Shout out usab sa ako ang amigo gyud na pinaka amigo nako dati hantud karon nga kauban si Dato Nestor apa sa Tagum City. Dato mayong udto ani si Dato kanunay nako ni makita sa iyang Facebook no nga nga padagan sa development pagpalambo sa tribo dili lang sa Mindanao kundi dili lakip na sila. Shout out usab sa ato ang commissioner Dato Amarillo Alejo Jr. ang ito graphic commissioner din dinhi sa Northern and Eastern Mindanao ug sa ato ang kauban usab ni commissioner Amarillo si Attorney Alberto Lagcamon ang naa usab diri sa Northern and Eastern Mindanao sa na-assign. So mayong udto no, so akong ibalik sa atong kauban na lang sa pagbasa sa ato ang topic ining kauduhon no at ining atong kukabilduhan ug atong pagasalusaluhan no ang mga isyu ha kami moingon ko sa inyo kami igo lamang kami nagkot ug igo lamang kami nagatod sa mga impormasyon nga gikan sa ato ang panggamhanan sa gobyerno gikan sa kauluhan.
1: Partner, mao kini ang datos nga atong nakuha gikan sa kauluhan. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nangulo sa ikasiyam nga executive meeting sa NTF-ELCAC dito sa Malacañang. Si Presidente Ferdinand Marcos mao ay nangulo sa ikasiyam nga tigom sa komite isikotibo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC dito sa Malacañang niadtong Abril 22. Mitambong usab si Antonio Lagdamio Jr. ug uban pang dagko ug importanteng mga opisyal. Atol sa maong kalihukan, ipapanumpa ni presidente ang mga bagong gitudlo nga cabinet officers for regional development and security. Ang mga miyembro sa komiteng isekutibo o ang mga pangulo sa matag cluster o grupo sa maong pwersa. Giripaso sa maong grupo ang nakalainlaing paagi o taktika na gigamit karon sa mga grupong komunista. Gisusi nila kung unsay naitabo sa papatuman sa Barangay Development Program o gisgutan ang mga plano bahin sa paghimo o mga balaod, paghatag o amnistiya o pagtabang sa pagbalik sa kinabuhi sa katilingban. Tanan kini ubo sa National Action Plan for Unity, Peace and Development 2025 to 2028. So mao ka na ang ato ang
0: so lakip niya na no lakip niya na appeal sa ilahang gidiskusan kining supposto be kadto ni mga importante sumala sa giskutan sa ato ang kauban sa unahan na kadto mga importanteng official no mao gi-meeting niya dayon pagkahuman giripaso ang mga gimugna no gipanumpa kadto mga bag-ong gitudlong kabinet no officer for regional development and security no so naanay na assign diha dapit sa kanin ang iskutan ato karon sa ikaduha no balikan ni karon sa ato kauban unya dapit human ani unya iskutan na dai nato ang kananang kining yang unang atong topic nga pagkaiskutan. So ibalik nako sa ako ang kauban ang ikaduhang topic. Tulo ba ni? Tulo ni katopik ko ang atong iskutan karon so para kato mga dagko kayo nga mga sentro sa atong iskutanan no madungog ninyo og mahatod diha ninyo aron sa alang sa inyong kasayuran no diha sa atong community unsay mga bagong update gikan sa taas. So kung ibalik sa akong kauban ang ikaduhang topic na to nga pagisgutan o diretso na dayon diri sa kanana ikatulo. Partner
1: mao kini ang lain usab nga topiko nga atong isgutan nga gikan sa kauluhan. Manila mukabat sa 62 ka barko sa hukbong dagat ug pwersang pangbantay sa baybayon sa China ang namatikdan sa upat ka mahinungdanong dapit sa West Philippine Sea o WPS niadtong Abril. Mas gamay ang gidaghanon kung itandi sa 90 ka barko nga na-record.

0: niadtong Marso. Sa iyang pahayag ngadto sa mga tigbalita niadtong Miyerkules, si Roy Vincent Trinidad, tigpamaba sa Armed Forces of the Philippines alang sa WPS o West Philippine Sea. Nagkanayon nga kining mga barko sa People's Liberation Army Navy o PLAN o China Coast Guard CCG gi-monitor sa baho di Masinloc ayong insyol, iskuda syol o sa kapupudang pag-asa. Aniyang pagkahinap sa gidaghanon sa mga barko matagdapit. Dirita sa baho di Masinloc, 24 ka barko. Siyam gikan sa PLAN o 15 gikan sa CCG. Ayong insyol, 12 ka barko. Duha gikan sa PLAN, 10 gikan sa CCG. Iskuda syol, 17 ka barko. Siyam gikan sa PLAN o 8 gikan sa CCG. Kapupod ang pag-asa, siyam ka barko. Usa gikan sa PLAN o 8 gikan sa CCG. Matod pa ni Trinidad, kining mga numero nagpakita sa padayon nga illegal, mapugsanon o agresibo o malimbungong mga kalihukan nga nagdaot sa hiniusang kahusay sa kalibutan nga gibase sa balaod. Kinitinaw kapagsulay sa paglapas sa integridad sa teritoryo, sumiranya o mga katungod sa Pilipinas isip usa ka nasod. Apan wala sila maghatag og espesipikong rason nganong mikunod ang gidaghanon sa mga barko sa China niadtong Abril. Bisan pa niining mga ilegal nga lihok, ipadayag ni Trinidad na ang Philippine Navy ug ang tibuok AP nagpamiling lig-on sa pagtuman sa ilang katungdanan aron mapanalipdan ang kaluwasan sa kadagatan. Gihimo kini pinaagi sa kanunay nga kahandaan sa operasyon, mas lingon nga pagmonitor sa tanang kalihukan sa katubigan ug mas hapsay nga kooperasyon uban sa lain-laing ahensya aron matubag ang tanang panghitabo sa WPS o West Philippine Sea. Sa maog gihapon higayon, miingon usab si Trinidad nga ang EEP o ang Philippine Navy malampusong nakamonitor sa kinatibuk-an 21,052 ka mga barko isip kabahin sa ilang padayon na paningkamot sa pagpanalipod sa kaluwasan sa karagatan sulod sa Exclusive Economic Zone sa nasod. Gikan sa Abril 1 hangtod 30, 2026, ang among pagmonitor sa karagatan naka-record og 3,528 kalokal nga barko ug 17,524 kalangyaw nga barko. Niini nga gidaghanon 14,343 ka barko ang mitubag sa among tawag pinaagi sa radyo. Samtang ang 6,709 kanila wala mutubag. Kining mga pamaagi sa pagmonitor ug pagpangutana hinungdanon kaayo sa paningkamot sa AAP aron mapakita ang atong presensya, mapamiling nahibalo sa tinuod nga kahimtang o pagpatuman o mapatuman ang mga saktong pamaagi o balaod sa kadagatan. Pinaagi niini, mas mapalikon ang soberanya sa nasod samtang ipasiugda usab ang kaluwasan, responsibilidad o kalinaw sa tanang katubigan nga sakop sa Pilipinas, dugang pa niya. Mao ka to atong ikaduha nga topic partner. So, padayon tayo sa ikatulo. Ang imbahada sa China sa Manila, sa makausap pa, wala tuyuan nga miangkon sa butang nga dugay na namong gipahayag nga nagahimo ang China og illegal nga pagpanuki-duki sa siyentipiko sa dagat sulod sa Eksklusibong Sunang Ekonomiko o EEG sa Pilipinas, ang Exclusive Economic Zone. Sa ilang pahayag, gikumpirmar nila ng ilang barko nga tigpanuki-duki nga siyang Yanghong 33 naglihok sa katubigan doon sa gitawag nilang Hoting Yao sa China. Mao kini ang ilang kaugalingong ngalan para sa Erucus Reef, ang kinahabagatang bahin sa Recto Bank o Red Bank. Kining maong dapit na himutang sulod gayod sa 200 kamilya nga katumigan sa Exclusive Economic Zone o Continental nga estante sa Pilipinas. Dili kini sakop o kabahin sa China. Subay sa artikulo 246 sa Convention sa United Nations bahin sa balaod sa dagat o UNCLOS, ang pagpanuki-duki sa yentipiko sa dagat sulod sa Exclusive Economic Zone sa usa ka nasod nga adunay baybayon kinahanglan lamang buhaton uban ang tinaw nga pagtugot gikan ni anang maong nasod. Wala makakuha og bisan unsang pagtugot ang China gikan sa Pilipinas. Busang ilang ipasangil nga naginusarang lehitimong pag-imbestigar sa ekolohiya sa dagat. Mao ang tinaw og tinuyo nga paglapas sa mga katungod sa soberanya sa Pilipinas, ingon man sa international nga balaod. Ang presensya sa mga barko sa Guardia Costera sa China ug ang ilang gitawag nga professional ug saktong pamaagi sa paglihok niining mga katumigana parehas nga illegal. Wala sila katungod sa pagdumala gahom sa pagpatuman sa balaod o bisan unsang katungod nga nag-iya niining mga katumigan sa Pilipinas. Ang ilang mga lihok mao ang illegal nga pag-angkon o gahom o katungod sa usa kadapit diin wala sila. Sila'y bisan gamay nga katungod niana. Ang desisyon sa arbitrasyon sa 2016 bahin sa dagat sa habagatang China tinaw kaayo o walay pagduduwa ang linya nga adunay siyam katuldok nga gipasangil sa China walay lingon nga basihan sa balaod. Ang Recto Bank o Red Bank ay sakop gayod ug bugos nga sulod sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ug ang mapag-angkon sa China bahin sa mga katungod gikan sa kasaysayan ug gahom sa pagdumala niining mga katumigana dili balido ug walay puwas. Ang eroplano na Islander sa atong Guardia Costera sa Pilipinas naghimo lamang sa naandan niyang katungod gikan sa kasaysayan ug gahom sa pagdumala niining naandan nga paglupad alang sa pagbantay sa pagsusi. Nagmonitor sa dili otorisadong mga kalihukan sa Langyaw sulod sa atong kaugalingong Exclusive Economic Zone. Dili kini paghasol. Ini mao ang sakto ug responsableng paggamit sa atong mga katungod isip soberanong nasod subay sa international nga balaod. Ang tinuod nga pagtuis ug pagbag-o sa kamatuoran gikan sa Beijing mao ang ilang kanunay nga pagsulay nga usbon ang kamatuoran bahin sa geografiya ug balaod aron haom ug pabor sa ilang tinguha nga palapdan ang ilang teritoryo ug gahom. So mao kini ato ang katulong at topiko partner. Then ang kini gitawag nato nga eksklusibong sunang ekonomiko o Exclusive Economic Zone mao kini ang katubigan nga naglukop sa gilay-on nga 200 kamilya nga dagat. Katumbas kini sa 370 ka kilometro o 230 kamilya gikan sa baybayon sa usa ka nasod. Nining maong dapit adunay espesyal og soberanong katungod ang maong nasod sa pagpanukiduki, paggamit o pagdumala sa tanang natural nga bahandi sama sa pangisda, lana ug gas nga anaa sa tubig sa salug sa dagat ug sa ilalom sa yuta niini. So mao kay na partner.
1: So mao no, so mao ni ro nato ang kung kabilduhan na mao ni ro nato ang istorya-istoryahan no. Kay kini ni amagod mga nakalap ug nakuha nato nga mga dita no nga gikan sa kalahan kinanda ni Masairan sa tanan. So muna inungdan karon nga nata diri sa ato ang radio station din sa DXCE 106.3 MHz Bale FM, DX Basie AM 756 kHz, Radio Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. Aron sa pakiguban kaninyo sa atuang tulumanon nga ako tribo, aron masayod ta og unsay mga atuang mga nakalap nga mga issue, no, and concern gikan sa kauluhan paingon ngadto sa komunidad. So, may kala dire susugod ta dire. Kaning ang gining ni ang pagpanguna, ha, pagpanguna sa atuang presidente pinaagi sa pag-meeting, no, pag ilahang mga pagsabot-sabot, no, kanang meeting sabot-sabot ni siguro na siya. Oh, partner.
0: Oh, yeah, partner.
1: So moto dito nga bahin na tino og na nakatukod sila, no, bag-o nga mga official sumala sa gisulti dinhi sa atoang gibasa sa atong kauban, ha, dito sa committee, executive committee meeting sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, CON, NTF-LCAC, dito sa Malacanang niadtong April 22, 2025. So moto, no, mitambong ato si Anton Lagdamio Jr. Sige, katungdana na niya.
0: Usapan siya sayang mga...
1: O uban pang importanteng mga opisyal atol sa maong kalihukan nga gipapanumpa sa presidente ang mga bagong gitudlong cabinet officer for regional development and security, mga membro sa ehekutibo committee o mga cluster heads. Muna mga igala, ha? Birik, klaro kayo na. Giripaso sa task force ang nag-usab-usab ng mga taktika sa mga grupong komunista. Kani bisan pag unsaon ni usab-usab ni, ha, kuan gyapon ni ibawuan gyapon mo mora na sa istorya nga kanang nang og si John Alcover pa hangtod nga dili gyud mo ma'am, dili gyud mo mga naog hangtod magpili magpabilin pud mo diha sa kaning gitawag na tong komunista na moingon na gyud ta nga ngit-ngit pa mo sa ilikitran. Pasinsyahay kita.
0: Dili pud mo undang ang gobyerno sa
1: natural kining atong gobyerno. Dili pwede nga ang gobyerno na inyong moral sa inyo, ha? Sa tinuod lang pagka istorya, dili magyud pud may tabo nga sa bagay usasab ni sa mga kay kuno sumala pa sa uban ug dili pud kuno wala pud kuno mga ingon ana, dili wala sab kay kanan ang makuhaan og idea usaon pagpamaagi o pagsulbad o sa problema sa community. Pero nasubra na, kana na mga matay na ng mga kabataan nga ni apel dito, ha, sa ilaha tungkol sa ilang pagpang-recruit. Mano ni karon, ha, mano ni mga nagkalahit-lahit nga taktika. Karong mga panahon na, hurot yun na inyong taktika. Hurot yun na, karong panahon na. Muna karon usab-usab, muna lagi na ito nasigon, kana ito mga kaigsuon ng tribo, ha, kanang na mga to mga leaders ngayon taon bantayin ninyo ning mga tawana kay basig unya og mabahig mo sa ilang nakalain-lain taktika na impas na gyud. So wala mao nay mga igala. So sumpay ni ana sa kanang atong ginaisgutan, no, kabahin sa kanang nang nahimo nilang kining gitawag na to og integration ubos sa National Action Plan. So lakip apil na diha ang kanini ang gisgutan nato sa ubos nga gibasa sa atong mga kauban kani mukabat sa 62 ka barko, ha, dito na napailawom na dito sa kananang usa sa mga gisgutan sa kananang kuan sa ehekutibo, no, kay gani gipanumpa ni presidente ang mga bag-o nga official sa kabinet, no, sa labi na sa gisgutan ng regional development and security. So sana na diha. So dinhin ninyo nato masusi, no, nga ang 65 ka barko nga Chinese Navy ug Coast Guard na matikdan sa upat ka importanteng lugar sa West Philippine Sea, no, niadtong Abril, no, bag-o pa kayo, ha, gikumpirma gyud mas ubos kumpara sa 90 ka barko nga na record niadtong Marso. Uy, okay, ha. O, mo na mga igala. So kining mga gibasa sa atong igsuon, no, sa unahan mao ni mga bantayanan kay dito magyun ni super sige na taghisgot aning niya ang kuan Sige kita gisgot. Pero ingon jud ko ninyo, ay gyud mo basin niya kang masumhan niya mo. Ha, kay sa herba ko mainom do mo sa una. Gumikan lagi ana lagi ato ang pa ato lagi panaghap. Hantud mo ra ba og sige ra magyapon ni gisgot ni mga tawa na sige na, nahunong. Takwahon pirti na daghan na hinon kay ngimpi. Ha? Nadaghan na hinon kayo kay de pirti pirti de ang lingawa sa mga recruiter. Pirting lingawa sa kwan niya kini kay kwan man ni. Kaning West Philippines si man eh, dili magyon mo makaingon nga kanang wa mo'y kalambigitan ani kay kanang West Philippines. Ha, akaptangan magira common magina sa tanang Pilipino. Ha, unya usahay ra ba usahay madunggan nato nga ang uban manaway. Ha, tabangan nato ang ato ang mga ang ato ang mga
0: mananagat.
1: Mga leader sa atong nasod sa Pilipinas sa pag-asikaso ni ini. Di kay sa wayo na hinoon, manaway na hinoon ta, tun-an na to, kay kana sila magdebate na sila diha, ang gidebatihan na nila, unsaon pagpahilo na, nga kanang na ang mga lugar, nga kanang na ang atua para sa ato, nga mahimong ato, pinaagi sa legal. Ang uban kay pagtanaw, obserbahan na ganit, nga kato si Tapulano, nga ano man to siya, muris up, nga sipyat man to, ingnon din nga, mga pro-China, ha? Ingnon din anak, so di bagod negative. Kita nga kanang katawhan, no? Mao na naghimutag kanan ang mga leader na to. Kay aron dunay mangulo ug dunay mutimon, ha? Mao sa
0: dunay mo dokumento.
1: Oh, dunay kanang naang mo mapasiugda. Dunay mo dumala ug dunay mo hanay. Mao nang dunay tay mga leader, may mga lideres, ha? So kita nga mga katawhan kinahanglan nato suportahan aron masiguro nato nga kana para gyud sa ato. Para limbawa kanini ayon na ni oh, gimonitor magyud ni sa ato ang mga kwan, gimonitor gyud ni sa ato ang kanan ang mga coast guard sa mga Philippine sa mga kanang kita nato PCG, ha, Philippine Coast Guard. Oh, mao ni may bawaan gyud og unsa ning kanang nagihimo sa China dito at sa mga lugar kaning gitawag nato og kanang naang baho di masinlok. Oh, very clear kayo ang kanang naang ilahang report makita yun na to unya kini ug dili din nato ibutyag na katong mga tao nga kanang naang dunay mga kuan mga cellphone kato po nakasabot sa cellphone pero kato po mga tao nga ayang naibawaan sige raglampas anang naang kuan anang naang kaingin sige glampas kay siyempre manginabuhi ang tao tanom humay maes na arong magpakabuhi. Dili na nila matubang tusigig anak pindot-pindot ni kana mga elementary grade 6 kana mga grade 5 kapsus kana pirti yun kayo na basta kam na gani imo pa nang dos anyos imong bawian o kana na ang kamhilak na pero kanang mga naa sa kabukiran na kinahanglan yun mo nga masayod sa mga update sa mga latest nga kanang naangkuha na to naibawaan na to kay aron masayod tag-usay pangitabo sa itong nasod sa Pilipinas. Moto kanang ato mga kaigsuonan di sa kabukiran labi na sa ato ang mga igsuon nga mga tribo nga suwanan disbunuran magdampas-dampas ita iron pagbitin-bitin ang tanang radyo ha na ate gibitay-bitay dito nga radyo niya karon kay naaman diri akong ning inyong ubos nga igsuon kami duha ni aning akong ato ang usa sa mga kuan nga maghatod pud sa mga impormasyon ug sa mga detalye gikan sa kauluhan unsay naibaw-an nato nga mga isyu. So madungog ninyo diya sa inyong mga radyo, bisag bitay-bitay na, kamulo kag lampas-lampas, pero ang imong dalunga nagapaminaw. Pero katong mga expert yun sa kanang mga ingunani sa atong mga teknolohiyang bag-o na kanasama sa cellphone. So kana, makita yun ninyo dito kung unsay kanang unsa ning atong gipangbasa. So di adere nga gipang detalye, ha? Di masinlok, ha? Ang ginaganon sa mga barko, mao kini, baho di masinlok, 24 ka barko, siyam ka plan. No? Mao na to, gibasa sa ato ang kananang yung sa ato ang kauban kaning ayong insul oh klaro gyud na oh Pag-asa Island. So ako moingon ninyo kung kanang na akuan kanang niyang kining ato ang kanang naangkuan giyaw-yaw ha kun kuan mo kanang naang medyo dunay kanang naang kakulangon ha kanang inyong gipanghawiran diya nga kanang naang kanang camp. Pwede ninyo tanawon diya ang National Task Force in Local Communities mga litis nga kanang mga issue partner.
0: Sa kanang partner, diregyon makita na ito nga doon na gyoy mga papanglapas nga gihimo ang ban ang China Coast Guard. Tungod kay na-monitor rin sa ato ang People's Liberation Army Navy diri lang sa baho di Masinlok. Sa 24 ka barko siyam gikan sa People's Liberation Army Navy. So gikan ka na sa Pilipinas. O 15 gikan sa China Coast Guard. So gamay ra ang ato ang barko ginaghanon sa barko kumpara sa ilaha. Diri sa iyong insyol doon ay kinatiwukan nga 12 ka barko. Pero duha lang ang gikan sa People's Liberation Army Navy o pulo gikan sa China Coast Guard.
1: So
0: monay atong kuan nga basihan nga daga dako kay isla pagpanlapas nga gihimo. Dire sa eskuela Syol sa kinatibuk-an 17 ka barko. Mura ko kayo kina dire kay labaw ta. Siyam gikan sa People's Liberation Army Navy. Ug walo ang gikan sa China Coast Guard. Pero dili kini bot pasabot nga komo kay labaw ta nakalamang na ta nila kay
1: hinuod na.
0: Sa ilahang mga kasangkapan nga high tech na dili kita makasarang
1: hinuod na kay daghan man sila.
0: Yan do na bisan to do na man kita ay mga equipo usab nga ikakuan nila pero di pa gina angay gyud nga ikapanigurado. Then dere sa kapupud-ang pag-asa sa kinatibukan siyam ka barko. Usa lang ang gikan sa People's Liberation Army Navy ug walo sa China Coast Guard. So dia dili gyud balanse. Dili balanse ang ginaghanon nga sa kaning mga area nga naa kini sulod sa atoang nautical miles.
1: 200 ka
0: milya nga kuan sa Pilipinas nga kita ang itugutan nga mo'y magdumala.
1: Tinod na.
0: So matod pa ni kuan, matod pa ni Trinidad kining mga numero napakita sa padayon nga illegal. So illegal gid ang ilang ibuhat kay nganuman mas kita mo'y dunay katungod, sila mo'y naidaghan nga mga barko nga naa dito sa maong nga mga area nga mapugsanon, agresibo o malimbungong mga kalihukan nga nagdaot sa hiniusang kahusay sa kalibutan nga gibati sa balaod. Agibasi sa balaod. So mao gini partner nga atuang konon angay na tong una-unaon sa atong mga katawhan nga kini nga gihimo sa China usa kini kadakong kalapasan base sa atong balaod base sa UNCLOS kata United Nations Convention Law of the Sea. So mao kini ang kan angay usab mahibaluan labi na sa kabukiran pero dili lang magpataka og tabi ngadto sa ilang mga silingan nga mao inoy makadugang og tensyon og makahadlok sa uban natong mga katawhan.
1: Inod na.
0: Partner.
1: So, inguna na siya ka iro kini manggod usahay. Kanidunan sa bagay ang atong pag-assert, no? Kana bang atong pag-empower sa kanana ang ato ang Miss Philippines. So far ang ato di nagbasi magyuta sa kanana ang unsay ginasulti sa kanana ang balaod. Pero mao lagi na dili ta kumpiyansa kay usahay kaning mga kaning kasikbit nato nga nasod. Dili ni mo ilag ang close. Dili ni sila mo ilag ang close. Tanawa gani, basihan lang na to kining niya ang kuan. Kining niya ang gidaghanon sa kananang sa barko. Maobserbahan na to, nga mas daghan ang ilag, gamay ang ato. But pasabot, naguna-huna sila. Kamu mga Pilipino, gamay lang mo. Kita na yung barko lang mo, makita niyo lisang na mo, bisag usan na kabuk driver. Ha? O niya pagitaan, ang ato.
0: Pakitaan na tagilas.
1: O niya ang ato ang barko. Sa kabuok niya 20 po kabuok sulod. Unya sila po do na 20 kabuok po nga kanang naang barko. Ha 20 ra pod ka tawo kay sa ramid driver. pero sa laktod nga gyud mga igala, sa laktod gyud nga kanang istorya. Dili pwede nga mukawas ta unsa may gisulti sa kanang naang balaod no, katong United Nations Convention Law of the Sea. No, kay gani dia sa kanang United Nations Convention on Law of the Sea na pailawom diha ang kanang gitawag na itong EEZ, oh, EEZ, Exclusive Economic Zone. So, diyan nga bahin, kita kanunay ta nga kananang kapaybalo diha sa ato ang community tungod kay aron madungog pod sa kanan na atong kasikbit nga nasod nga sila pod makasulti sila nga kining nasod sa Pilipinas di gyud pod ni sila muundang hantod nga dili pod nila masiguro nga ilaha kasi tinuod kanang na ang giigikuan diha gibalik-balik na nato ang kanan na ang kuan explanation ana ang giilogan diha economic interest kana bang muingon dai tong taga dito speakers dito ta managat kay pertindagan ng isda. Niya pabor man pud sa kananang Pinoy kay naman diri na sulod sa ato ang kananang kwan sa atong exclusive economic zone. Mingon pud ang Pinoy nga oy. Dili pwede nga kanang naang sila na inoy masayod nga unsa kadaghan nga kita man ang naa diri kita gyud tong kanang maguna-una dia. So mao nay kananang kanunay nato gina kwan usahay makaingon ta nga kanang naang mga nanginabuhi diha. No, niya dili man pud nato pwede padlason kay kana sila nang inabuhi man sa pero makaingon ta nga mo na hinungdan sa kanang usahay mga isyu tungod kay magilog-ilog sila diha anang resources diha sulod sa ato ang kanang naangkabtangan. No, magilog-ilog mo ganito ta ako mo na ako kanunay ka kanang nang gipangayo gyud sa Ginoo nga moabot gyud unta ang panahon nga wala na yung mga harassment may tabo kundi magsabot na lang ta kay panginabuhi man ni
2: no,
1: gimugna man ni sa Dios, no? Gimugna ni sa Dios kaniron kalampag na po ni ato mga kaigsuona na nila binan ni ako mga amigong pastor. Ha, tinuod magyo na bisan pa direta sa kananang nagkalain-lain nga mga nagdala og kananang reliyon. Ang tugpahan gyud ana kanang mga butanga ang Dios mo rin na sayod ana. So kita nga mga kuan, kita nga mga na mga concern no kay manginabuhi ang tao. No mo na usahay masakitan pud in taon ang kanang ato ang mga Pilipino kay dagdaogon ra pud aning niya mga abi kay daghan kay sila og kanang naakuan kana bang say tawag na partner makina ba dak makinaryas ba kanang mga daghan sila og kanang naang barko ha then pagkahuman dito pabantang-bantang dahil sila kayron hadlok-hadlok kun in taon tong Pinoy niya ang Pinoy kay di man po na mahadlok. Na gani usahay mo ingon nakita o di na makaya gamitan na tuwak-wak oy para ba kanang joke-joke lang ha pero dili basta-basta nga kananang basta-basta na lang nga kita mora og kanang nang kwanta kananang mora bag mo atras dili pwede na kay ngano man nakabutang na di sa balaod gani ang arbitrar na to no ato 2016 very clear na ang gisulti diha kaso lang dunapan siguro ay mga plansahonon sumala sa mga explanation sa uban labi na sa ato ang magbabalaod kay doon na po sila nakita nga angayan po kananang himuon no, para yun nga mumaligod o makonkretize kanang naangkuan diha kanang naang yun sa unsaon pagdumala unsaon pagpamaagi nga kung mahimo magrespeto sila sa kananang ato ang West Philippines eh, nga kana sa iyag yun na sa Pilipinas so ang Chinese po murispito na diha no kay kining Chinese marka bahala man na sila kay ilang una musukol mo asagon mo 110 million ramo 120 million ramo mga tao sa Pilipinas mantala kami billion ha unsaon man aron atakihon lang tag 500 million na impas ha pero sumala pa sa kananang kwan sumala pa aning yang na nakabutang sa kasulatan bisan pag libuan pa ka mga kaaway kun ang pagbulutan sa Dios may matuman wa gid tay daganan dia so ngato ada tumano na to suportahan na to ang kanang nang ato ang West Philippines no nasigon tamo sa kan sa pag support no ang mga katawan nasigon tamo nga suportahan na to ang atong West Philippines kini karong mga leader na to ha nga naning kamot nga mamonitor may bawaan gyud og unsay sitwasyon mga pangitabo dito sa kanang mga lugar atong suportahan hasta ang mga pagdumala sa atong gobyerno nga namatikdan po na ito nga insakto pero apod siguro yan may gobyerno nga magdalag kadaot
2: wala, wala
1: so suportahan na ito kanang na ang mga ito ang mga gipanghuna-huna diyan ang mga negative Ihiklin lang sa usa na to na. Adto lang sa ta sa sakto, ha? Ay total maabot ang time natural namang yun na, no? So ning kamo ta nga suportahan nato ang atong gobyerno, ha? Dili na to dili na to ihiklin kay musugot lang sa dili. Ug ihiklin na to, ha? Gihiklin po ikaw po nahiklin po ka. Maghiusa ta, magtinabangay ta, pinaagi dia sa pag-atiman sa ato ang sa soberanya. So mo na mga igala ang ato ang kuan karon kauntuhon. Dirita sa kanini ang kuan. Kani kay medyo kuan ni, no? Mas sumpay ra gyapon ni sa kanan na atong naisgutan. Kagania kaning ang kabay na ni Chinese Embassy. So once again, more inadvertently admitted what have long asserted that China is conducting illegal marine scientific research MSR inside the Philippines exclusive economic zone. So mo to gibasa to ganya sa atong kauban, no, nga ang mga Chinese, no, nagkandak sila og kananang illegal marine scientific research sulod sa kananang Philippines exclusive economic zone. So kani mali yun ni. Mali ni. Kay kanini ang ECC napailawom yun ni sa UNCLOS. Unya, dito nag-research, ha? Dito nag-conduct og illegal marine scientific research ang kanang na ang mga kuan, mga
2: Chinese.
1: Chino, ha? Mga Chinese, no, dito. So kaning ni klaro ni sa ato ang kanang na exclusive economic zone. Sa ato ang nasod sa Pilipinas. Unya, ilan ning kanana ang gisunod? Gisulod, nisulod na sila sa ato ang kanana ang area, ha? Ngang itang natong area and responsibility. So, klaro gyud ni, ha? Klaro nga kanana ang illegal tungod kay sa ato ang mismo sulod sa Pilipinas sila nagkandak og kanana ang kalihukan. So dapat, I don't know kun super kita igo lang man ta ani tigatod, ha? Igo ta sa pagpaybalo kaninyo. Umani ang mga pangitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. So money. So in their statement confirmed the research vessels, ha, Xiang Yang Hong. Astilan lagi ning mga kuan lagi ako. Duna ganito yung mga pinulungan nga Xiang Hao, sugya so, kuan da ito kanang na ang sa ganito, usa nang isa usa ito brother. Sa tibinisa gani ato, tong Xiang Yun. Niya
2: din ako kaya kakuha na
1: naman. May numdumo ka to miyagi. O Neron. Kanidaman na amang gibinisaya aning niyang kuhan. Na po English ani. Kaning Xiang Yang Hong. O saka ning dapitan eh. 33 was operated in the waters near China. China Houting Xiao.
2: Muna ang ilang kuhan
1: ba? Xiao.
2: Muna ang ilang ngalan sa ilang barko partner.
1: Ang ngalan eh sa ilang barko. Kaning Xiang Yang Hong.
2: O.
1: Ha? Ah, sige, palagda po dia partner.
2: Muna ang ngalan sa ilang barko nga
1: nag-operate.
2: Nagduki-duki, nagpanuki-duki.
1: Ah, okay.
2: Sulod sa exclusive economic zone.
1: Okay.
2: Nga, so, wala nila tuyo ah, nga sila mismo ang miangkon nga nakasulod na sila
1: sa ato ang
2: exclusive economic zone. Sa kuan 200 ka milya diya sa West Philippines.
1: Wala nila laumi. Wala nila tuyo ah.
2: Wala tuyuan lang ilang naangkon. So sila na mismo.
1: Sila na mismo ang kanang ni-claim.
2: Dili, ning angkon nga illegal ang ilang pagsulod.
1: Ah,
2: tungod po sa ilang gibasihan, kaning ilang itawag nga, kuan, Houting Xiao. Mamin niya ilang gibasihan.
1: Sa maning Houting Xiao po.
2: Kuan, okay niya ang ilang kagalingong ngalan para sa Iroquois Reef o ang kinahabagatang bahin sa Recto Bank o Rin Bank.
1: Okay.
2: Mamin niya ilang basihanan. Unya ang kaning kuan nasulod na di ay dito sa
1: ato sa exclusive economic zone.
2: So kana mo na nga kuan mo na kuan nga ilan na yung giangkon naka kuan la wala to yua.
1: So pamatiyo na to kun say kana na kani magusay diri pa ni sa Subano sa Laon man ni.
2: So kani nga kuan duna na gi sila kuan kalapasan tungod pod kay doon na sila yung lain-lain gibasihan. Tungod kay wapo nila girespeto ang UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, wala respeto sa China, mo ni nahitabo.
1: So muna siya partner, muna siya sa laing bahin, mahagbong ragyapo na sa kananang wala gani kaya mo'y kananang kuan pagsalig, wala kaya mo'y kananang pagrespeto, ha? Sa maong kanang gitawag na itong unclose. Oh, tungod sa ana, oh, masulti yun na ito nga ana ba? Tungod sa ana, nilusuwa na lang kakabalo, nga di ay nasulod na ka. Nga naman, ang imong ginuntan, ang katong giingon, katong pagduki-duki, nga mautong ilang tuyoon. Ang problema karon ni angkon sila, nga nakasulod sila, illegal sila, ang problema karon kung dito sa ilha mismong pagkuan, pag-sani? Katong ilahang, siyempre ilahang man ang kananaang kuan. Katong dokumento nila, ilaman itong isulat.
2: May ilang timailhan.
1: O, ibutang man gito nila sa kananaang ilang papel. Una dito nila gisulod. Sa ato, nasulod na nila. Sa ito pa, siguro pwede po tamo ingon na, pwede naman ito i-menos. Para ba anang kante, para ba anang magsurbitang kante ba? Ha, nga, kanang sa kante, kanya, tanawa ninyo ha, tanawa lang ninyo. Basi makaingon mo nga kananao topic ta. Ato lang yung kananang basihan.
2: Kumparar
1: lang na ito. Kanang-kanang na ang magkuanta, magsurbita, labi na mag-delineate, no? Sa ancestral domain, katong mga tituladong yuta, imog yun ang ididak. Kay, dili naman na siya pwede. So, di anak po nga bahin, kanin niyang nahitabo karon, basin, muingon po sila nga, katong naagian na ito, nasulod naman ta sa kanang exclusive, kanang mixon sa Pilipinas, ididak lang po na ito. Ha? Basin ingon na, pero, long story na eh. Okay, kanin niya magod issue sa kanang West Philippine Sea. Hantod ka, ako, gidak-anan ako ni. Gidak-anag yun ako ning kuan kanin niyang pagay siguro nga basin musangko pa na dito sa mga apuhan ako unsa ka mga apo nako kaning West Philippines eh. Main magampo ta nga inaot unta nga ang masunod sa kanang nang ato ang mga sumusunod nga kanang naang kuan na kanang naang konkreto na o klaro na gyud nga kanang nang wala na bay moingon ako na moingon pud ang Pilipinas ako ni moingon pud dito nga sa katumasun ako amo na. Anto, nahin mo na lang amo.
2: Kani mong good partner, kini nga area nga giilogan, wala gi kuan, wala gi kanang itugutan ana nga bisan si kinsa nga mga makaangkon. Nahulog na siya nga kumon, pero ang naa duol sa kuan 200 kamilya ang Pilipinas nga moy gitugutan nga moy
1: managiya.
2: Dili managiya, moy mutikad.
1: Moy mutikad.
2: Moy magdumala. Moy mo exploitar ug unsa isulod di ana moy mo manage no mo nay gibasihan base sa unclose nga balaod.
1: So supposed to be managlahi mangod ang interpretation ani niya nga ato ang mga leaders na to ba sumoga so, nito nga moingon ta supposed to be sila man gyud karon ang ato ang timuner sila ang kananang mga kuan ato mga tighashas ug tighapsay sa akat sa ato ang mga balaod nun, no. So inaot unta mo na atong ginaingon nga kana mamaklaro na kay lain sila sa ako arapon nga kana na opinion na lahi-lahi sila interpretation pero kabalo ta nga kana na ang ilang ginadiskusan para sa ato. So mo na maningkamot gyud ang kana na ato ang gobyerno ug ang support sa katawhan nga hinaot nga kanana ang mapadong yun na sa kanana makagunit na yun tag tinuod real nga kanana ang ato na yun. Kasi pagkakaroon mangod, ang atong gigunitan karon arbitral o kanana ang close o kanina economic. So very clear na sa ato ang balaod nga dili punta pwede mulapas diha. Ginasulti diha niya dito po pagmukawas na diha sa ato ang milya, magpagawas po din o kanana ang statement ang kanana ang atong kasikbit nga na. So amo, naway mo pang ilabot diha. Ha, ang ato atong Pinoy man balor pa sa township pat normal na siguro na kay dili man good pwede ta makig-away, no? Ang ato adiha is ang atong gibantayan asa taman ang kananaang gisulti sa balaod diha pud ta taman. Kay ug ato yon ang tumpangan na sila. Magkatawa magina sila kay umingo man na sa aso sula ra mo sa buleng sa mukoko. Una-unaan ninyo, 20 katao, usa ka barko, 20 kabuk mo nagtabang. Samantala kami, 20 kabuk, tagsag yun mi. Saan mo gina? So mga igalaw ang igong panahon na balik-balik ta sunod nga Domingo sa maong sama sa ato ang oras nga naandan. No, ang ato ang tulumanon ako tribo kauban ng Coco Mission Mindanao Tribal Inspiration. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I hope nga kini makahatag dugang nga kausaban ug pamalandong ilabi na sa pagpapsay diha sulod sa atong ancestral domain. Ay base na kaingon mo nga nag-isgot tag West Philippines si inya way labot ang mga tribo. Ha, maklaim magani tag apil ang dagat. So mga igala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa Buangka Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 6.3. This song is brought to you by Downy. Downy Rock the Rub. Bango bango.
6: Yo man.
7: Yo.
6: Open up man.
7: Yo, what you want man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.

0: alas 6 y media.
1: 106.5 FM. Radio Magbatín.

0: Radyo Magbating.
1: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
2: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Oras, alas 7.
1: Rock, rock, radio,

0: 2 Korinto kapitulo 10 versikulo 5. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang mapatas o babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki namong tigpaminaw. O sa tanan nga nagasubaybay sa atong live. Kumusta og maayong gabi ka ninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag adlawng Domingo. Alas 7 magsugod hangtod alas 8 midya sa gabi. Nagyapon mabati kita ninyo. Bisan pa sa nag-unang sibian din his pagadian. Number 1 og pinakakusog. Walay lain kundi ang Radyo Bagting. Nagyapon mabati kita bisan pa sa DXC 106.3 BLFM. Nagyapon mapadayon ang atong simulcast. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kini ubos nga lagad nga walay puas sa pagsuporta kaninyo, kini inyong ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina. Ako mga kauban,
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa iglesia sa Tabina.
2: Brother Elmer Narok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
0: O kumusta? Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw, na ako'y nadunggan, Bro Mer. Bro Vince nga, murag wing band siguro to? Na nag-background o kan ba? Kala ng Radyo Bagting. Ya, kaya di rin man ito nakapag-program, so lipay ito ba? Mayra kayo unta o matag gabi, eh, maka-tune in sab sila, no? Maka-tune in ba na sila sa mga na-area nga, na-signal, aron makadungog po sila sa itong program, no? Amen. Kay basin o nagbiyahe ito, kaya matunong og area mga office signal, di pa sila kadungog. Sa kumusta na ha, sa mga sagyapon sa mga driver, tanang mga driver, bus driver, bao-bao driver, mga wingban driver, ito mga nagbiyahe lagyo, nga wala yung mapatukar. Gawa sa radyo na papaminog ipim ba? Kaya kining istasyon na, inig ka humana to ane. Saan naman po'y kananaang mga music, no? So, salamat, kumusta ninyong tanang mga nagasubaybay? Bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit, mga hilit-hilit nga dapit, mga kabaybayunang dapit, mga mananagat, mga mag-uuma. Ang gabi kanyong tanan diha. Salamat sa inyong walay puas nga pagsubaybay. Sa gihapon, kini inyong hinigugmang mga kaigsuunan, malipay sab sa mga pagpaambit mga kamatuoran. Na natago sab sa balaang kasulatan. Okay, sabi mapulaan sa pagsulti mga igsuon. Kay kini atong pagsulti, di ba man ta magsulti sa ato ang mga kaugalingon nga tinguha. Kay og amarang tinguha mga suking tigpaminaw, adi gyud ni musulti kay gasto gud ta no. Sabi na ning panahon na Bro Mer, mahal-mahal mang krudo, gasolina. Og tawhanon pa ni atong pag-alagad, wa pay Ginoo nga nagdasig og naghatag tinguha. Back out oi. Ano ba? Pero kay pinaagi man sa Ginoo gyapon kabubuton, wa tay lang mahimo sa pagsunod sa Ginoo. Kumusta na lang ha sa mga suki natong tigpaminaw, san pa ni Brother Roldan Kagas. Roldan, mayong gabi og akong nadungog nga muli ay ka. Ini nga bulana. Akong ba ako masayop? Mayong gabi mo Roldan uban sa imong kapikas usab. Sister Kisilan Kagas. Mayong gabi kayong tanan diha og maayong pagbiyahe no. Ikan sa London paingon usab diri sa atong nasod sa Pilipinas. Mayong gabi ini mo diha. Sa gihapon sa Tabina ako nga Makarmen diha, Papa Daniel Kagas. Ako sa gihapon ako ang hinigugma, ako ang asawa si Sister Jai Jai Kagas Tamayo. Na nausab karon sa mabuhay. Mayong gabi kanyong tanan diha og sa mga kaigsuonan diha sa Tabina, akong ihatag ni Moronti Utior Province. Pagtimbay sa mga kaigsuonan nato diha sa Tabina. Sa gihapon duha ko mga pagpahibalo. Sa mga ipabalon to Bro Mer ang bisan pa sa atong igsoon nga may pahulay na no. Sa gihapon bisan pa sa mama ni Brad Ace Magsayo gikan mama
2: no inahan
0: yan. Inahan ni Brother Ace Magsayo taga Pitugo. Pamigikan ganihang alas 12 sa udto. Katong mga kaila mga Magsayo pamilya, mga related nila sa ila ang mga pamilya. Ay balo lang ni kagaling alas 12 na sa udto migikan ang mama ni Brother Ace. So sa gihapon, so, di pa kay nanto complete ang kinini ang Binyo or Ilabang Balay or sa Tiguman. Basta nga ito lang nakuha ang informasyon na ag-use sila sa Limbayan. Pitogo Limbayan. Barangay Tubo-tubo Limbayan. Purok Tubo-tubo. Amen. Amen. Amen. Then ikaduha sa mga kapagpahibalo sa mga Dumasapal family. No? Si Brother Heron Dumasapal sa Iglesia sa Sidalman. Migika na usab. Kung wa ko masayop, murag alas gahapon. Gahapon, sa alas 3 sa kadlawon ba to? Or sa udto? Okay na to, makuha ng informasyon. Naagyapon siya sa Sidalman sa Ilarang Balay, Gihaya. Layo na lang sa mga taga-Norte, mga nagasubaybay. Wala po kapiho kisa yung makauban aning panawa basta kay unyang kadlawon mugikan ko diri sa Pagadian. Kadlawon din maabutag buntag diha. Okay, mamatputa sa mga kaigsoon diha sa Norte. Tugot sa Ginoo. Tamaw sa kato. Bro Ben, ako sa ihatag ni mga higayon alang sa Iglesia sa Tabina, mga pagtimbaya.
1: Amin. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi ka na tong tanan. Sabi nating higala o mga hinigugmang igsoon. Ganyan sa kanunay nakasubaybay. Programa sa Dapig sa Kamaturan. Ikan yung tanan. Salamat nga bisan pa sa nining kagabi on Brother Mike, Brother Mayor. Ngayon ang programa, no, ning Dapig sa Kamaturan. Salamat Brother Mike, Brother Mayor, no, dugang timbaya. Labihan ni sa ato ang kagikanan nga lokalidad, Brother Mike, no. Ang mga magulang nato dito sa pagtuo sila Brother Fortunato Bantay, sila Brother Luloy Bantay, no? Brother Edgardo Kabornay, ito na to silang Brother Judy Saligan, no? O diha sa Kapisan, ito mga igsoon diha, silang Brother Ismael Monterula, lan Sister Jeannie Carator, silang Brother Efrain Carator, silang Ezekiel Senior Mamintas. Labihan na sa tultulan, Brother Mike, Brother Martial Maata, no? Silang Brother Pedro Culiamar, kumusta na kato iyahang anak, nalubong na ba ka to? Kailangan ni Brother Pedro dito sa Kapalong Dabaw. Ngayon,
2: ilang Brother Bill, paipa.
1: Dayon sa Nyorkita, silang Brother Tata Anggot. Dayon silang Brother Kadong Anggot, no? Sa Nyorkita, mga Dinggal family, mga anggot sa pagtuo. Diha sa poblasyon, Brother Mike, atong mga igsoon diha, silang Brother Cornelio Babira, bansihang pamilya, silang Brother Ryan Rabusa. Igsoon na to diha. Si Brother Ryan, maayo Emmanuel bro, no? Labihan ni gyud si Brother Buboy Giteng, no? Marcos Giteng, kauban nato ginad sa Panaw sa Bayog. Salamat sa Ginoo. O sa mga Dinggal family, Brother Luloy, oh, uban siyang amahan ni Brother Rafi Dinggal, si Luloy Dinggal. Kagas family, Daniel Kagas. Okay. Mama ni mo bro, amen, no? O sa Concepcion, ato mga igsoon, silang Sister Bibi Ausiho, silang Brother Ede Chavis, no? Sander Ausiho, og si Brother Narciso Angkot. No? Diha sa dunya, silang Brother Enrique Intong Usap, silang Sister Lydia Dumaog sa Manikaan. Kapit na to sa lokalidad, Brother Mike, ato mga igsoon diha sa Pitogo, Brother Adino Bidal, nan silang Sister Nina Kubol, silang Brother Dudong Kubol, Jeannie Poligratis o Brand Van Poligratis, silang Brother Silso Barbon, no? Igsoon, silang Brother Jusil Banwag o si Elisio Paraiso. Igsoon na to diha, kumusta mo? No? Diha man to kuanto mama ni Brother is, siguro daar sa ilahang panimalay, karon, no? O gibal sa mar, makaservisyo pa siguro ang mga kaigsoonan. O sa Dimataling, no? Matong mga igsoon, silang si Brother Titing Salusod. O silang Brother Tata Aranhui, ay Tata Balasi, silang Gary Aranhui Susab. Brother Turning Villahermosa, Sister Mirasol Aranhui. O sa atong mga kauban na to, atong kauban usab na to, diha sa Beats, silang Sister Sabit Daes, Brother Mike, silang Brother Alan diha Bataluna, silang Sister Jane Bataluna. O sa mga igsoon na to diha, silang Brother Rapi Dinggal, na diha silang Charlene Balasi, o silang Brother Tata
2: Arcelia,
1: no? O iyang anak po si Bimbim Arcelia. O sa Bisaya usab, no, mga kaigsoonan na to diha, mga diha labihan ni gid sa Sikihor, Atong mga igsuon diha silang brother Vicente Gapol. Kanunay gini siya nagsubaybay, labihan ni gid si brother Ephraim Cadilinya. Siyahang kanang si Elizabeth Cadilinya, iya asawa bro, igagaw.
2: Elizabeth.
1: Elizabeth.
2: Dili kanang
1: kaparente igagaw ba? Oh. Dayon mga igsuon pag ginato diha atong mga Yangko family, no? Labihan ni gid to si Jennifer Yangko. No, nagpaminaw ni ana sa San Jose Negros, brother.
2: San Jose.
1: No? San Jose, oh, nagpaminaw na si Dennis Brad Nick Piras, Puras. Nga naa sa Dumalinaw kaniya.
2: Piras.
1: Oh, Piras. Naa sa Dumalinaw, pero karon naa siya sa Negros, no? Salamat sa Ginoo kay nagpadayon. Igagaw na ay kaila siya ni brother Jambert Pod. Malam. Oh, Dumalinaw na siya. Dayon. Atong mga igsuon diha sa Cebu, atong mga igsuon diha, mga batan-on silang brother, silang brother, sigin sa itong mga batan-on silang si anak ni brother
2: Lorito.
1: Oh, Lorito.
2: Biton.
1: No, Lorito Biton, no? Silang Unito Yan-Yan, silang Sister Kate Lantaka, silang Mira Albarico, no? Silang Alan Flores. Oh, meron. Dayon silang... silang Edin, Edin Daes og silang Sister Dina Daes usab tangan. Og sa mga magulang nila diha silang brother Gregorio Amba. Og si Brad Johnny Duhay Lungsod, Will Baluyos, si Brad Romeo, nga Rica Badura, no? Rica Borda. Na diha sa Argao, no? Salamat sa Ginoo. Oh, dayon diha sa Bohol usab, no? Sa Sierra Bulyones. Oh.
2: Sierra
1: Bulyones. No, brother Hermie Hinson, Sister Lilang Hinson, si Sister Cora Campos, Brother Joan Bertudaso, Sister Yodia Kiskatron, Brother Kinidi Durilag, Brother Aldri Bertudaso, si Brother Nilmar Hinson, Sister Lovely Hinson. No, sa Luzon, Brother Mike, no, kumusta itong mga isuon na ito diha ka, no? Brother Rimart Babia, no? Kurt Babia. Haduol naman di ang National Young People, no? Oh, National Young People, mga igsuon niya sa pagtuo, labihan niya sa mga kabatanunan, mapriority mo na yung mga batanunan. No, karong Merkulis, no? So good. Merkulis nga to sa, Merkulis nga to sa Sabado, no? Mayo 13, no? Nga to sa 16, alang sa mga muadto dito, no? Mayong pagbiyahe, ang ginagawa mag-auban gayod. Kanatong tanan, no? Siyempre mo ato, bukata di ay. Munang kanato, apil ta. Brother Mike, akong ibalik. Ibalik di akani mo.
0: Anagin, apil lagi ito, Robin. Apil na pata. Robert!
2: Amen, salamat sa Ginoo mga Igsoon. Nalaygon ang Ginoo. Nalaygon ang Ginoo mga kaigsoonan. May gabi is tanan. O, kumusta usab? Labi na di ang salapuyan akong gigikanan. O, ako ang minahal karon di ha, Moina Bilins Balay. O, kauban sa akong ugangan di ha, mga Igsoon. Grisel Minusa og Sister Nori. Ninawan Minusa og nilang Sister Shimi diha Minusa mo inabilin karon diha sa Tigumanan. Musta mo diha mga igsoon nilang brother Jonas Rania. Oh nailhan sa ngalan nga Talo, brother Talo Rania. Diha sa poblasyon, kumusta? Og bisan pa usab diha sa Kalambuyan nga dapit nilang Sister Virgie og ni brother Tating. Kumusta mo diha mga igsoon? O bisan pa sa diha sa Sayog mga igsoon, mga Doron family. Kumusta mo diha mga igsoon? O bisan pa sa mga kaigsoonan diha, mga Sibuyan family. Kumusta mo diha sa Barangay Sayog mga igsoon? O bisan pa diha sa Tiguha, Barangay Tiguha mga igsoon, mga Antigal family mga igsoon, nilang Sister Rosita diha, Antigal.

0: sa Luzon, Frankie Sabayton, o nilang pabinido, Bardosito Castañas, mga Medico family, mga Tixon family, mga Salusiran family diha sa San Pablo, mga kaigsoonan. Tanan na lang mga kaigsoonan diha San Pablo, kumusta mo diha mga igsoon? O mayon mo usab, ako ang igsoon usab diha sa Batangas, diha sa Luzon, mga igsoon, Brother Elisio Tarok Jr., o sa kong uyuan diha sa Sambanga City, Ramil Binano, mga igsoon, o sa mga apong pamilya usab diha sa Kaparintihan, Gornis family diha sa Sultan Kunarat, o nilang Brother Bernabe Pod, Kihardo, diha sa Lake Cebu, mga igsoon. Kumusta mong tanan, mga kaigsoonan? O katura, Brad Michael.
1: Amin. Daghang mga kaigsoonan sa bumirin nung alas subaybay, no?
0: Daghang. Ubay-ubay yun.
1: Ubay-ubay na yun ang itong mga kaigsoonan. Sa Gihapon, madto ko sa mga nagasubaybay usab diri rapit sa tabi na, bro. Tinangalan nyo silang masulti kay kaming apidog diso ni Adtog yun ako dito. Nga nagasubaybay sila, inipod si Ingalia kay giadto ta dito nga ang mga, wala na daw madunggi ngalan. Wala na po'y bago, nga naminaw daw sila, unya, matod pamuragban ng jay-jay mo na siguro nung nangyari. Mari kay Hisgot man kuno dito, mga kagas family god. Ato na yung makuan, na napuno nga sa ato ang mga pagtimbaya. Ni Uncle Boy Daguman at Edita Daguman. Bisan pa ni Eusebio Saligan, ni Liling Saligan. Ni Vincent Daguman. Ni Ate Rinilin Kapidiha. Ni Ate Paz Balod. Ni Uncle Nicanor Balod. Ni Cyril Balod. Ni Uncle Diding Ingalia o ni Ate Milit Ingalia. Ni Elizabeth Dison. Isi Sabilo Dison. Di sa barangay Kapisan nga nagasubaybay usab sa atong programa. Sa si Marciano Takdel. Sa barangay Tultulan, si Anisito Saison. Ato yung gilista bro, meron kayo malimot mo ta.
0: May nag-listag yun.
1: Sa barangay Bayabayan, nagsubaybay usab ni si Lita Subing-Subing o si Narciso Subing-Subing. Sa Mitsalip ni Pumusino Pamili o sa mga Karyon Pamili o sa mga Junji, Kanyete Pamili. Uban pag yun, nadya si Brother Kibra, Salbad, Kibra.
0: Opre. Opre.
1: Then, kapag ang anak ni Brad, Salvador? Aplido, kay Kibra, no? Anak ni Brad Salvador diha. Kuan, sa Mitsalip. Diha sa Church in Mako, Franz Bantog, Buni Manggubat, Marino Makas. Church in Sikihor. Ni Madrinan Anseng, ako lang ning hisgutan ning uban aning masulti eh. Masulti ni mo bro, Vince. Malting Kalunsag, Jeannie Suan, tingko sa kanin Brad Carlito Suan diri sa Mutya. Humana nino si Vincent, ni Brad Vincent, o Vicente.
0: Mana.
1: Gapol, no? Ni Rosa Gapol, yung maning asawa. Ibis Sumagang, Ruel Flores, sabi ni, kuyawan ni ngalan Jesus Laranjo. Mayroon po kayo spelling sa ngalan ni Ginoong Jesus. William Gapol, amen. Mga bagong nakadangat ni bro. Mario Duhay Lungsod, Emilio Siranya, Ilin Paglinawan, Unik Sumagang, Rebecca Sumagang, Charlita Maningo, Irvin Paglinawan, Jimayma G. Purol, sabi ni, Jared T. Gapol usan Iglesi or Glaze Angel Bravo Irvin Ray Tig Irvin Ray Elia Bravo okay Mania. Church in Mayag bro Boy Dilo Santos bro Rolando Badiang
0: and
1: bro Pipi Pandak bro Joel Ragas ni bro Jill Batoy Alex Cabrillo Senior og Junior mayong gabi nyo di atanan sa Mahayag ni Margie Cabrillos Gypti Cabrillos Church in Coronadal El John Ricamura Lisel Rocamura bro Danilo Tanding Brad Dominador Orlasan Senior bro Joel Kabang bro Jason Kahanza Anak Kahanza Rickson J. Piadupo, IB Piadupo. So, man lang kadto ha. Ang mga pipila lang ang matimbaya. tungod kay daghan man kay atong mga kaigsoonan God nga atong itilimbaya. Lahi sab ang atong mga suking tigpaminaw nga atong matimbaya sab.
0: Amen.
1: Aron silang pagsubaybay. Makabatong sab sila kalipay pinagi sa pagtimbaya lang bro.
0: Amen.
1: Sagapon lipamimo ato sa tuwang

0: Tapi ko usab nga labing importante ani sul na ini ato nato tagawas blo mir ni ingon siya sakto biya pon ay nakasubay bay sila ang atong topic tanto kay ingon ako niya nga kami gid ito kay among topic mao man ah kan ana siya matud pa nga nakasilingan wa iya mo wa gani iya mo ay kwarta wa ikapalit og unsa ilang kinanglanon unya imong pagpautangon samot nagka kuan to ang patantuhan samot na yung ka lunod ang ilang panginabuhi. Sa salamat ng laom tanga do na ginatabangan atong programa bro mer katong mga nagasubaybay.
1: Amen.
0: Sarili pa ta bro mer sa gihapon atong akong ihatag nimo ang mga pagampo.
1: Amen. Lord Jesus, Ginoo Jesus, kaw gid amon daygon kanunay Ginoo. Salamat kayo nining takna sa gabion.
0: Amen.
1: Magduol sa kami kanimo Ginoo. Aron nga ikaw moy magauban kanamo bisan sa mo ang pagsulti. Naitungod sa mga kamatuoran, kalabutan sa imong pulong o Ginoong Isus. Ikaw gina mo sa ligan ni imong Ginoong Isus. Imo kining trabaho mo sa ikaw usab mo amo ang pialan, tugyanan, bisan pa sa among pagpanulti. Makatagbo usab sa panginahanglan sa naminaw o Ginoong Isus. Masa na ining gagabion among isalig pag-usab kining mo ang program na kanimong Ginoo. O usab ang imong dugo among kinahanglan.
0: Amen.
1: Usablig sa matag-usab ka namo. Ikaw nasayod sa mo ang mga kakulangon usab o mga lapses na mo na kanimong Ginoo. Masa ang imong dugo mo ay magasulbad magatabon o aron nga imong dihog Ginoong Jesus maogi ma tagbo sa panginahanglan sa lang magpatalingho o Ginoo.
0: Amen.
1: Tanan Ginoo among isalig o ito gyud namo pinagi sa mga lan.
0: Amen.
1: Amen Ginoong Jesus.
0: So mo adto na kami mga suking tigpaminaw bisan pa sa atong tapiko nga do na nay kalambigitan sa inadlaw-adlaw nga kinahanglan ba. So among i-continue ang mga pipila ka igdulugang ika sumpay sa atong tapiko. May tungod ining pagpatanto nga among gisugdan atong may Domingo Romero.
1: Tinon.
0: Oh. Kay kining pagpatanto og malabian murag makawala na sa bio sa gugma sa isig kaingon. O makawala Tinon. Na. Busa bro Mer, akong ihatag nimo sa gyapon ang panahon.
1: Amen.
0: May tungod sa atong tapiko.
1: Amen. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Dalagon kay ang Ginoo mga igsoon og alang sa tanang mga nagpatalinghog karon nga medyo maligsan ining ato ang hilisgutanan. O sa mga igsoon ba, pasensya lang mo mga igsoon, huwag kayo maumani kamatuoran gina sa Biblia, ang ato ang tuyo para ang kamatuoran Brad Michael, maugay ato ang masulti ba. Kay ang Biblia, go, dili manggo kay usara ka side sa kamatuoran. Ang Biblia, dili kay usara ka side sa kamatuoran. Kung dili, daghang kamatuoran sa balaang kasulatan. Gani ang amen. Amen. Ato nang i-appeal ro no, taon. Kay ang Biblia man go daghang kamatuoran sa Biblia, mao ba ginang si Pablo nagtugon gyud kang Timoteo sa 2 Timoteo atong tan-awon mga igsoon.
2: Amen.
1: Mao ba ta malimot sa verse Bert Vincent? Sa okay, atong tan-awon ang Timoteo. 2 Timoteo 2:15 daw.
2: 2 Timoteo 2:15.
1: Amen.
2: Paning kamuti mao ne?
1: Kana.
2: Paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon.
1: Amen.
2: Sa tubangan sa Dios,
1: iyon
2: nga iyang nahimutan. Usak ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi.
1: Hustong paagi.
2: Magapanudlo sa pulong sa kamatuoran.
1: Amen. Sa bugna version, kung naay bugna version diha. Ngayon diha nga kinahanglan ang usak ka mag-alagad. Kinahanglan makamaong mo bahin-bahin. Sa mga pulong sa kamatuoran. Itong sulayan nagbasa, Brad.
2: 2:15.
1: O bugna version.
2: Nag-ingon. Nga, magkugi ka.
1: Kana?
2: Sa pagpakita sa imong kaugalingong.
1: Dayon.
2: Nga nahamutan sa Dios. Usa ka magbuhat. Nga walay iga kaulaw.
1: Walay iga kaulaw.
2: Mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran.
1: Amen. Magkahibalong mubahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran. Sa ato nang ingon, nga kining Biblia, antibuok, Biblia, mga igsoon, puro na mga kamatuoran diha. Pero nagkailaing mga kamatuoran. Kailaing mga kamatuoran nga milabay na, nga dili na applicable sa atong panahon karon, na apoy mga kamatuoran nga maoy haom o applicable sa atong panahon karon. Musa, si Pablo nagtugon daan ni Timoteo sa kabataon niyang katabang alang sa pag-alagad, sa pagwalis sa mga balita. Itambagan yun niya nga kinahanglan nga ang magbubuhat mahibalo pong mabahin-bahin sa mga pulong sa kamatuoran. Sa ato nang ipasiun na, tungod kay kinimog atong gihisgutan karon, praktikal man ito balibot. Praktikal ni mga kaigsaunan ko, tungod kay nahimo man kuning negosyo na karon.
2: Tinon. Kaya,
1: dili na siya makapahulam na ka sa imuhang kwarta. Kay kwarta man gini atong gihisgutan kay interest man eh. Or tanto. O diyan, dili naman ka tungod lagi kay nahimo namang negosyo.
2: Negosyo
1: dili na ka pwede mo gamit kun wala interest. Lagi tubo.
0: Di pa magpahulam ro er.
1: Excuse me din. Mao man ay naas Biblia.
2: Di pod magpahulam og way tubo.
1: Oh. Mao na nga kining atong gisugutan karon, daghang mga tandog ani mga igsoon. Gani ka to ko dunay mga igsoon pag to matandog ani pero sige lang kay kani ka matuoran man ni mga igsoon. Og nila palagi kaning tambal kun imuhang itambal sa imuhang samad baka hapdo sakit pero makaayo kon imuhang ipadapat mo na mga igsoon atong miagi na isgutan man tong mahitungod aning tanto sa English na gitawag ng interest lenoid interest hulam nga dunay tubo mo na sa atong yano nga pagasulti tanto patanto sa abang hubad po sa English gitawag na siya usury nga ang mot pa sa tubo sa gihulaman gani ako pag ginigitanaw sa uban pang mga kani ba namon ko yung mga dictionaries kalibutan Brad Michael ya akong gi tan-aw sa ubang mga hubad sa Cebuano Tagal English Cebuano version nga kanang dictionary giingon dito nga kini di ang pagpatanto giingon ditong illegal action or practice to lend money with interest so illegal action din siya dai sa ubang hubad na pero kita kay dili man ni ato a dictionary atong hisgutan dre pero ato lang gitan-aw ba kun dili Biblia gini atong hisgutan mga igsoon
2: amen
1: sa prinsipyo gud sa katawhan sa Ginoo murag ma-recap nato ni siya sa balaod gud sa Israel prohibited gid nila gidili gid nila nga maghimo og loans on interest to needy fellow Israelites so ang concern sa Old Testament kani man kung kabos nga mga tao kani bang kabos sa mga tao Bert Michael og Bert Vincent mao man ay concern mao na nga tungod kay kabos man so dili sila patantohon dili sila pahulamon nga dunay patubo ato kong i-review basa ang Exodus 22:25 usa ang Ginoo concern sa mga kabos
2: kung ikaw magapahulam og salapi sa bisan kinsa sa akong katawhan
1: nga kabos ang concern diha dayon
2: nga ana uban kanimo dili ka makigsama sa magpapautang kaniya ni magapaulos ka kaniya tungod sa tubo
1: musa ang concern sa Ginoo kini din Ginoo mga igsoon concern kay sa mga kabos nga katawhan ba so dili dai so, pasabot Fred Michael nga o katawhan ka sa Ginoo dato ka. Naagi mga kabos pod nga mga katawhan sa Ginoo. Pero ang giingon dito nga tungod kay ang Ginoo concern man sa mga kabos nga mga katawhan niya kinahanglan nga ikaw nga igsuon sa maong kabos nga katawhan pod sa Ginoo, kung mahulam siya dili ka magkasama sa magpuutang. So, dunay gid say kalainan di ay.
0: Duna.
1: Ang imo pagkinabuhi ingon nga tawo ka sa Ginoo, dunay kalainan. Kay giingon man diha nga dili ka makigsama sa magpapautang. Kaya kanang magpapautang, naman gina-interest ilang kwarta.
0: Kanang Romer, kanang imong explain, clarification lang, apil ang banko, co-op, uban pa, dahaman na sila, no?
1: Dili ka makigsama.
0: Dili makigsama.
1: Dili ka magpareha nila. Kaya kanang sila, natural, og banko ka, naman gina-interest. Or labing ubos siguro karon kung naibawaan, mga 3%.
0: Kanang mo naman negosyo.
1: Or 5%, okay. Negosyo mo gina siya. Pero ang gingon dere, katawhan man ta sa Ginoo, dili ka makigsama sa magpapautang. Concern ni sa kabos nga igsuon kun dili magpahulam ka nga kanang una lay tubo mao nay balaod yon sa katawhan sa Israel mga igsuon us bidaw og basa nato sa referensya Levitico 25:35 mga igsuon taman sa 37
2: Levitico
1: 25
2: dayon
1: 35
2: nagingon og kung ang imong igsuon mahimong kabos og mudangup siya kanimo
1: yes.
2: Nang tabangan mo siya.
1: Tabangan.
2: Magapuyo siya uban kanimo, ingon sa usa ka lumalangyaw ug dumuloong.
1: O sa to pa kung dunay kabos nga igsuon, parehan nila nga mga isika Hodyo ra, umudangop diha tabangan yon. Dahil papuyon siya nimo, ingon nga usa ka langyaw ug dumuloong. Dayon 36.
2: Dili ka magdawat og tubo.
1: Ligid padawat og tubo.
2: Gikan kaniya.
1: Bisan
2: dugang.
1: Dayon.
2: Kun dili hinoon, mahadlok ka sa imong Dios.
1: Kana.
2: Aron ang imong igsuon, magapuyo uban kanimo.
1: 30 city.
2: Dili ka maghatag kaniya sa imong salapi tungod sa tubo.
1: Kana. Dayon.
2: Ni maghatag ka kaniya sa imong kalanon tungod sa iyang idugang.
1: Kana. Sa dili gid pwede. So prohibited gid siya mga igsuon. malaod ginidaan pa sa Old Testament sa katawan sa Ginoo nga dili gid pwede.
0: Kana bro, tubo. Bromer, katong punto bromer bang gigingon bang di ka mag pahulam tungod atong punto katong tubo.
1: Tungod sa tubo.
0: Makapawala lagi na sa gugma no?
1: Oh.
0: Karang naa?
2: Kani bro, sa version bro. Sa Levitico 25:35.
1: Kana dang version.
2: Kung napubri ang inyong isig ka Israelinhon,
1: kung napubre.
2: Ug dili na siya makahimo sa pagsuporta sa iyang kaugalingon.
1: Dayon?
2: Tabangin ninyo.
1: Tabangin ninyo.
2: Siya sama sa pagtabang ninyo sa mga langyaw nga permanente.
1: Kana
2: nga nagpuyo uban kaninyo. O temporaryo lang aron makapadayon siya pagpuyo uban kaninyo. Padayon. Pahulaman ninyo siya kwarta ug ayaw patubui.
1: Ayaw patubui, klaro kayo. Ug
2: baligyain ninyo siya pagkaon ug ayaw paginansyahi.
1: Katinoon.
2: Aron makapadayon siya pagpuyo uban kaninyo.
1: Oh, mao nay concern gyud ang Ginoo sa mga needy ba, ang mga tawo, mga dunay panginahanglan na imong kabos. Musayin ana ang Ginoo mga igsoon ka concern sa mga kabos sa iyahang mga katawhan.
2: Amen.
1: Sa dili nimo patubuan.
2: Tinoon.
1: O dili nimo patantuhan, dili kay abti ka mo pahulam niya kwarta kay imong nahuna mo. Iya mo nang tantuhan.
2: Malipay pa og kinsay mong hulam, no?
1: Oh, muna nga inana gid ang prinsipyo.
2: Okay, muna man ay sagad ron karong panahon na, Brad.
1: Oh, karong panahon na. Karong panahon na ang nabatasan gud sa mga tawo sa kalibutan, mao man gid na. Muna kita pod kay na side man tas kasulatan ato pod ning isulti para pod nga makabalo sila nga mao gid na ipatakaran sa Ginoo.
0: Nagari uban Bro Umer kay na di ba kasagaran karong kasagaran sa magpahulam Bro Umer. Naamay ka nang gitawag na ito, mga permit-permit, mga papel. Naaroy uban, bisag wala yan mo yung mga saktong papel, tungod lang sa, katong gi-explain mo nga, nagpahulam tungod atong tubo.
1: Tubo ba?
0: Bisag wala siya saktong papel, ah. Pahulam yun, niya sa balaw na ito, murag bawal mo na ito ba siya?
1: Mm.
0: Kaya wamang kay, kuan, papel or kananaang, tawag talag, permit mo siguro itawag
1: na. Napag yun. Sa Deuteronomy 23:19, girelease na itong miagi, pero ito karong gi-subli ba?
2: 23:19.
1: Di lang sa kwarta di ay.
2: Dili ka magpahulam nga may patubo. Apan sa imong igsoon, dili ka magpahulam nga may patubo. Aron magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios.
1: Dayon.
2: Sa tanan nga buluhaton sa imong mga kamot.
1: Dayon.
2: Sa ibabaw sa yuta nga imong pag-adtuan sa pagpanag-iya nini.
1: 23:19 na no. Ngayon dali, dili ka magpahulam nga may patubo sa imong igsoon, patubo sa salapi. Dilan dahil kay kwarta ram, man. Bisan patubo sa makaon. Tubo sa makaon.
0: Pwede yung masabot, Bro Mer. Palmon, nakakaroon na, palitan mo, na, kuan ka?
1: Isa ka sa akong
0: bugas. Isa ka sa akong bugas. Inibalik na ko ni mo, duhan na.
1: Duhan na.
0: O, maraming na,
1: makaon
0: na.
1: Dahil bisan patubo sa bisan unsang butanga nga papahulaman nga may patubo. Di lang kay kwarta ra. Di lang kay...
2: Pagkaon po.
1: O, basta pagkaon nga ang kuan ba manamhulam kag isa sako inigbalik ato ikaw nga naghulam muad na pagang isa so mahimo na duha imong matag kay dala na matutubo so dili dai pwede dili lang kay kwarta ra pero naapod sila ibalaod sa una Bert Michael nga kung foreigner ang kwa pwede ra patubuan nila naa na eh panayon sa 20
2: kaning kuan sa 20 mahimo kamo magpahulam nga adunay tubo.
1: Na pwede ra dai sila magpahulam nga tubo pero
2: sa mga langyaw.
1: Sa mga langyaw ra dai.
2: Apan dili sa inyong isigar si Israelinhon.
1: Oh.
2: Himuon ninyo kini aron panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong buhaton didto sa yuta nga inyong panagihan.
1: Ang balaod sa katawhan sa Ginoo kaniadto sa Israel sa mga Hudiyo. Ang ilang igsoon nga isigahod yon nila dili sila pwede magpahulam nga adunay tubo. Pero alang sa mga langyaw, sa English ana foreigner, alang sa mga foreigner na, pwede sila mo patubo. Nganong pwede man to, tungod kay ang langyaw manggod, dili man na sila tagadiha, di man perminti ang ilang pag-anha. So pwede sila mo patubo ato. Pero patubuan nila, ang interest ato, sa hulam mga kwarta sa mga foreigner, kung dumuloong, para gihapon sa kabos. At tanawagod ang Proverbs 28:8. Naday na, nga, concern ang Ginoo sa kabos yun, pirmi. Pwede sila mo pahulam nga may tubo sa mga foreigner, sa mga langyaw, pero ang interest ato para po sa mga ihatag rapon sa kabus ng mga igsoon. 28:8 sa proverbio.
2: 28:8 nagingon, kantong nagapadaghan sa iyang manggad. Manggad.
1: Manggad, ayon.
2: Pinaagi sa tubo o gabot.
1: Naagi sa kutang tubo niya. Nagapadaghan siya ang manggad.
2: Nagahipus nini alang kaniya nga may kaluoy sa kabos.
1: Para dito sa kabos. Nai-interest tong hulama, gihulaman sa mga foreigner, pero kato nga interest para na ito address sa mga kabos, para ihatag sa mga kabos. Grabe ka concern ang Ginoo sa mga kabos, pero sinilang pareha silang Hudyo, Israelita, dili pwede nga dunay pag patanto, kundi para lang to sa mga parinder, kaya mga parinder dili man napirmi sa ilang nasod, sa ilang yuta, langyaw raman to. Musa kinahanglan mo patubo sila, pero ang katong tubo ato interes para ihatag po sa mga kamos, mo inana mga igsoon. Tay ang Mahudyo, ang ilahag yung stricto kay nga balaod, kanang ilahara sa mga Jewish people, dili sila pwede anang magpatanto. Gani, giisip na nila nga dili kapuyo sa tabernakulo ni Juba. Katong ipaambit yung matong miagi, Bert Michael, nga kinsabay magkapuyo sa tabernakulo ni Juba, Salmo 15:5. Dili sila magpatanto kay giisip nila nga dili sila kapuyo sa tabernakulo ni Juba kung naa sila ana. Dahil sa Ezekiel 18:5, giisip sa Ginoo nga matarong, nagbuhat subay sa balaod o matulid, katong wala magpatanto. Atong basahon ko, 18:5 sa Ezekiel.
2: Ezekiel
1: 18:5. Giisip sila nga,
2: apan kung ang tao matarong man, ang magabuhat ni anang subay sa balaod o matulid.
1: Ang tao, giisip nga matarong, then subay sa balaod o matulid katong iyang ibuhat. Unsa man tong buhata? Versikulo 8.
2: Versikulo 8. Siya nga wala makapahulam, nga tinungtungan.
1: Busa atubangan sa Ginoo, katong wala magpahulam nga dunay tubo, kung patanto. Motoy, giisip sa Ginoo ang matarong, na nagbuhat subay sa balaod o matulid.
2: Ni makadawat bisan unsa nga pinatubuan.
1: Kana, wala magdawat o pinatubuan. Busa sa Old Testament, kung ikaw Israelita ka rin, nagpatanto ka sa imong mga igsoon sa pagto ay igsoon sa kanang isig ka Hudyo ba? Dili matarong imong gibuhat. Musag ingon sa Ezekiel 18:5, nga giisip sa Ginoong matarong og nagbuhat subay sa balaod og nagbuhat og matulid, katong wala magdawat og tongtong sa gihulaman kun dili kanang tanto. Dahil sa versikulo 17. Panayon.
2: 17. Nga nagpalikay sa iyang kamot gikan sa kabos, nga wala magdawat og tungtong ni tubo.
1: Kana,
2: nga nagtuman sa akong mga tulumanon.
1: Oh, busa mo nay tulumanon. Kanang dili magpatanto, dili magpatubo, mo na gyoy tulumanon sa Ginoo. Mo nay katungdanan nilang mga Jewish people.
2: Continue, naglakaw sa akong kabalauran.
1: Mo nay naglakaw sa kabalauran.
2: Siya dili mamatay.
1: Digid mamatay.
2: Tungod sa kasalanan.
1: Oh.
2: Sayang amahan, siya sa pagkamatuod mabuhi.
1: Kana, busa sa balaod sa mga Hudyo, kanayto sa Old Testament, kung magpatanto ka dito, isipon kang dautan, isipon kang nakabuhat og dulumtanan ng mga butang. Unya kining pagpatanto mga igsoon sa panahon ni Nehemias, mura na ni Greek pa to, ano, kinisigutan itong miagi, panahon ni Nehemias, nahimong kumun atong panahon na ang pagpatanto. Pag lending og money, nga doon ay interest, nahimo na siyang kumun sa ilang panahon. Muna nga, sa Nehemias 5, City, taman sa Jays,
2: Nehemias.
1: Si Nehemias yun mismo mo'y nakiglantugi, nagbadlong, anang maong buhata. Kaya dili na matarong ato mga sa Ginoo. Nehemias 5, City, taman sa Jays.
2: Nehemias.
1: Nehemias 5, City, taman sa Jays.
2: 5, this is 5.
1: City, taman sa Jays.
2: Unya, nangutana ako sa akong kaugalingon.
1: Oh.
2: Og nakiglantugi sa mga harianon.
1: Na yon?
2: Og sa mga punuan. Og miingon kanila, kamu nagpatanto sa hilabihan sa salapi.
1: Pwede, klaruhan, nagpatanto yun.
2: Ang tagsa-tagsa sa iyang isoon.
1: Oh, na yon?
2: Og ako naghimo og usa ka dakong katiguman.
1: Oh, maghimo siya dakong katiguman. Kinaman siya katungod kay gobernur man siya.
2: Batok kanila,
1: na yon?
2: Panayon, Otso?
1: Panayon sa Otso.
2: Og ako miingon kanila,
1: oh,
2: kami sumala sa among nahimo, nagluwas sa among mga kaigsunan.
1: Kana?
2: Nga mga Hudyo.
1: Mm.
2: Nga gipamaligya ngadto sa mga nasud.
1: Grabe, gipamaligya na yun. Dayon?
2: Og buot ba kamo nga magabaligya sa inyong mga kaigsunan?
1: Padayon pa.
2: Og igabaligya ba ninyo sila usab kanamo?
1: Padayon.
2: Unya nangahilom sila.
1: Dayon?
2: Og wala makapamulong bisan usa ka pulong?
1: Padayon pa.
2: Ako usab miingon.
1: Mm.
2: Ang butang inyong gibuhat dili maayo.
1: Dili gid maayo.
2: Dili ba kinahanglan nga kamo magalakat sa kahadlok sa atong Dios.
1: Da, kuyawa, no?
2: Tungod sa pagyubit sa mga nasod nga atong mga kaaway.
1: Padayon pa sa Jesus,
2: Jesus na. Og ako usab mga kaingsunan og mga alagad ko.
1: Mm.
2: Nagapahulam kanila og salapi og trigo.
1: Na yon?
2: Ako nangaliyo po kaninyo atong biyaan kining pagpahulam uban ang tubo nga hilabihan.
1: Biyaan din, no? Munang sinhimyas, kanahimo mang kumon atong panahon na, murag halos na lang mga kadaguan atong panahon na, patantuhon ang mga isig kaigsoon nila, isig kahudiyo. O niya, ang uban gani, tungkol kiwa na yung ikabayad, gibaligya na lang, gipaulipon sa mga nasod, munang sinhimyas, ingon siya, biyaan ginato ng pagpahulam nga may tubo, kung pagpatanto. Nga naman, kay dili na siya maoy, mahiangay nga buhat, diyas Ginoo mga kaigsoonan. Dayon, kini pong nagpatanto sa Ezekiel 18:13. Atong basahon.
2: Ezekiel.
1: Nakabuhat og dulumtanan.
2: Ezekiel 18:13 nagingon, nakahatag nga gipatungtungan og nakadawat sa gipatubo nan mabuhi ba di siya?
1: Mabuhi ba di siya?
2: Siya dili mabuhi.
1: Bigin lagi mabuhi.
2: Siya nakabuhat ining tanan nga mga dulumtanan.
1: Kana.
2: Siya sa pagkamatuod mamatay.
1: Usa ka nang mga butanga pagpatanto sa Old Testament gani dulumtanan man kay siya. Dahil dari sa kuan bro, Ezekiel 22:12. Mag-review rin hapon niya, no?
2: Ezekiel 22:12, diha kanimo,
1: diha kanimo,
2: gidawat nila ang mga hip-hip.
1: Na yon?
2: Aron sa pag-ula sa dugo.
1: Panayon?
2: Gidawat mo ang tungtong sa hinulaman.
1: Tuara, na yon?
2: Og ang tubo sa gibabaylo.
1: Tantog yon, na yon?
2: Og may ganan siya ikaw sa kahakugikan sa imong mga isikatao.
1: Kana, diha sa kutob?
2: Ginansya.
1: Kanindi ayong kuhan, pagpatanto Brad Vincent.
2: Ginansya.
1: Gitawag din na siya, ganansya, gikan sa kahakug. Busa, perting yung kuhan, ano? Pertibang istriktuhan ng pagkasulti. May ginansya ikaw sa kahakug. Ginansya rin sa kahakug. Busa ka na pagpatanto, kahakug na siya.
2: Kahakug
1: din. Iyan na sa kahakug. Kahakug og salapi. Panayon?
2: Panayon?
1: Kahakug, gikan sa imong isikatao.
2: Pinaagi sa paglugpit ug ikaw nalimot kanako.
1: Nalimot.
2: Nagaingon ang Ginoong Jehova. Ah, makapahimo din siya sa pagpalimot.
1: Nalimot taga sa Ginoo. Tinod kay kung wala ka malimot sa Ginoo, di ni mapatanto.
2: Usa di ni pod sa hinungdan nga no makapatanto ta kay nalimot na di pod di
1: sa nalimot sa Ginoo.
2: Sa Ginoo.
1: Kay ang kaha usa to gingon dia ganan siya gitans ka ko.
0: Kuno god bro, kung sa panahon sa New Testament kung wala yamo ang tao, tagaan man god.
1: Oh.
0: Unya.
1: Tagaan.
0: O tagaan man god unya kahakog na.
1: Musa sa naabday hukom ana akong gitan-aw na Bert Michael, Bert Vincent.
2: Mm.
1: Naaday hukom ana. Tanaw na to ang Isaiah 24:2. Inig hukom ra baday kay kanang nagpatanto o kanang mitanto. Padung ana day na sila day gagatan.
0: Kanang
1: nagpatanto o
0: mitanto.
1: Naghatag pug tubo. Tanawa.
2: Isaiah.
1: A verse kuan sa bro?
0: Sa di pa na nimo bro mera ipabasa. Kwan, si sister, atubag na niyong pamunguta na Ter Dominga Maghanoy Durimon kay ang pagpambit Brad Ilmir aning puntuha, both side man. Unya, with verse po, di wala tayo mahimo anak, dapig lagi ta.
1: Sa kwan bro, Isaiah 24:5 taman sa size.
2: 5. Ang yuta usab na hugawan.
1: Ang yuta usab na hugawan.
2: Ubus sa mga pumuluyo niini.
1: Oh, ang makapahugaw katong mga namuyo, dayon.
2: Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod.
1: Gilapas nila ang mga balaod, padayon.
2: Gipasipalahan ang kabalauran.
1: Gipasipalahan ang kabalauran, padayon pa.
2: Gibungkag ang tugon na walay katapusan.
1: Sa size na.
2: Tungod niini, oh. ang tunglo maoy naglamoy sa yuta.
1: Oh, dayon.
2: Ug silang na nagpuyo sulod niya na.
1: Kana.
2: Hingkaplagan nga sad-an.
1: Sad-an.
2: Busa ang mga pumuluyo sa yuta. Nangasunog.
1: Oh.
2: Og yutay lamang ang nanghibilin.
1: Unsa man tong mga sad-an, unsa man tong salaan nila, unsa man tong kabalaoran nga ilang gilapas? Iatras sa dos, versikulo dos.
2: Og mahitabo ang ingon sa katawhan.
1: Oh.
2: Mauman ang saserdote.
1: Ang mahitabo sa katawhan, mao po ay mahitabo sa mga saserdote kon mga pari, sa gipadayag na mga pari. Dayon,
2: ang ingon sa sulugoong lalaki,
1: oh,
2: mauman ang sa iyang agalon.
1: Parihara silang dangatan, dayon.
2: Ang ingon sa sulugoong babayi,
1: kana,
2: mauman ang sa iyang agalon nga babayi.
1: Padayon pa yon.
2: Ang ingon sa pumapalit, mauman ang mga magbabaligya.
1: Parihara silang dangatan ilig hukom, dayon.
2: Ingon man sa mga magpapalautang.
1: Magpapalautang.
2: Mauman ang mga ngutang.
1: Naaday silang dangatan, padayon.
2: Ang ingon sa maniningil sa tubo.
1: Maniningil sa tubo, to na.
2: Mauman ang sa maghatag og tubo kaniya.
1: Sa maghatag og tubo. Sa tuwa inig hukom day, dunay judgment nila kay sa Jewish community manigi address. ang ilang balaod dito nga dili gid magpatanto. Karon kay gilapas pas pagkadaguan sa mga pare kon mga saserdote. Ang balaod sa Ginoo kay nagpatanto magid sila. Dayon ang kanto pa mga igsoon nagtanto na lang gid pod. Mao nang panahon nga hukman sa Ginoo ang ilang yuta. Parehas lang nga tantanan.
0: Kon man guna bro mer pananglitan karon nagpatanto ning usa. Kay nakasala to siya. Kini pong usa nga ni tanto.
1: Patanto ba to?
0: Kay kuan man mutanto man siya, wala niya to sulti nga dili maayo to labi na igunan nga sitwasyon ba. Ni uyon bot sa bot ni uyon ra siya ato nga. Ni uyon ra siya. Dapat ingon niya to nga di ko mutanto nimo kay makasala mo kay ni tanto nako.
1: Busa ginan sila sa Ginoo nga kamo kay gilapas man ninyo ako ang mga tulumanon, mga balaod na himo mong sad-an, na himong hugaw ang yuta. Inig hukom nako sa inyo hang yuta, pareho ra mong tanan dangatan, katawhan, mga pare, katong naghatag tubo, katong nagpahula mga may tubo, pareho ra dangatan busa. Kuyaw da ini kay kana da ang mga inani da ay Bert Michael. Tanaw ni mo marang material ra magud nga side siya. Kanang pagpatanto magud na ana siya sa material side, pero ang Ginoo na day gihapon hukom parte ana. Na judgment gihapon ang Ginoo ana. Mao na nga kani pagpatanto mga igsoon base sa view sa Old Testament sa sugo sa katawhan sa Ginoo sa panahon sa daang tugon, dili na gid siya maayo. Kay ang balaod nila nga dili gyud tantuhan. Dere sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, walay laing gitugon ang Ginoo.
2: Amen.
1: Wa kay mabasa dihang tanto gyud sa New Testament from Mateo, Tamas pinadayag. Ato naman ang nabanal-banal og basa ng New Testament, pero wa gyud kay mabasa diha nga dunay tanto. Ang gitugot sa Ginoo nato Lucas 6:34-35. Moro na gitugot.
2: Lucas
1: 6:34-35. Moro na gitugot. Panahon sa New Testament.
2: Og kon ang inyong pahulamon maura ang mga tao
1: kana
2: nga adunay inyong mapaabot.
1: Og tanto na, but pasabot ana no? Kana bang hulam nga naay mapaabot? Na yon?
2: Nga madawat gikan kanila. Unsa may dungog ninyo?
1: Unsa may dungog ninyo ana?
2: Bisan gani ang mga makasala magapahulaman ngadto sa mga makasala.
1: Dayon?
2: Nga magapaabot nga makadawat ra usab og sama sa gipahulam.
1: Padayon.
2: 35. Apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway.
1: Higugmaan ang kaaway.
2: Og buhati sila gmayo.
1: Padayon.
2: Og pahulama sila sa walay pagpaabot.
1: Kana.
2: Og bisan unsa gikan kanila, og dako unya ang inyong balos.
1: Kana.
2: Og kamo mahimong mga anak sa labing halangdon, kay siya mapuangoron man bisan sa mga taong walay igabalos. Amen. Og sa mga dautan.
1: Busa ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Michael og Brad Vincent. Ang yang gisgutan ra hulam ra.
2: Hulam ra.
1: Nga wala na gani paabot kon bayaran pa ka.
0: Panahon sa New Testament.
1: Panahon sa New Testament. Wala na siya maghisgot gyud og tanto-tanto kon dili ang gisgutan niya nga kon dunay mo hulam, pahulamon.
0: Kung wala tagay.
1: Wala hatagan tong wala gani. Wala nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon, hulam ra gyud yang giingon diha nga kung magpahulam ka, dili na gani ka magpaabot pa kung
0: bayran
1: pa ka. So, mo na niya, wala na siya mag-isgot pag tanto pa, patantuhan, wala na. Mga kaigsuunan. Musa, kanikarong panahon na to, maanhitas na to ang reality. Realidad karon mga igsuon. Kung naati aning buhata, labi na nag-alagat na sa Ginoo. So, og ato ta sa Old Testament, hindi yung kakapasar dito. Abot na rin sa New Testament, mas labaw na yung dili kakapasar. Kaya magpahulam ka, wak magani kay di magiging pagpaabot o bayaran pa ka. Musa sa New Testament, dili gyud pwede ang magpatanto mga kaigsoonan. Labi na gyud kung kita nga mga nag-alagad na sa Ginoo. Panahon sa grasya. Wala tayo maayong panghimatuod. Nga naman, tungkol kay ang concern gud sa ang concern sa Old Testament, ang kabos, tabangan.
2: Tabangan.
1: Pag-abot po sa kanang New Testament, maorga po ang concern, ang kabos, dili pasagdan. Galacia 2:10, tanawa.
2: Galacia
1: 2:10
2: nagingon mao lamang nga buot nila nga among pagahinumduman ang mga kabos
1: nayon
2: nga sa maong butang
1: kana
2: ako maikagon man gayud usab sa pagbuhat.
1: Oh, busa ang mga kabos, watay ati manon tong mga kabos. Amen. Busa lahi sa iglesyahanon nga kinabuhi karon nato nga mga kristohanon tungod kay og naay mga kabos nga mga igsuon, mao na nay ato ang priority. Tagdon. Dili pareha sektas relihiyon. Kinsa to yung mga opisyalis sa ilang
0: amoy, tagdon.
1: Sa ilang simbahan. Maon to yung palamanag tagad.
0: Okay, daghan magkwarta.
1: Pero dre sa iglesyanong kinabuhi, sa pagkinabuhi na to, ikaw ng mga kristohanon, ang kabos maoy, hatagan nun siyang atensyon.
0: Amen.
1: Kaya wabi ito yung kahimuan, kay kabos gon.
0: Sakto.
1: Tabangan. Busa, mabasa ito sa Biblia na ay mga tabang gisgotan diha. Katong panahon sa buhat, murag Mudugang pagka-anibert kay natay tabago no nga
0: kwan. Palo pa pangutana ni.
1: Sa buhat pag ming abot ang panahon nga dunay gutom nga nahitabo sa Judea. Gitabangan to sa mga kaigsuonan Brad Vincent.
2: Mm.
1: Atong tan-awon sa mga igsuon ha. Katong bitaw silang Pablo nagdala og tabang dito Brad. Ato dapit sa buhat. Buhat. Atong tan-awon. Okay, buhat 11:28 Brad.
2: Ha, 11:28.
1: Sugod
2: nag-ingon dire.
1: Mm.
2: Nga og ang usa kanila nga ginganlan si Agabo.
1: Dayon,
2: mitindog og pinagi sa espiritu
1: kana.
2: Mitagna nga muabot ang usa ka dakong gutom.
1: Dunay gutom
2: sa tibuok kalibutan.
1: Tibuok kalibutan.
2: Ug tuod man nahitabo kini sa paghari ni Claudio.
1: Nahitabo gid ang dako nga kagutmanan padayon.
2: Mm. Ug ang mga tinun-an ang matagusa kanila sumala sa iyang maarangan.
1: Kana.
2: Naninguha sa pagpadalag hinabang ngadto sa mga kaigsoonan nga nanagpuyo sa Hudiya.
1: Kay ang Hudiya mao'y apektin atong panahon na dayon.
2: Og kini gibuhat nila nga nanagpadala niini ngadto sa mga ansiyano pinaagi sa mga kamot ni Bernabe og ni Saulo.
1: Musa makita nato diha mga kaigsoonan panahon nga dunay mga kalisdanan, mga kaigsoonan nga apektin sa maong mga katalagman ba or mga unsa ba na nga mga sakuna diha. Ang priority gyud sa church, ang priority sa mga kaigsoonan mao gyud ang pagtabang.
2: Amen.
1: Sa mga kabos. Musa sa bag-ong tugon, ang itugon gyud sa Ginoo katong mga kabos mao gyud priority, tabangan, dili patantohon.
0: Amen.
1: Ana ra.
0: Bro Mer, follow up ning kuan karon mapalapad-lapad nato gamay. Kay kaniron daghan po kani sa sariliyon Bro Mer.
1: Oh.
0: Sa akong kaniyang ato ang concern sulod ni sa church kanana ang gitukod gyud sa Ginoo nga church dili nang nag-angkon ng church ha. Pero na yung mga pangulong tao or founder.
1: Inon.
0: Sulod ni sa church. Dayon, sa dili pa tamo ato ani nga pangutana, ato mangong naibawaan bro, mer nga dunay mga relihiyon nga murag ila raning giukihan nga ang ila ang kwarta bro, mer ila ang pahulman or tawgon talaga ang ilang income sa maong simbahan, ilang gihimong
1: negosyo.
0: Negosyo or ilang gipatantuhan. Ilan ning gibutang sa maong tawgon ta lang sa dali nga pagkasulti aron masabtan pud sa yano, ilang gihimong gipatantuhan ang ila ang kwarta sa mga miyembro nila. Mao na dili nato i-mention ang ngalan, duna tay nadunggan ani. Kanisya ilado gani ni nga kuansab nga usa ning relihiyon. Pero mao lagi kay di man gud sila makatugkad sa espirituhanon, mao nang nahimo lang nila na kay ang tinuod lang og nabalay espiritu, di sila kay mo ana. Pero kay tungod kay wala sila espiritu bro Benz, unya negosyo pod, naglakaw sila isip negosyo, di man guna mugukod ng civil or balaw sa kalibutan kung di maglakaw negosyo. Kanang Security and Exchange Commission, di man na mugukod na to. Sa Edmonta, ana. Di na mugukod kung naglakaw rata sa atong pagtuo sa Ginoo, nagtigom ta, ngayon no. Wala ta maglakaw nga isip negosyo, pero mugukod na sila pag maglakaw nagag-isip negosyo. Kinahanglan mo diyang Security and Exchange Commission. So, mao na ato nakita, ani. Unya kini nga concern sa ato ang igsoon, maapil ning mga relihiyon nga ingon ani ba?
1: Yes.
0: Nga nagpautang. Sayop di ana. Nayuban ron man mga miyembro wala man masayod og asa gipangbutang ning mga kwarta ha, bro Mer. Wala na sayod ang ilang mga miyembro dayon. Wa sila kabalo sa mga pamaagi. Nga ingon ana gipangpautang ra di ay gihimong negosyo. Grabe na gyud kahangol og kwarta no?
1: Mao nang panahon sa Ginoo Brad Michael, katubitaw ang templo sa Ginoo nahimo nang maligyanag sa lampati,
0: oh, na?
1: Nahimo lang ilisanan o kwarta.
0: Oh, ano, maniningil sa buhay, na dito.
1: Gipanintuan sa Ginoo.
0: Oh, gisagol ba?
1: Gisagol na nila.
0: Magpaasip man po sila good nga. Ako ano yun eh, iya good miss Ginoo. Pero nagsalig na ito sa kwarta na di ay. Ang pulong sa Ginoo mo yung gigamit. O niya, muwali na sila. Di po kayo mahalata nga pang kwarta kay wali good. Wali good pulong sa Ginoo, napoy Bibliyang dala. Pero di ay to, kao managunaan ang gitawag na ito, bro, Mir, nga, nagdalag mga pusil, namin na sa itong palibot ka ng dalag mga pusil, pero dili alaga sa gobyerno. Kao ba na ana? Nagdalag Biblia, pero, katong i-explain mo sa miaging panahon, bro, Mir, nga, nangawat sa pulong ba?
1: Yes.
0: Ang taong daot na nangawat siyang pulong. Dala-dalag Biblia, pero, dili ito mo ay tinuo di ay nga magtutudlo. O niya, ang ato mga suhing tigpaminaw ng mga kagala, malipat po kay, uy, Diyos no ni, kay Biblia gudala, oh. Pero ang tino, di ay. So, ang pagpalapan ni Bro Mer, sulod sa church na ni.
1: Yes.
0: Sulod sa iglesia, pwede ra ba nga pahulman ang kwarta sa iglesia?
1: Mm-hmm.
0: Oh, basig na apod tuod ni nga basig kini nga punto ba matabangan ato mga kaigsoon ani nga dunay kwarta ang church unya yano ra maholman tagun ta lang og ato ning duhaon ka punto bro mer mapalapad ato kaning punto nga gipaholman kay gipatantuhan or gipaholman baka kay katong kwarta ha gigamit baka na may tagun talaga ato yung pamabuan naabay nang hulam nga silingan ninyo di sa inyong lokal nanginhanglan unya dili alang sa kinini ang Panginoo gigamit sa dili maayo naingon ana ang follow-up nga pangutana okay ra ba bro mer nga kanang na ang kwarta sa church paholman patantuhan ba na diha or paholman ni bisan kinsang tao kanang kwarta sa church
1: unang-una kanang kwarta sa iglesia man kay pag lokalidad na amay gitawag
0: o correct
1: panalipi anong bahin
0: kwarta na sa kadaghanan bro mer tagiya isa ka tao
1: oh kanang kwarta sa iglesia kwarta na sa kadaghanan ang tagiya ana ang Ginoo
0: correct
1: ang Ginoo ang gitagiya ana dayon kanang pangutana nga pwede ba pahulaman ang diretso nga tubag dili gina pwede hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia ngano man una ang Ginoo tagiya ikaduha kinahanglan mo undergo mo ana og sabot fellowship
0: correct
1: kay dili man ikaw ra mo tagiya ana nganong dili na pwede pahulaman kay kanang kwarta sa iglesia mangison daghan kay nagi direction ang bagay
0: ana
1: unang-una ang direction ana naana na ang kanang gitawag og para tabang alang sa mga kabos ang mga kaigsoonan karon kung huluman na karon panahon nga gamito na og di pa mabayaran so dili magamit hinoon sa eksaktong dapatan busa dili na siya pwede hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia mga kaigsoon dayon ikaduha mas tapad yung worst anak nga nadunggan ako mga igsoon. Tinuod na nga kaagi. Kuan, kanang naay mga igsoon bitaw nga kugihan mga utang anang sa asa, sa mga linding-linding ba? Mga asa, mga card ink. Na yun, pag maabot ng kolektor, muadto pag yun dito sa treasurer kay dito manguhag, manghulam sa kwarta, yung ending na ba? Kaya wala yun, di po, mabayaran na ba? Musa mga igsoon, kanang kwarta sa iglesia na dili gina pwede hulam-hulaman bisan sa mga kaigsoonan. Kay ginagamit manguna pirmi ng kwarta sa iglesia. Kanaan man yung address na ana.
0: Nana.
1: Kanang ang kwarta sa iglesia manggod, unang-una, alang sa buluhaton.
0: Oo.
1: Kay Ginoo. Kung doon na yung mga parihan ni Pablo God, sa panahon ni Pablo sa Pilipos 4, di ba ang iglesia sa Pilipos, nag-out sila og sa lepe ng bahin, pangtagbo sa panginahanglan ni Pablo siyang wali. Kay ang trabaho ni Pablo pagwali man sa maayong balita busa ang iglesia sa Pilipos nag-out sila og financial nga bahin para matagpo ang panginahanglan sa magwali.
0: Amen.
1: Pilipos 4:15 na mabasa.
2: Pilipos 4:15 nagingon.
1: Mm.
2: Og kamong mga taga Pilipos.
1: Kamong taga Pilipos
2: nasayod nga sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita.
1: Oh.
2: Sa paggikan ko sa Macedonia,
1: gawas
2: kaninyo lamang.
1: Gawas kaninyo lamang.
2: Walay laing iglesia nga nakiguban kanako.
1: Kana
2: sa buhat, labot sa paghatag ug sa padawat.
1: Padayon, sorry.
2: Kay bisan gani sa didto ako sa Tesalonika.
1: Oh.
2: Gipadad-an man ninyo ako ginabang.
1: Kana
2: dili lamang sa makausara, kundili sa makaduha.
1: Padayon. Oh. Busa inani mga kaigsoonan ang unang-una ang kwarta sa local church. Alang gina sa trabaho sa Ginoo. Alang sa pagbulig sa mga buloton sa Ginoo, kanang about sa mga pagwali, na yung mga igsoon nga nagkugis pagwali, kinahanlan mo ng financial support, busa ang local church, ana, nag-look out, ana. Alang mo na sa works, sa trabaho. Then ikaduha, alang sa gitawag og maintenance, kanang maintenance, siyempre, kanyang atong mga tiguman, naman mo na yung maintenance.
2: Maintenance.
1: Kanang bayroon nun sa mga kurente, kinalamat ang mabahin, ana.
2: Tubig.
1: Tubig, unsa pa diha, wala yung itawag og sa maintenance. Unya, kung panalit, hulam-hulaman naman, mawala na yung kwarta ang iglesia, pero naging hulaman, karong panahon nga gamito na sa church, wala na yung magamit.
2: Wala na.
1: Wala na yung mabayad. Wala mga igsoon nga, kanang kwarta sa iglesia, alang sa mga naan ng lantaw karon mga ansyano kay sila man maoy in charge gid ana sa pagdili og sa pagtugot naman na nila dili gid mahiangay nga ang kwarta sa iglesia hulam-hulaman na kay kwarta man na sa Ginoo kay kung naay mga galamiton diha-diha mao man ay gamitan dayon ikatulo nga kanang pagdivide sa kwarta sa local church si Brad Michael ikatulo ana para sa mga nanginahanglan ng mga kaigsoonan. Okay. Ito, matapos ng mga igsoon, panglit na atay.
0: Balo.
1: Oh, ito mga balo. Naman ang mga maintenance ng mga balo. Ito, wagi mahimo.
0: Wagi mahimo.
1: O, parihaan ang mga naay mga igsoong masunugan, mamatian.
0: Nagbalatian.
1: Nagbalatian, hospital. Dito mo na kuhaon sa kanang sa tabang. Kunya, kung imo nang holman karon. Reperting, looya. Panahon sa magamit na, wala na yung magamit. Busa, dili siya mahimo nga hulam-hulaman tungod kay ikaw po nga nang hulam, maobliga ka.
2: Mm.
1: Maobliga yung ka, anak. Kay imo bang gihulaman. Busa, dili maayo nga ang kwarta sa church, mga ikson, hulam-hulaman, mas labaw na yun dili maayo nga imong gamiton para patantuhan. Dili gina siya. Pwede. Gibawal na sa Ginoo mga ikson kaysa sa Juan bitaw anak mga igsoon sa 4 katong paghinlo sa templo. Dili ni sa side katong pahulaman katong sa side ba nga inigusyo ang kwarta sa church. Dili man mo pwede irambol lahi nang kung mag negosyo magaling ka ana ayaw i-involve ng kwarta sa iglesia kay kwarta man sa Ginoo man ay dili man na para diha specific man siya para sa mga buluhaton sa iglesia. O busa ang kwarta sa iglesia dili pwede imuhang i-business para patanto sa man diha. Then ikaduha po, dili pod pwede hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia kay gigamit na permente sa church ng maong kwarta. Kay doon na naman ay mga address, doon na naman ay mga direksyon, ana. Ang tag-iya, ana, kamong tanan, unya dili po na pwede nga hulam-hulaman, buot-buotan na yung hulam-hulam. Parehas ako ang na dunggan, pero dunggan na po ito na tinuod dito. Nga, bisaginsa na lang maanto sa treasurer, kaya naman yung treasurer na bunlot-bunlot dito, wala ganang philosophing sa mga igsoon. Maunay ngilad ya mga igsoon. Busa kitang mga Kristohanon kay puro man ta nagbasag Biblia natudloan pud ang unsay kamatuoran, dapat gyud mga igsoon labi na sa kwarta sa church. Kamao gyud ta maatiman sa kwarta sa church. Dili kay halahala, dili kay kumukay kani mga Kristohanon okay kay ini adto kanito bunot-bunot ang kwarta da dili pwede na.
0: Karang ingon imo Bloomer ba clarification. Karabi tong ingon imo nga magfellowship sila kay ang tag-iya na Ginoo. Kung mahimo nga katong maabot ang punto nga ipahulam unya sala naman na di ba na maayo
1: yes,
0: kala yung punto nga ang kwarta sa church dili nimo magamit sa saktong pamaagi or gamito nimo na kay kanang kwarta sa kadaghanan man na di naman na imo Bloomer dili ba na murag natunong sa sitwasyon ni Ananias ug Sapphira
1: yes tinawon may kalabutan
0: di ba
1: kay mahimo naman dayon nga ang resulta makapamakak naman ka
0: di ba
1: pag paningin last treasurer Brad. Brad, mao man imo ang nakuan Brad na hulaman. Dili oy. 6,000 to kuno hulaman, bisag 12,000 ang hulaman, may kag 6,000 naman to.
0: Kay ang estatus, ang estatus ato bro, merkato yuta kang Ananias ug kang Sapphira pero gihatag nila sa church or gihatag ni gidon tagun talaga gihalad sa Ginoo sawa pa mahalin.
1: Yes.
0: Karon pagkahalin na bro, mer kay gikapnan man, ngani naman to ila. Dapat ayha sila ni halad og kwarta, gibalik ya sa nila daan. Ingon man si Pedro nga, kamo man tay magbuot ani.
1: Di ba man tayo problema ng angkon sila? Kaya nahagod tong kwarta, ilam tong yuta. Pero ang problema, namakak
0: sila.
1: Pag ingon nga, maura maginihalin. Yung silang, maura na. Kanya, ibutang tag, 10,000 tong nadawat ni Pedro. Pero wala na sa Biblia, ha? Ibutang talang ba? 10,000. Karoon niya kay, may ingon, 10,000 lang nadawat Pedro. Ang halin, 20. Ingon si Pedro nga, maura magini. Ingon pa sila, oh, maura na. Kanya, ang halin na ay 20. Di mo tayo naka-diferensya nila. Kaya wala silang tugas din noon. Ang prinsipyo na tong mga magtotoo, dili pagpanghulam sa kwarta sa iglesia.
0: Kung naiwa, takaan.
1: Kung dili, ang ato ang katungod, ingon nga bahin sa lawas, ang paghatag.
0: Kana.
1: Dili ang paghulam. Ang paghatag atong katungod mga igsoon, dili paghulam. Maunang, concern sa atong igsoon, nga kanang pahulaman ang kwarta sa iglesia, dili gina siya maayo, hulam-hulaman ang kwarta sa iglesia. Mas maipay, manghulam ka sa imong silingan, kaysa kwarta sa iglesia, imong hulaman. Kaya ang atong kaakuhan mga igsoon, ingon nga bahin sa lawas, dili pagpanghulam sa kwarta sa iglesia. Kung dili paghatag pagihinoon. Aron mapadapat ang imuhang ihalad nga kwarta alang sa mga maayong kagamitan diya sa bulaton sa Ginoo.
0: Nganong dili na matirmanuhan bro mer og hulam kay ang hulam iuli.
1: Yes.
0: Ang utang bayaran. Bayaran. Kung mutermino mo na sa panahon sa grasya wala din na kay kakatermino diha og kanabang na magpaabot nga bayad kang estado man gud ani labi na sa Old Testament pa lang bro Benz basahon na unang Chronicles 29:14.
1: Yes.
0: Tanawa ba ang termino sa Ginoo diha sa panahon nila ni sa Old Testament kana na ang gihatag nato dili gi kanato mo nang ang Ginoo ni gamit ra sa termino nga
1: yes.
0: Kay hulam makauli bra ita na kay mamantay mo ibuta nga
1: tinon
0: gi kanato kay mo termino tag usa ni mubayad or hulaman tanawa
2: 29:14 apan kinsa man ako ug unsa ang akong katawhan nga kami mahimong takus sa paghalad sa kinabuboton sa ingon ini. Kay ang tanan nga butang gikan kanimo ug sa imong kaugalingon kami naghatag kanimo.
0: Naghatag ta bro Umir. Wala man tay gihatag gikan na po nato. Ang pagkabuhi sa maong pulong ang mga butang atong gihatag sa Ginoo gikan niya. Mao nang ang gamit nga termino kaayo sa Old sa New Testament panahon sa grasya hatag ra gyud diha dito.
1: Hatag.
0: Okay, tanang naa nato, dili lang gikan nato. Mao nang hatag ra gyud ta kay ang Dios atong paghatag po diha pud siya mag-support yes. nimo. To kay ikaw manghihatagon gi suportahan po ka sa Ginoo. Aron makapanghatag pa gyud ka grabe.
1: Di po ka kulangan.
0: Di po ka kulangon.
1: Masaya daw ang Ecclesiastes 5:19. Hatagan ta sa Ginoo og mga katigayunan para mohatag ra pugha ra patag bahin gikan diha para atong ihatag sa Ginoo kon ana man guna.
2: Noybi.
1: 5:19.
2: 5:19. Ecclesiastes nagingon nga ang tagsatag sa katawo
1: kana
2: usab nga gihatagan sa Dios og mga bahandi.
1: Kana
2: og katigayunan.
1: So gihatagan sa Dios og mga bahandi, katigayunan nayon
2: og gihatagan siya og kagahum. Sa pagkaon gikan niini.
1: Sa gitagaan na putag katungod sa Ginoo sa pagkaon gikan diha sa gihatag sa Ginoo dayon.
2: Ug sa pagkuha sa iyang bahin.
1: Pagkuha sa iyang bahin.
2: Ug sa pagkalipay diha sa iyang buhat.
1: Dayon.
2: Kini mao ang hatag sa Dios.
1: Tagaan ta sa Ginoo sa lapi kamtangan then makuha ra pud tag gikan dito sa bahin nga ihatag po nato sa Ginoo. Iha man tong bahin.
0: Yeah,
1: ang problema magud kini pud siguro mo hatag. Sige lang panghulam, kwartas iglesia, di opo kay hatag-hatag. So, dili gid maayo mga igsoon. Dili maayo, mahiangay, dili po prinsipyo nga panghulam ka sa kwarta sa church mga kaigsoonan. Dili gid na maayo. Kay, kuha na siya. Kanang kwarta sa iglesia, manggon, gi-plaster na naahana dapatan, yung imuhatong ibanan dito kay hulman nimo. Dayon, time nga gamito na wala na makancel in town ang dapatan sa kwarta labi na sa mga nanginahanglan kaayo tungod kay imong hulaman ya lahi ra baning manghulam na ka kay manghulam ka unok-unokon po ka timbayad na tani mo dili ko ka bayad
0: Romer
1: obligado
0: ka sa amen continue natay kwan dugtong gyapon sa piko ato lang ning iapas niya ang commentary
1: amen
0: murag dug kwan makai relate man kay god sa ato ang karon nga tapiko pananglitan brad pananglitan ra ni ha pananglitan lang
1: dalang tinuod
0: oh dalang tinuod ni unyag ang kwarta brad sa tiguman church ni gikupitan or taugon lang nato largo kikawatan sa gadala sa kwarta kini sa treasurer na may nagwana ni unya muranig si Uda sister nga siya mo'y treasurer o'y gadala sa kwarta yang gikapinan or gikuhaan matod pa niya dari broad nga gikawatan sa gadala sa kwarta unya wala kabalo ang ubang igsuon ba pananglitan ako o siya ray nakakita nga iyang gikupitan. Unsay angay buhaton Brad? Angay ba siyang badlungon o sultihan? Ah, badlungon gyud. Oh, nimo sa aktwal, ay lang pug pakaulawi. Nga kanang kamurang duha mas maayo tumasultihan nimo. Nga lisod man kaayo kung sultihan Brad nga nakita nimo siya unya sayop man to iya ha. Kay kawat man to largo nga pagkaistorya. Kana dili na lisod ang lisod diha kung gikawatan niya. Pero kung ang punto nimo lisod ang pag sulti niya or pagtambag or pagbadlong niya sa dayag, di na lisod uy. Ikaw may gipakita sa Ginoo nga actual gyud. Pwede ni muna siya badlungon in actual nga kamurang duha. Supporting verse bro, nga pwede badlungon in actual kung masayop. Lucas 16:3. Aw 17:3.
2: Lucas 17:3.
0: Makasala imong igsuon actual. Badlunga.
2: Magbantay kamo. Kung ang imong igsuon magkasala, badlunga siya. O kung siya maghinulsol, pasayloa siya.
0: Ah, klaro kayo. In actual kung makakita ka nga in actual gyud nga nagbuhat siya ana nga kamurang duha ingon sa Ginoo kung makita ug igsuon nagbuhat og di maayo badlunga kung maghinulsol pa sa iluha
1: yes
0: badlungon nimo siya
1: badlungon kay nakita man siya
0: nakakita ang gyud nimo in actual oh ang kayo lang anak di nimo badlunga nga kamura imong itabi atong kadaghanan maabot na ka bisag asa i tawgon lang natong imaritis nimo bisag asa apakaulaw na siya. Dili na mo yung saktong mga pamaagi. Bro, may dugang yung ani.
1: Ah, mura nag si Judas, kanang si manguha sa kwarta sa church. Kaya ang dapat mong guna na, ang sa tuang pamaagi, once nga ikaw mo'y gipialan sa maong pananapin ng bahin, naman mo'y fellowshipping, mo report magkana. Mo report, mahatag magkag-report.
0: Correct, kana.
1: Sa mga galastuhan, mauna yung gigastuhan, karong bulan na, base sa atuang fellowship, mauna yung release, mauna, mauna. Mm. Mo sa ang tibok, lawas, ang tibok iglesia, doon na gyud kasayuran mahitungod sa kwarta sa church. Dili pareha sa relihiyon nga wa ka balong membro. Sige lang hatag. Wa ka balong aha na to, ipapalit na ba tong highlight sa pastor? Sa reverend. Ang mga Kristohanon, mga kaigalaan na mo nga nagpatalinghog lahi sa mga Kristohanon. Kay kanang pananglit manggihan amo gyud manggihalaron mahatag nito. Kanang imong ihatag mahimo nang kamo kuan na siya na ay tingkupot ana dayon. Kanang kwartang iguptan ang treasurer, kamutan na nahibalo kung unsa ginapatan, akin na mo yung pillow shipping. Kanibad, gipalit na ito ni Mone, simento, kaya gikuan, Mone Mona niya. Report na sa treasurer, panadunay kasayuran ang tanang mga kaigsuunan. Karon kung mangupit na si ana, iyan na ang problema.
0: Wala na, kinang lang kayo nag-epokrisibo, aron paghinlo sa kaisipan.
1: Paghinlo sa kaisipan. Ako nakaagi man ko anak.
2: Bisag bitsin na, resibuhan mahimo.
1: Ako na ay naamay panahon nga nakaagi punta nga kita gipialan ultimo mga igsoon bitsin sibulyon nga imong ikuan niya ilista ni mo na tanan kay para pag-amping sa konsensya sa mga igsoon dili sila makaduda nga nanguha ka anara
0: amen
1: nasa 15.
0: So mga suking tigpaminaw no mao lang sa katuang tawgon ta talang og pipila ka mga pagpaambit kay tungod nining tanto. Ya maglaom ta nga sa sunod semana bro, may makatapik na putag. Relate right, gyapon sa kinabuhi pero gidlawas na ni.
1: Amen.
0: Mga pamatasan baka nga to pamilya, mga anak. Adi lang ta magsaad og unsay atong topiko? Practical jud kay sa atong mga kahigalaan. Nga magatabang sa atong mga nagsubaybay. Usa mga suking tagpaminaw, tambay kamo diha. Samtang ang atong mga hinigugma igsun usab muhalad sa ilang alawiton.

0: Sumukat to ang halad bisan pa sa atong mga suking ano sa atong mga hinigugmang igsuon. Ato sab siyang halad mga suking tipaminaw alang sab to ninyo. Ang title sa awit, Timas awit ko. Ani na promer. Kay na may uban nga mag-awit gud tungod lang sa bahandi matud pa sa maong kanta. Ang ilang naawit la lipay gud kay dato ko, dahang kwarta. Dahog kong income sa patanto. Na kwarta antaron kay daghang nam ang tubo, daghang namayad sa tubo. Ana, pero ang nag-awit nagkompos ingon siya nga apan ang timas akong awit kini ra kay Hesus.
1: Yes.
0: Sa ang mag-eskul kag Hesus, wa na tantong sobra, wa na tantong alang sa mga kabos loy kayo. O gugma og paghinatagay ra gyud, maigsoon og mga suking tigpamina. So sige pa nang atong mag-aawit si ang atong tigitar. Si Brother Lee Minusa. Gikan sa Iglesia sa Lapu-an. Ang atong mag-aawit sa gihapon si Sister Charlene Balasi gikan sa Iglesia sa Pagadian. Katong anak ni Brad
1: Bim-bim.
0: Sister Bim-bim no? Mao maura sa og pangalan sa oh, Bimin Ausiho, mao maura sa pangalan. Oh. Pero ang apelyido lahi na. Arcelia. Sister Bim-bim Arcelia. Mao toy ato ang mga mag-awit. Daghan mga hiya sa mga igsoon nato bro, nga mag-awit no.
1: Salamat Bim-bim.
0: Salamat Ginoo kay ni gawala ning usa do na napuy mo tawgon talag mo puli alas paghulip sa mga trabaho sa Ginoo ba. Oh, so, mora to mga suking tigpaminawa ang masulti sa namo tunay kalambigitan na sa patanto. Yes. O manglaw mi, bisan pa sa awit lang bro, Vince. Romer, nga naan mo'y nakuhang pagtulunan. Nga maawita, di lang agi sa kwartang daghantag kwarta. Kanang kalipay, yun nga uban sa pagpaubos o kalinaw.
1: Amen.
0: Na mo na'y tinuod yung kalipay. Busan ato na kami sa mga pagtimbaya, no? Di mi makasure nga mabasa na mo tanan ang mga comment. Okay. Kay daghan man mo kay God. Ni Sister Arribado Queenie Jane siya sa Pitugo. Jeffrey Ugan. Bing DC Bing. Elizabeth Kadilinya. Ni Brad Alvaro Galieto, maayong gabi igsoon.
1: Brad Roy.
0: Brad Roy Alvaro Galieto, no? Roy Anga.
1: Oh.
0: Amen. Ni Sister Yudya Salarda Escatron diha sa Bohol. Maayong gabi maigsoon. Gisel Miduron.
1: Duha na. Ah, Lapu-an.
0: Ni Padaw Pons Arnel. Ni Unito Yanyan. Princess Bautista. GQQ. Roka Murah. Tingo sa nyo si Brad Iljo, no? Chantal Tubal. Ni Jewel Baranggiting. Kisa ni bro? Si Brad.
2: Si Brad Dudo.
0: Amen. Yari ni Brad Jewel, ha? Jewel eh, ka. Propita, may pangalan ni mo di, ha? Kuya lang ni mo ang middle ni mo, kay Barang, oh, yung kumpiyansa.

0: Ini baral dah itu nombor. Nah, sister Juicy Lin Tana no di Asbayog. Ikan di Asbayog bro mer. Kumusta dia maik suon sa Bayog? Okay lang pagbiyahin namo nakaabot mi sa pagadian nga walay kakulian. Ni Gina Mimaang, Sandra Kailan Bilutindos maing gabi. Ni Jennifer Igia Rosalim, GR Halop, ni sister Sara Lumakad Batlag maing gabi igsoon diha sa Lasi Sikihor.
1: Balik mana?
0: Ah,
1: tigom na.
0: Oh, ni tigom na din nakakita jud ta nga nagpaambit.
1: Matuod yon.
0: Pahimatuod. Salamat kayo Ter og sa Ginoo og ni Brad.
2: Ni Brad. Banania, kalimut ko sa pangalan.
1: Binansyo.
0: Binansyo.
1: Batlag.
0: Binansyo Batlag. Ni Gina. Ni Gabriel Mandagyo. Jepti Cabrillos Bim Uhikwa. Bro, Benz. Akong ihatag nimo diri ni Jonali Saladaga.
1: Sa Lapuyan.
0: Amin. Ni kamong duang bro, Mer. Bro, Mer, oh. Sundalo.
1: Jonali. Sterling, Lizel sa Iglesias Iligan. Inday Erlin. Gabriel Mandagyo sa Francis Bautista og Gerson Carrion si Alert si Itrasalam Nuaga Bethlehem sa Baiton des Osamis. Kumusta mo diha Brad? Arnie Satana Gumusa og sa ako ang manghod sa Brian Tarok diha sa Pungapong San Pablo og si Ziyang sa si Ziyang ni
2: Elmira na
1: ha?
2: Elmira Balsamo
1: amo ba diha eh? Amen. Armando Olitres Culiamar.
2: Amen.
1: Amen. Tingkong saan ni Brad?
2: Anak ni Brad Pedro Culiamar.
1: Amen. Ni Dominga Maghanoy Dorimon. Watching from Saudi din ni Brad. Mention mi Brad, watching from Saudi. Tingkong Samis na siya. Sa Saudi. Carl Aling. Sa San Jose Negros Oriental. Ni Jurim.
2: You.
1: Ni Victoria Sabayton. Ni Rinrin Muralion. Ni Piras diya sa Negros, no? Gerson Kadilinya.
2: Katulayan.
1: Sa Katulayan Church in Sikihor. San Juan.
2: San Juan.
1: Sikihor. Si Tana. Kasi po ni si Tana.
2: Si Kuana. Katumangos ni
3: Jocelyn.
2: Sister Jocelyn.
1: Ni Sami Mamintas. Pa-shout out Brother Elisio para iso.
2: Amen.
1: Hanilin Romo Banyares. Ni Aribado Quinijin. Doibi Ausiho. Brother Doidoy. Kumusta Brother Doidoy? Ni Ibrahim Yangko Kadilinya, kumusta Brad? Og sa Elmira Balsamo, ni Elisar Baron, og ni Suponias Gahuman, diya sa Quezon Palawan.
2: Amen, nag-meet na sa Manila sa
1: una. Amen. Nilmar Kagampang Hinson, ni Jima Pabrugis Ganya, diya sa Kalamansig. Kumusta mo diya mga Hinson? Ni Nini Tumakin Ortiz, og ni Crisloy Gasyong Mugot, Palayong Defense.
3: Amen. Ni Ria, ni Elizabeth Na Basilia. Mana ka ne?
1: Mana?
3: Rian Vlog Mamintas. Ang Sister Leonilia Lobires Pahis Gibrolingo. Subilin Pakulba Pabrukis. Kang Joanna Marie Salarda Campos. Kang Mercy Isik Sobrio. Kang Via Barley. Kang Brother Jewel Pacho. Amen. Kang Christine Mi Lumuntod. Kang Brother Daryl Subkay. Kang Jan Corda. Kang Brother Rinmark Bitancourt. Kang Sister Jacin. Oh, diyan sa Lasi, Sikihor. Kang Brother Cornelio. Kang Lesil. Kang Roselyn Rumo Tubal. Kang Juanita Bitancourt. Yan, mawagaling rin ni Bitancourt. Ay, ni Rinmark. Kang Jennifer Yangko. Amen, bro. Kang Elisio Sumarago Mamintas. Kang Sister Mira Cagas. Kang Clay Galta. Oh, batlag ni. Ay, mo ba? Oh, muligay.
1: Oh, lagi, batlang.
3: Oh, gibali diba? Lamang ngalan. Kang Jeronimo Rosario. Kang Dai King. Kang Cora Salarda Campos. Kang Roger Tubal. Kang Timmy Kampugan Cariat Ferolino. Kang Jai Jai. Kang Sister Dina. Amin. Mana mora to, Brother Mike.
0: Okay. Sumo ka to ang mga pipila nga nag-comment sa atong live karon mga suking tigpaminaw. Og dili namin magadugay no sa atong program tungod kay hapit naman ang atong panahon. Province matuta sa katapusan mga paimpo.
3: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa kanunay nimong mga pagatiman Ginoong Hesus bisan pa sa mga pulong. Kanunay gid ikaw nagasangkap.
1: Amen.
3: Salamat nga ikaw espiritu nagtudlo.
0: Amen.
3: Nagpaambit sa dinhi sa kanginan usab Ginoong Hesus.
1: Amen.
3: Salamat nga bisan pa alang sa mga kahigalaan.
2: labihan na gyud sa mga kaigsuonan. Bisan pa sa mga butang nga gipaambit sa taliwa sa kahanginan Ginoong Hesus. Ikaw usab magapahinumdum kanila Ginoong Hesus. Labihan na gyud sa nahingtungdan sa atong sitwasyon Ginoong Hesus. Pansalamat imong pulong sa kanunay nagapahinumdum. Wala gyud ikaw nagulang Ginoong Hesus. Lord Jesus, ikaw gayon among saligan sa kanunay. Bisan pa ni ining istasyonan Ginoong Hesus. Lord Jesus, ikaw usab maghatag og panalangin kanila tungod kay maghatag kini katabang. Labihan ni gyud sa mga nagapamulong Ginoong Hesus. Salamat nga kanunay ka nagahatag gayo pulong ngadto sa mga katawhan. Salamat nga kining tanan pinagi gayod nimo Ginoong Hesus, naghatag, nagsupply. Musa among ismalik kanimo Ginoong Hesus, ang paghimaya og pagdayig pinagi sa imong ngalan.
1: Amen.
2: O Ginoong Hesus.
0: Amen. Wala namang kami igong panahon sa mang takna og sa mang istasyon na lang. Amen. Sa gihapon kini ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit og magaingon
1: dapig sa kamaturan. Amen.
4: 106.7 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz Radyo Bagting ug DXCA 106.3 MHz Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
5: Mas gipaligon.
4: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Oras, alas 8:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 9.
3: 106.6. Kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Pilipinas! 9 PM na at oras na naman po para sa isang gabi ng saya, pag-asa at malalaking cash prizes. Ngayong Sunday, May 10, 2026, isang espesyal na pagbati muna po to all the mothers and mothers at heart. Happy Mother's Day po sa inyong lahat! Sana po ay naging espesyal ang araw na ito para sa inyo. Alright mga kaloto, ready na po ba kayo? Dahil nga po ang mga jackpot po natin tonight ay talaga namang pang level up din po ng buhay. Kaya hawakan na po ang inyong mga tickets dahil baka ngayong gabi kayo na po ang susunod na magiging instant lotto millionaryo. At syempre ang mga kasama ko po ngayong gabi sa paghatid ng swerte at papremyo, my partner in winning vibes. Hi Fiona, how's your evening so far?
1: Hi Tan, good evening sa'yo. Well, Tan, my Sunday night is great, lalo na ngayong mamimigay tayo ng mga papremyo. At syempre, happy Mother's Day sa lahat ng mga mommies, nanay at lola na nakatutok ngayon. Good evening po sa lahat na nakatune in sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels via Facebook and YouTube. Huwag na pong maglipat ng channel o mag-browse ng ibang website at pages dahil baka sa gabing ito, magbago na ang buhay ninyo. Pero, paalala lang po muna, bago tayo maglaro, only players 18 years old and above are allowed to play and win in all PCSO games. Please play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, lots of players!
0: Alright, umpisa na po natin ang pamimigay ng papremyo. I-welcome na po natin ang ating Lotto Draw Panel of Judges na magsa-certify ng draw proceedings natin this evening.
1: Also, here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am.
0: Dito po sa Lotto, transparency and credibility ang aming priority para po sa lahat ng mga kaloto. Kaya naman araw-araw, PCSO conducts free draw procedures every morning para masigurong fair at accurate ang lahat ng laro. Para po sa highlights ng activity, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto players, i-ready na mga tickets at i-manifest na ang panalo.
0: May makasukit kaya ng ating jackpot prizes ngayong gabi? Alamin na po natin yan. Let's now play Lotto!

0: Super Lotto players, para po sa inyo ang unang game natin tonight. Wala pong jackpot winner last Thursday, kaya naman tonight's jackpot prize is 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 po ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang hintay nating piliin. Kaya naman, good luck, Super Lotto players! And the first number is 3. Lotto winners, ingatan pong mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag pong babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Remember, kailangan pong ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 16. You can win 50 pesos if you match the 3 winning number drawn for the Super Lotto 649. And for our third number, we have 11. Kapag 4 winning numbers naman po ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghahatian. And our fourth number is 4. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa lucky winning combination. Our fifth number is 14. Isang bola na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang super million combination. Sana lucky number nyo na po ang mapili. And for our sixth and final number, we have 38. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 3, 16, 11, 4, 14, and 38 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Super Lotto game done. Up next is the Ultra Million Jackpot prize after this short break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po.
3: What? Cover na po lahat ng PCSO.
4: Makaka-uwi ka na! Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra Lotto time na po! Wala po tayong jackpot winner last Friday sa ating Ultra Lotto 658. Ang tanong, may swertein po kaya ngayong gabi? Let's find out! Tonight's Ultra Lotto jackpot prize is 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, ma'am, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na! Kumpleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin po ang pipiliin, so good luck po sa lahat ng may tickets. The first number is 54. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, pag-atian po equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 45. Kung makuha rin nyo naman ang 3 sa 6 na nanalong numero, panalo po kayo ng 100 piso. The third number is 8. 1.4 million pesos naman ang pag-atian. Equally mo makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 21. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, pag-atian ninyo ang 1.5 million pesos. The fifth number is 52. Isang numero na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang Ultra Million Combination. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 31. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 54, 45, 8, 21, 52, and 31 for the jackpot prize of 75 million pesos, net of the agent's prize commission. We are done with our jackpot-bearing games, mga kalaro. Pero stay tuned lamang po dahil may third batch of cash prizes pa po tayo from your favorite 2D and 3D lotto games.
5: Kaya samahan niyo ako dahil thousands of cash prizes might be yours after this exciting news update from PCSO.
6: Good news, lotto players!
7: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
8: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
7: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
8: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
7: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
8: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
7: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
8: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
7: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
8: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
7: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
8: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
7: Kaya araw-araw, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway

0: Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX- DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Radio Magbating.
1: Paragis Vila-Vila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
2: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, tugay ko budlay, akong lawas. Di ko ganan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
1: Makalagsik ni, makapapaskog ni.
2: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon. Tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
1: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure?

0: usa ka traidor nga sakit tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
1: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Ako le dugay-dugay na ko nagtumaran kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ko maintenance na ipanahon gyapon nga mutase ang level, pero sa diyang nagmintin ko aning paragis bilabila herbal capsule sa pagkakaron, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digi ko na wala ko mabati nagkaluya.
2: Sa plus sir, sa
1: dire ko sa liniment oil nang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil kay pati gani katong mga kuan ako katol-katol na igo kog buni pastilla duara kaplasa na ko wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilib ni kuan kay dagay mga food supplements karon nga mga panahon nga nanggawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag pa ingon og hapon labi na sa kanang coffee di gig ka mubati og kaluya mogay na ko na naranasan gyud na ko na wala ni ingon nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko na sa Ginoo. Okay kayo ganyan gumawaan ng mga herbal.
0: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
5: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam magtibway ni kanang.
6: Pwede ko. No. Banda.
3: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadin mo.
6: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka ron, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo!
3: Silangko!
7: Di mo nakacheck ko, pero pag-asliyon ako, gato na agad ka.
3: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunso?
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi paday.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o
5: urea.
6: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga asawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
7: oning baba,
6: baba na gikan mong kudiha
7: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Caniete.
7: Simong
6: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi, hello. Mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kaninyong tanan, niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, alang sa lainas ang hugna na ning magkalingaw tang sugilanon. Aban, sadali pa, it's shoutout time! Okay, atong shoutout nga to nila niya. Greetings from Fritzy Avila, diya sa San Roque, Macrohon Lete. Macrohon? Okay. Huwag nyo man diya si Josephine Manggubat, Christine Lara, si Jacqueline Mangalo, diya sa Tangkaan, Padre Burgos. Okay. Huwag nyo man usap ni Jimar Kanyete Rosani. Saki, shoutout giga ni Bisay Bangag sa Hilong, ang among writer director OG Kumpok Rakasa. Huwag nyo lang shoutout usap nga to nila ni Roland Marata diya sa Carbon Market. Si Virgilio Briones diya sa Candulawan, Talisay City. Si James Court Cantuango diya sa Aluginsan, Cebu. Gika sa mong kinakusgan o bangis kayo nga si Ricky Bangis Garing. Okay. Nya lain sa nga greetings nga to ni Panahan ni Matodro. Nga to ni si Nangtali. Nangtali yun, no? Tali. Si Linimor, Gabriel, Victor, Liza, Pedro, si Bimbo, Pedro Pungasi dai, Pedro Pungasi. Imo li yapon ro. Pagkaway raro ni mo ro. Gika ni Pedro Pungasi. Kiyahat mo ni siya maghatag lista. Bueno, para yo ta. Atong mainom duman nga tungod sa kalagot ni Lalat, gusto ni ining ihatag ni Jigo ang iyang pagkababahay dito sa motel. Agoy, pero mibalibad ang atong bida nga si Jigo kay dili siya gusto nga hilabtan ang pagkababahay ni Lalat kay puwa lagi taon sila magkasal. Kay mao man gitudlo sa iyang nanay Maria Pika. Unya samtang nagsulti sila si Nonoy ug Jigo, miabot si Tukoy. Ingon ining nahitabo, niya dai na lang sumpanig atong sugilanon. Budbud og bibingka.

0: mga dam, mga building, uban pa. Di ano, boy?
1: Di ano, kuno, boy? Ala, no, bitaw, no?
2: Sakto kag yung tukoy na?
1: Kuno, kikyo kayo!

Все не так. Bayo ka ng inom sila sa tindahan sa unahan. Makahiga yun ako sa pagkuha ni Gian sa ila. Magdali ko.

0: Gian!
1: Apitak na!
0: Nakita ko si Papa tukmuni mo sa pikas iskina. Nag-inom uban sa iyang mga barkada. Makahigayon na tas pagpalayo din eh.
1: Dilitang tangkiyan ka din ate man. Nakukayo kang dadubutang ako sa Papa.
0: Oh, naatukot.
1: Ikaw na lang palayo ate. Biyain na lang, Gian.
0: Dili. Dili, mahimo. Kinahanglan mag-uban ta sa pagpalayo ining impernong dapit. Iyon na. Kininda kong bato. Idokto ko ni Skandado.
1: Na, duktok ni mo ka din at siya na titak na.
0: Kinahanglan matang-tang ni...
1: Ano? Agli na Kandado, Gian.
0: Natang-tang na. Kuhaon ko tayo ng kadina niya. Nakagapos sa muntiil. Natang-tang na.
1: Wala ka din at Gian, Gian natin.
0: Dali na. Dali na, Gian. Magpalayo na tayo.
2: Hey! Asa mo, bugali ba na mo?
1: Ano? Kitanta ako, papatok mo, ate.
2: Halimbal kita, kla. Dagan ka niyo sa mong kinabuhi.
0: Dagan! Dagan, Gian! Pagdali!
1: Oh, ate!
0: Dagan sa kuha!
2: Ay! Mata!
0: Aray! Kasagin mo! Buhiin ko, di ba niyo?
2: Aray! Aray! Aray! Aray! Aray! Aray! Aray! Aray! Aray!
0: Ayaw! Ayaw, Gian! Ayaw pagbalik! Pasakitan lang kayo ni Salbahis, di mong abahan!
2: Dali na, amaw! Dali! Dali! Dali!
1: Ay!
2: Kasakit sa kong pungkaran!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawang ko, Androng, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko, kalakaw ay. Hmm? Tanarawang ko nang kuantan sa kong, sa kuan, oh, diabetes. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
5: haplas nagagamit ka haplas sa nay
6: haplas niya haplas sa Paragis gamit ko susima dagsaan
5: tagaasa
6: takan upper limatok
5: unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
6: kapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
4: mga ka Paragis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir? Sa tinuod lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kaya masugod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awhag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gyud kay mao ni makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag-uli nyo haplas gyud sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si makeup dust to.
8: Murag ni saka gamay ang akong mga high blood mga kaudyaka before ko ni solo diri si Isaac.
4: Sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong ni-try kog mga herbal pero wala man jud, so ni-try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diya, nag-spotting, manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na po doon, ginagmay ra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig-tibos.
9: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
4: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Awas ay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila-Bila, dilpo ka, mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Diha ka na, salbahis! Dali, Jen! Gulit akong kamuna!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: May taxi nga nagpadung din eh. Parahon ko dayon. Para!
1: Ano? Mayinga din eh, Papa!
0: Sabi dayon! Sa terminal, tanoy! Pagdali!

0: Ni ano ta sa terminal sa bus, Gian?
1: Terminal bus?
0: Ah, dali na. Mga naog na ta.
1: Naog, Gian. At itakla.

0: ko lang, Cam. Naapatong poste.
1: One, four.
2: Gunit sa akong kamot. Magdali na sa pagpalayo din eh.
0: Oh, Ate Takla.
2: Sakay na tagbas, Chian. Luwas na ta.
0: Dili na di ay mapunog, Chian, iya papa, ate. Dili na di ay masakitan, Chian.
2: Oh, Chian. Maugi na yung mahitabo.
0: Yay! Lipay, Chian!
2: Naluoy og dalipay kaayo ko alang ni mo, Chian.
0: Pero asa man Chian at to, Ate Takla? Asa Chian at to?
2: Wa pa ko masayo, Chian. Diyos na lang mag-igo kung asa tanadun sa kapalaran.
0: Ate Takla,

0: Bot-bot! Bot-bot mudiha! Lami kayo ning akong bot-bot espesyal! Kini kay taas, gahi, sinaw og tumoy!
1: Bot-bot! Bot-bot mudiha! Lami sab kayo ning akong bot-bot! Mubo, pero gahi! Buso og tambo! Bot-bot! Bot-bot!
2: Bingka! Dakog likig! Humutod ako ang likig! Bingka mo diha! Espesyal kining akong bibingka! May paso sa tunga!
1: Bajigaw! Si Lalat, bajigaw!
0: Hi, Lat!
2: Hans, imong mata?
0: Lalat, my love!
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
4: kay dati man good sir nga communication dili normal din nagbig atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw namugod yung ginatik na kung sa debit ba marag makapool gani kaya magsila ba kutukuto na kay mga dagko kayo marag luha kaya inun pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko iba tinga luod akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko gamay yung medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil. Kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.
2: 106.7 Bell FM. Radyo Bagting.

0: Kabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.2 Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw ka mo sa lanon sa bagtingan.
2: Maing buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkadas ni ining adlaw nga Lunes sa pizza 11 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Maing buntag sa mga mabot gihapon sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM. Mga nakamonitor, pinaagi sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM nga page. Maglakip na sa Radyo Bagting Entertainment. Maglakip na niya itong mga naka-tune in, pinaagi sa ilahang app, ang Radyo Bagting app sa pag-download na ini sa Play Store. Easy ragyan mga kabagting o kabalkadas. Nga din mamahimong updated ang inyuhang pagpaminaw gikas buntag nga tunas gabi. Pwedeng AM, pwedeng FM, usa lang naka-uploadan, usa lang naka-downloadan di ay sa mong app mga kabagting o kabalkadas. Itnos mga naandan ginagpaminaw sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Maig buntag, ganatong tanan. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Dan sa technical team, ganito na sa mga nabagting reporters. Hugna na usab sa balita ang atong itunol nga kaninyo gikan sa mga nagkadiyang dapit ng Bongga Peninsula o kanait nga mga dapit. Ayun o, diligi hapon ta maangayan nga mag... Ibitong magpalangay-langay, di usab angay nga magpalingog-lingog, magpasalamat sa dagitas ang gamitin sa dugang, adlaw, higayon, panahon, oras, pakitawag, anak. Adi nakamatapan ni ining mga oras sa mga praise God dyan sa kanunay. Alas 5:08 na mga kabagting o kabalkadas, belated Happy Mother's Day kagahapon sa tanang mga mama di mga kabagting o kabalkadas nga nagpaminaw. Ito maglangay kabagting o kabalkadas sa Sky Sairanta ang mga ngay nga mahibalaan ni ining buntag sa paglabay stock na sa pagtunol sa mga balita.
0: BTC Headlines.
2: Dinito sa mga natala, mga kabagting o kabalkada sa nagkadayang dapit din sa Mindanao sa Zamboanga Peninsula. Samtang dirita mag-una kay ang Zamboanga Sibugay, Police Provincial Office nagpahigayon og random drug tests aron maligunon ang disiplina o integridad sa kapulisan dito sa ilang lalawigan. Pang headline sa mga balita, mag-uman na sa kote human na ng luba. Ito sa Ramon Magsaysay. Headlines, wanted person sa Zamboanga del Sur hingpit nga nasikop sa Bukidnon tungod sa kasong murder. Nagip na naining usa ka lalaki samdan human nga na hit and run dito sa Zamboanga City. Headlines, paghihapon DNR, nagpasalamat sa kooperasyon sa komunidad. Man voluntaryong giturn over ang duha ka ihalas nga hayop mananap sa Zamboanga del Norte. Magtutudlo usab samdan sa pagpamusil dito sa Cotabato City. O gaingan man sa dugang pang headlines upat ni suspect samtang 816,000 pesos nga kantidad sa gituang sumo na sakmit sa bypass operation dito sa Region 10. Gampang headlines, lalaki dakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 7610, dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Lalaking ito ang naggamit o illegal drugs sa Cuteosab sa Santa Lucia. Weather update, matas bagyong kaloy, nakasentro sa Surigao del Norte o Eastern Samar. Samtang lalaking adunay kasong robbery, dakpan sa lungsod sa Mulabe. Nakaparadang bao-bao, gituhang gikawat dito sa lungsod sa Labangan. Ang headlines pa lamang ganito mga kabagting at kabulkadas ng standby alang sa hingpit nga di Italy. Inis tong pagpanaguban, oras alas 5:10 na, last star na mga kabagting at kabulkadas.
0: maminaw kamo sa Lano sa Bangtingan.
2: Update sa kahimtang salakat sa panahon, pinagi ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
1: Karong buntaga, gumikan kay alura paghihapoy, mga pag-ulan, masinatian ang dagumbahin sa nasod o gani ang sentro o ang mata sa Bagyo nga si Kaloy ang anaakin ay makaapiktara sa Surigao del Norte o lakip na usab sa Eastern na Samar. Sa kasamtangan, anaakin sa Gilayon nga 570 na kilometro sa may sidlakang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte, rather ingon man, 530 kilometros matag oras sa kon na kilometros ng Gilayon sa sidlakang bahin sa Gayuan Eastern Samar. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 40 kilometros matag oras o ang paghapak din sa kayutan nga mukabat usab sa 50 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometros matag oras. Hinungdan ang mga katawhan nga remuyo sa may Eastern Samar o lakip na usab sa Dinagat Islands. Gipasinanan sa pag-asa nga dili ang ayan nga magkumpiyansa gumikan sa nasangpit nga bagyo. Kini matutpa ang magdala busog nga pagbundak sa ulan og lauman usab ang mga pagbaha o human pagdahili sa yuta. Gawas matutpa sa ulan nga masinatian adun sa pagpanalugdog nga masinatian sa katawhan rason nga ang tanan magamping. Sa tanabiling bahin sa nasod sa manalamang si Metro Manila o pilagabahin sa Mindanao apektado usab kini sa Sterlis nga may hinungdan nga sa matag karanugon niya adun naghapoy kalit nga pagbundak sa ulan bisan pamantuod nga adunay maglagiting nga lakat sa panahon at tumasantian panahon sa buntag laos na sa kautuhon. Matod pa usab sa pag-asa ang kalit nga pagbundag sa ulan matag hapon o dibagha matag gabi magdala paghihapon kinig mga pagbaha o dibagha pagdahili sa yuta. Sakto sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian city sa giyas sa mga managat karong adlaw alauna 19 kagani ng kadlawon 1.1 meter ang gilad mong stubig unang taob ang hunas sa unyang alasay 58 ang takna sa buntag 0.6 meter ang gilad mong stubig subling mo taob pagkalaw na 4 ang takna sa hapon 1.3 meter ang gilad mong stubig o subling mo hunas usap pagkala 7.54 ang takna sa gabi 0.3 meter ang gilad mong stubig. Lawang nga musubang adlaw, alas 5.29 karong buntag, o lawang musalo pag alas 5.51 unyang hapon. Amping sa kanuna ay kabagting o kabalkada sa kusabagting 17 Flores of FEMA sa Balap M. O Radyo Bagting.
2: 106.0 Radyo Bagting. Otoy kahimtang salakat sa panahon, hining adlaw og duna tay kausaban o update pag abot unya sa mga alas 10 o alas 11. Sa buntag mga kabagting busa kato mga nanimuyo sa mga dapit nga affected o di baka kato mga nanimuyo sa daplin sa paog suba. Mga dapit nga delikado kung adunay mga kusog nga mga pagbundak sa ulan. Extra nga pag-abot. Alas 5.14 sa pagpadayon sa itong pagtunol sa mga balita o impormasyon. At ito sa mga report usab ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Ini ang may kalabutan sa ZSBPPO. Nagpahigay ng random drug test. Aron paliguno ng disiplina ng integridad sa kabilisan sa maong lalawigan. Ang detalye atong sayran.
0: BBC Live Report.
3: Nagpahigayon og random drug test ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office isip kamayon sa padayong internal cleansing program og pagpalig-on sa taas nga level sa disiplina og integridad sulod sa hanay sa kapulisan. Sumala sa ZSBPPO tumong sa maong kalihukan nga masiguro nga ang matag miyembro sa organisasyon na magpabiling responsable, disiplinado og gawas nun sa ilegal nga droga aron mapadayon ang pagsalig og kumbiyansa sa publiko ngadto sa PNP. Gipasiugda usab nga pinaagi niini gipakita sa PNP ang seryoso nga pag patuman sa kampanya batok sa ilegal nga droga sugod mismo sa kaugalingong hanay sa kapulisan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radyo Bagting.
2: Salamat sa nasangpit ng mga balita gikan kadto sa Zamboanga Sibugay samtang sa Pikas Bahin. pod sa uban pang mga rehiyon to sa Region 10 mga kabagting o kabulkadas ang may kalabutan sa accomplishment usab nini mga nadakpan gamikan sa ginadiling drogas at kay suspects ang tang 816,000 pesos nga kantidad sa gituho ang Cebu ang nasakmit sa Baybas operation sa lapasan sa Region 10 ako pinis Cagayan de Oro ang detalyes report ni bagting 43 Jen Sanchez Lumabang
0: BBC Live Report.
4: Nagtingkagul na karon sa bilangguan ng upat ka individual lakip ang usa ka giilang drug personality human walang pusong nakuhaan og gibinabana ng 120 gramos ng gidudahang shabu atol sa gihimong joint bypass operation sa San Juan 1 Barangay Lapasan kagapon sa buntag Mayo 10, 2026 giila sa mga awtoridad ang main target niya si alias Busing, 25 anyos, residente sa Villanueva, Misamis Oriental. Lakip sa nadakpan ang iyang mga kauban nga giila sa mga alias nga Mark 32, taga Bukidnon, Junel 36, taga Taguluan, ug iyang uyab nga 18 anyos si alias Jasmine nga taga Barangay Bugo, sakop sa Cagayan de Oro. Ang operasyon gipangunahan sa regional personnel of RPDO Team 2, uban sa pakigtambayayong sa PDIA ug uban pang mga units sa kapulisan. Napalitan ang mga suspetsado ng usa ka shashi sa Cebu gamit ang 1,000 pesos nga bypass money ug nakuha pa sa posisyon ang pito ka nagkadaiyang gidak-on sa pakiti sa gidudahang illegal droga ug mga drug paraphernalia sama sa lighters ug aluminum foils samtang ang mga dinakpan nagatubang sa kasong paglapas sa RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa radyo Bagting
2: 6.0 Sige, ito ang sairan ang lintungan ay sumong detalye sa report ni Bagting 29 Cyril Onyatli Razan.
0: BBC Live Report.
5: Samdan ang usa ka magtutudlo human gipusil sa National Highway at bang sa Cotabato City State University, Barangay Rosary Heights 4, Cotabato City, alas 11:25 sa udto, kagahapong adlaw, Mayo 10, 2026. Gila sa Cotabato City Police ang biktima nga si Faisal Ura Usop, 58 anyos og residente sa Notre Dame Village, Barangay Rosary Heights 8, sa nisgutan nga Dakbayan. Base sa initial nga report sa Cotabato City Police Station 2, sakay sa Toyota Hilux pickup truck ang biktima sa dihang kalit gipusil sa riding in tandem suspect. Nakaangkon og igupinusilan ang biktima sa liog, dughan og walang abaga og daling gidala ngadto sa Cotabato Regional and Medical Center alang sa nanali nga medikasyon. Padayon karon ang hot force operation sa kapulisan batok sa mga suspect samtang gipalawman usab ang investigasyon aron mahibal-an ang motibo og mga responsable sa krimen. Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bag
2: Ang maong balita usab padayon nga gipaluyohan og uban sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission kini nagpaibalo nga dos ka tawhan nga please lang murag kutob sa atong mahimo ba murag angyo mga please lang. Ang NTC Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinagi sa text messaging o online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o ingon man mga telecommunications companies aron nga makapangilad. Ihangyo o pahibalo ang tanang katawan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga links o dili maghatag o personal nga mga impormasyon o gayo po dihatag inyong one-time password o OTP o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga inyong nadawat o palihog i-report dayon ang bisan unsa nga kahadlukan nga mga mensahe nga to sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9 ug magmatngon ug mag-amping sa inyong personal nga impormasyon. Ilang nga mga pahimangno balik-balik na gina. Saro naman lagagama biktima pag yun. Ika na sa National Telecommunications Commission na office sa Regional Office 9. Oras, alas 5:20 na. 106.7
6: Radyo Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Naamang kong kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permintig, kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take ka tong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay kung magpalpitate, may effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
12: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
15: Napugos na inoong kong pangumprada. Unsaon nga pala.
16: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
17: Experience the best

0: 721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahayan na gawa. Magrapag yung tuatang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: 106.0 FM. Radio Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lalo.
6: Alas 5.27 na mga kabagting og kabalkadas, baliktangan ni sa round 2 sa tuwang pagpanaguban sa pagtunol sa uban pang mga balita og kasayuran nga dunay kalabtanan tawhan sa dakpay naglalawigan sa Zamboanga del Sur. Samtang kini nga to ang mga balita round 2 sa mga kasayuran ang ipaluyon asab kini sa maayong kabubuton sa mga nagatinguha nga makapangapi nga walay mahimo unya nga suliran sa inyong panlawas. Ay makatandog sa kahabros niyo kuto-kuto. Ano na yung safeties niyo pagpangapi? Una, diha ang said panyawan coffee mix. Kay kung naguol ka ba, dili ka pwedeng makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ania na ang kape nga para kanimo. Ining said panyawan coffee mix ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro good ni siya natural. Kape nga bitter apan makapabetter og matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. Produkto kini sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing Tatak magaling. Available din sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar o sa inyong mga suking, mga outlets, mga kabagting o kabulgadas. Alas 5.29 na, dita maglangay, gumikan kay daghan pagkag mga balitang impormasyon ang ngayon itong ipalusot ining buntaga. Kabating nga na kaninyo, naon na to ang mga natala gikan sa lungsod sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ini ang may kalabutan ni ining nakaparadang bao-bao gituho ang gikawat dito sa lungsod sa Labangan. Ang kompletong detalye pinagi sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
7: BBC Live Report.
8: Pinangayog pagkitabang ang usa ka 38 anyos nga bao-bao driver human giingon nga gikawat ang iyaha nga bao-bao nga kini ang giparking lamang gawa sa iyaha nga Pinoy-anan sa Purok Bougainvillea, Barangay Upper Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Matod pa sa 38 anyos nga biktima, nga alas 5 ang takna sa buntag, nga ang bao-bao nga nakaparking nga tubangan sa Panimalaya, gingong dako na lamang yung kahikurat, gumikan kay nahanaw na kini. o sa ilahang pag-review sa CCTV footage.

0: ingon nga dunay duha ka mga wala may lalaki ang nahidangat sa yahang at upapan ni Malaya. Pasado alas sa 12:36 ang tak na sa Kidlawon o gadiin gidukuha nini ang baw-baw laki pa ang franchise. Dugang pangimbestigasyon nga nabiyaan matutpa sa tag-iya ang iyang baw-baw nga nito higayuna wala kinigilak nga mo'y hinungdan usaba nga nagmalampuson ang duha ka mga gingong kawatan. Sa kasamtangan, padayon na nagpahigayon o follow-up nga kining operasyon o lagip na investigation ang buhatan sa mga personahe sa Labangan Municipal Police Station aron usab nga mabalik nga to sa tag-iya ang nahanaw nga baw-baw. Samtang pahimang no karon sa mga kapulisan nga kunugaling nga biyaan ang ilahang nga mga gipanagiyahan nga mga sakyanan, siguraduhon matudpa nga ipanglak aron nga dili kinidali nga makawat sa mga kawatan. Bagting 17 Flores Afima sa VLFM ug Radyo Bagting.
1: Otoy asoy og kompletong detalye labot ni atong nahitabo nga paghanaw sa saka baw-baw tinod bito na usay atong pagmalimtanon ba nga wa na gid ni sa lugar wa na gid na mao ginahanglan gid nato nang i-check nato balik-balik ang atong mga properties inyo mga propiedad ay ang inyo mga sakyanan single motorcycle og lakip na usab inyo mga baw-baw kay naara gid na ang mga dawtang elementos palibot naghulat nagkano sa makabintaha nga na sa imuha o gadiin madala ang imuhang mga propiedad nga gihaguan pag-ayo. So inatanta nga malocate itong nasangpit nga baw-baw kay di biya pud na barato ng baw-baw, mahal biya pud na. Ay nako, alas 5:32 na mga kabagting og kabalkada. Sige sa ito ang pagpanaguban dugang pang mga balita. Buktang ato sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Kaya nakastanbay usab si bagting 28 Kimberly namuwag. Mag-uman na si Kupuman ng luba dito sa Ramon Magsaysay. Ania ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Nasikop ang usa ka 53 anyos nga mag-uumahon man sa nitabong insidente sa pagpanluba alas 7 sa gabi ni atong Mayo 9, 2026 sa Purok 1, Barangay Dipalusan, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang 55 anyos nga biktima nakahiagom og daghang sumad ni lubaan ug gidala gilayon sa Zamboanga del Sur Medical Center, Pagadian City alang sa medikasyon. Base sa inusual nga imbestigasyon, gituuhang nagsugod ang panaglalis human giingong gikaon sa baka sa biktima ang mga pananom sa suspetsado. Samtang voluntaryong may surrender ang suspesado sa maresponding mga kapulisan na ug usamdang anaana sa kusodiya sa Ramon Magsaysay Municipal Police Station na alang sa legal nga aksyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: Mga kasayuran, gikan sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur, mga kabagting o kabalkadas, galing di magin malikayan, magin tayong mga hayupan, no? Mataga kanabitaong panimalay na yung mga hayupan na sa mga kabukiran, na sa mga kalungsuran. Bisa na diha sa inyo mga kabaranggayan. Sabot-sabot lang po, dog, dili man o galing kanabang maabot sa punto nga man luba, man dapat, o guban pa. Pwede na magiging sabot-sabutan ang tanan kung dili galing mukihula, ipabayron sa iyahang damage, sa iyahang hayop nga nakakaon sa imong sa imuhang pananom. So ayun lang po dog himo og mga lakang sangkot nga to sa inibitang pagpakasuhan ay og sangkot di baka nga to sa pagpisikalay. Sangkot pagyud nga to sa tong pagabilanggo mga kabagting og kabalkada si pabilin gihapon ang kakalmas ninyong kagalingon bisan pa man og adunay mga nagpanghitabos palibot makapaminsar tagtarog ha. So, sa dugang pa mga update sa Zamboanga City, mga kabagting o kabalkadas, gumikan kay dito sa moong lugar. Doon ay lalaking samdan humat nga na hit and run dito sa moong syudad. Ang detalyes report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
4: Samdan ang usa ka lalaki human mabanggaana sa usa ka kuliglig o tricycle atubangan sa Papsilog, Barangay Santa Maria, Zamboanga City, alas 3:30 kagahapon sa Kadlawon. Sumalas pamilya sa biktima, dali nga mibiya ang driver human sa insidente. Sa pagkakaroon, nagpaalim na ang biktima sa Balay Tamblanan samtang nanawagan ang pamilya sa mga nakakita o adunay impormasyon nga makigtambayayong sa mga otoridad aron mailhan ang responsable sa hit and run incident. Giyawhag usab nila ang driver nga mutahan og atubangon ang iyang responsibilidad. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Alas 5:35 na mga kabagting og kabalkada. Surag nilaktod ko no. Nilaktod ko kay wana ko na di parahe na. Ibog na hinawaan. Sige, tumbalikan na si Bagting 27. Si Bagting 27 atong isunod Daryl Aya ay kay doon ay lalaking ito ang naggamit og wait lang. Bagting 27, direta sa kuan. Lalaking dakpan tungkol sa paglapas sa Republic Act 7610 or sa Santa Lucia de. Sige, relax lang kanang Nash. Okay, money final. Lalaking ito ang naggamit og illegal drugs dakpan sa Santa Lucia. Atong sera nagdetalye ni Bagting 27, Daryl Aya ay.
3: 106.0 Dakpan ang usa ka 32 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong drug by bus operation alas 9:45 sa gabi ni atong Mayo 8, 2026 dito sa Purok Riverside Barangay Santa Lucia. Pinagi sa inyo sa operasyon sa Pagadian City PNP ZSPDU PDA 9 ug uban pang hutong sa kapulisan. Nakuha sa operasyon ang duha ka gagmay nga pakete nga gikatahapang shabu usa ka medium size ug uban pang drugs paraphernalia. Ang nasakmit nga ebidensya sa droga gitugyan ngadto sa PDA Regional Office 9 sa Barangay Balintawak Pagadian City alas sa laboratory examination. Ang suspek ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian CPS alas sa saktong disposisyon ug pagpasaka sa tukmang kaso sa korte. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.0 Tabog tangat dos mga natala sa lungsod sa Mulabi kay dunay lalaking adunay kasong robbery usab ang nasakote sa maong dapit. Ang detalyes report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
2: BBC Live Report.
0: Puson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka pinangita sa balaod sa lungsod sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Din ang nasangpit nga individual gingon nga doon na kinikaso nga pagpanulis o nadakpan kini sa Mulabi Bus Terminal sa Barangay Maluloyona, Mulabi o kiniusab ang gingong residente sa Santo Niño Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan, nagpagadaro kini og 30 anyos nga top 8 most wanted person. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa mga kapulisan sa CIDJ Misamis Occidental, kundi dito matutpawasan kini, nagsumikad ang iyahang kaso. Ang iyahang kaso nga tubang, doon ay bail bond girekomendar ng umalor sa 100,000 pesos. Bagting 17 Florence sa FIMA sa BLFM o Grad sa Bagting.
1: 106.0 Ito mga natala gikan sa lungsod sa Mulabe, sa Zamboanga del Sur. Balikan ato sa Bagting 27, Daryl Aya ay labot na ining lalaki nga nadakpan. Og diin kini giingong tungod sa paglapas sa Republic Act 7610 ini sa dakbayan mga katungod sa mga kabataan, mga kabagting og kabulkadas. Ang report ni Bagting 27, Daryl Aya ay
2: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang usa ka 27 anyos nga lalaki residente sa Barangay Dumagok, Dakbayan sa Pagadian. Ang nadakpan kaniadtong Mayo 9, 2026 sa may alas 12:50 sa udto dito sa Prok Okra, Barangay Banalid, Dakbayan sa Pagadian. Ang operasyon gipangunahan sa mga personahe sa Pagadian CPS uban ang 1st DSP MFC ug ZS Marpsta nga may resulta sa pagkasikop sa akusado. Pinaagi sa gahom sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 22 Judicial Region, Pagadian City kaneto Mayo 5, 2026. Human nakalapas sa Section 10A sa RA 7610 kalabot sa Section 3B1 di na doon ay girekomendar nga piyansa nga mabalor sa 80 mil pesos. Ang akusado na nakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa BLFM o Radyo Bagting.
5: 106.7
1: Magbating. At ay mga kasayuran, nga gipalayuhan na sabsamayin kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. At ito mga kabataan diha nga diin, medyo malimtanon na mga lolo o lola nga malimtanon pod. At ilas mo magsipapa, rumalikayan ka ng pagkamalimtanon. Vitron Vitamins Plus Iron everyday. Aron nga diin, mamahimong lagsik o baskog. Lakip daw sab, abtik ang inyong mga pangisip o mga panghuna-huna. Para sa mga kabataan nga na 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nagidado sa buog 1 to 12 years old, pwede paghihapon. Pili siya ganahan og tablet. Dito siya sa sirap. Samtang Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Huwag diin na niya itong mga gustong mahimong alertong panghuna-huna. Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Trading, FDA approved. Huwag mapalit kini sa Degree Boutique o Pharmacia sa inyong mga lugar. Oras alas 5:40 na.
6: 106.7 Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
8: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog sa diha.
8: Muayo sa power tools.
7: Nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo. Misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma dawas to. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na ato, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
10: Ah,
11: asin.
10: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
9: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Uy! Kain na!

0: Max Saver sulit po sa bills all day para ang mapusugera.
1: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame sauce. Or the cheeseburger meal with golden apple sundae. Now available at your nearest McDonald's.
2: 106.2
3: Round 3 na tas no magpagba nag-uban mga kabagting kag kabalkada dinhi paghapon sa tuang atolmonon Lanog's Bagtingan. Sibiyaan sa 106.3 Bell FM mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. Siyempre panining buntaga di nato pwedeng laktawan. Ginahanglan nato mapabati nga na kaninyo ang presyo sa mga nag-unang palaliton. Importante gayud kini mga kabagting og kabalkada sa may presyo na to ron. Precious isda. Precious sa isda nga to ang pag-asairan kay mao kani ang ato ang mga nakalap. Nakalap sa tong bagting reporter sa market na bagting 27. Og atong sairan kung usang isda ang dasag nini mga panahona og available diha sa ato ang siyempre isdaan section. Oh, makatuam rag ato po. Di ba? Kaya ito ang spagadian man. Oh, ano diri spagadian na ito, no? Ang sakto. Ang makatuam rapog na po ikaw glingong stulyo. Warba po. Okay, 549 na. Update. Gagikan sa merkado publiko, particular din sa isdaan section. Presyo sa mga isda ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
4: BBC Market Report.
3: Go
5: yes,
3: ahead.
5: Bagting, this is Ice. Mayong buntag niya kanimo, ilabi na sa mga sukitig paminaw. Live kita diri karon sa may merkado publiko, particular sa may istaan nga bahin. May mga oras sa ito, ito nalang kasamtang ang presyo sa isda, aduna na ng mga kapilian o ubay-ubay na po ang nag-display ni buntaga. Karon natong sairan, tulingan, dalaulo, 140 ang kilo, unod, 200, pikas, 140 ang kilo, budburon, 200, spirit gagmay, 120, tambang, 80, tilapia 140, bulinaw 100, dangit 250, gitong 250, gutob 200, salay 80, balo 100, bangus 170 nga to 200 ang kilo, tilapia 130, gisaw 250, katambak 200, anduha 140, mulmol 240, og ang sari 140 nga to 300 ang kilo, sa barilis dalaulo 250, unod 350, boneless 450, ikog 320, straight cut 350, panga 350, og ang tinait 250 usab ang kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Isataya ay sa Bell FM og Radyo Bagting.
4: 106.2 Radyo Bagting.
3: Yes, mo to yung mga update sa mga isda diha sa may merkado. So dunay kapilian nga kanang sigon sa inyong mauyunan o sigon sa inyong budget mga kabagting og kabalkadas. Alamian ang mga isda mapalgan diha sa may isdaan section. Isod po kato sa karnihan, isdaan man. Alas 5:51 na mga kabagting og kabalkadas padayon paghihapon tas pagtulon sa mga balita og impormasyon. Gawa sa mga isdaan, balikan nato ang mga nagpahitabo sa gikan sa mga sikbit nga mga dapit og dinhi sa to ang lalawigan. Ini ang accomplishment report sa mga awtoridad sa usa ka wanted person nga nasa kote. Og kini pinaagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Wanted sa Sumbuanga del Sur, hingpit na nasiko pero dito na sa Bukidnon. Tungod sa kasang murder, Bukid na ang bahalaga sa mga maabot o aha mo magtago-tago, madakpan, ragid gihapon na. Dili man karon pero basin ugma og sunod adlaw o sunod pagamangang adlaw. Ang detalye sa report ni Kimberly na Muwag.
4: BBC Live Report.
6: Hingpit na ang nasikop pang usa ka 60 anyos nga wanted person sa Zamboanga del Sur nga kapin duha ka dekada nga nagtago-tago ato sa joint law enforcement operation na alas 6:08 sa gabi niya tong Mayo 9 sa Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Nasikop ang akusado pinaagi sa warrant of arrest nga gipagula sa RTC Branch 23, 9 Judicial Region sa Mulave, Zamboanga del Sur, pinisan niya tong Hunyo 17, 1995 alang sa kasong murder ug walay girekomendang piyansa. Sa pagkakaroon na naana ang akusado sa kustodiya sa Valencia City Police Station alang sa dokumentasyon adi sir i-turnover nga do sa Dumingag Municipal Police Station. Bagting 98 Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting
3: 106.3 Samtang sa laing bahin, balita gikan sa BBC News Center mga kabagting ng kabalgada sa dunay DNR. Matod pa DNR, nagpasalamat sa kooperasyon sa komunidad human, voluntaryong giturn over ang duha ka mga ihalas ng mga mananap sa Buanga del Norte. Ang detalye sa report at ang sayran gikan ni Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
7: Nagpasalamat ang Community Environment and Natural Resources Office Consenro sa Liloy, Zamboanga del Norte, gumikan sa kooperasyon ug suporta sa komunidad human voluntaryong i-turn over ang duha ka ihalas nga hayop sa Barangay Fatima Salog, Zamboanga del Norte niadtong Sabado, Mayo 9, 2025. Ang maong wildlife species gilangkuban sa usa ka juvenile braminikite o gitawag nga banog o usa ka Philippine long-tailed macaque o mas naila nga unggoy din kasamtangan giatimana na karon sa Senro Liloy. Gipasabot usab sa DENR ngadto sa komunidad ang balaod batok sa illegal nga pagbuhi og mga ihalas nga hayupan og nanawagan sa publiko nga i-report gilayon ngadto sa ilang ahensya o LGO ingon man sa PNP kon adunay mga wildlife related concerns aron mapanalipdan ang kinaiyahan og ang mga natural nga puy-anan sa mga mananap. Bagding 29 by Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
3: 106.3 Yes mga kabagting o kabalkadas, mga mananap nga diin inyo makaplagan diha bisag asa kon nanimuyo mo daplin sa mga kalasangan. O di ba ka bisag sa syudad gay mukalit lag og dunay mga dayo, ayo na inyo na og hilabti, ayaw pod pag kanamit ang tinguha ang pasakitan. Itaho na nga ito sa buhatan sa DNR. Bikin kay aron mapreserbar ang nasangpit ng mga hayupan. Nga inanay na in town nga nagkahanaw, nagkawala. O sa sistema, bikin sa pagdagsang sa daghan ng mga tao, mga kabagting o kabalkadas. Aron nga diin na kana mapreserbar, mapadaghan. Kunya doon na pa'y makitaan o inanay nga dagway o aktual nga makakita pa nga ito mga umaabot ng mga henerasyon. Na yung nagunang tumong dihana kay kung ugaling magpakabuhi ang tao, samot na ang mga hayupan na kinahanglan o sab sila magpakabuhi. Lain na po gamuray magbuhi-buhi. Lain man. Kaingan mo sa tao ga kuan mo gay mo eh, kaya nang greedy pag kayo mo sa mga kinabuhi o gay nyo pag inanghilabda ng mga kanilita o mga hayupan. Mga endangered na mga kabagting o kabalkadas. So ang in-charge niya na naagin na sa buhatan sa DNR. Okay, sige mga kabagting o kabalkadas, di paghihapon sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga pagpaminaw. O dinhi sa tuang tulumanon, lumanon sa lanog sa bagtingan. Tunay tang makiguban kaninyo gikag Lunes, ganto na sa adlang Biyernes, samtang Sabado, sa mga edisyon. Si Kuana Bagting, 17 na mga kabagting o kabalkadas ang inyo hang makauban. Manang importante gayon matagaron ugunya makapaminaw mo di og mga kasayuran mga balitang angay masayran aron nga diin mamahimo usab nga updated ang inyohang kanibitong pagpaminaw sa mga balita og kasayuran. Adunay kalabtan ang nagatawang sa dakbay naglalawigan sa Zamboanga del Sur.

0: kita sa dugang pa nga mga angayang basahon ining buntaga mga kabagting og kabalkadas. Sabi pa ang inyong mga greetings kay importante og ang resulta pagyon. Ay ang resulta ni Ara. 266 ang resulta mga kabagting og kabalkadas. Again, 2-6-6 ang 9 PM nga resulta. Ayan, nakompleto na ba og kung tanan no? Sige, anitas greetings be. Eh basi niya din makompleto na kog basa mga kabagting og kabalkadas. Hello, good morning ni General in Espanyol Ibon. Good morning usab. God bless og ni Jose Okaya. Oh, maing buntag diha sa Misamis Occidental Sinakaban og ni Krisha. Si Krisha may Abilianosa Hilbero, maing buntag diha Sungoy San Pablo Zamboanga del Sur. Ayan, thank you so much sa makanunayon ng inyong paghatag o pagtagad o pagsuporta. O gamayang buntag usab ni Banik sa Mucha Abamunga. O ingon man Tristan Wyatt, dagang salamat, Gulay. Tristan Wyatt Gulay. O Tata Judy Makalisang. O lakit na usab si Mitch Biguas. Good morning diha Mitch. O Michelle Biguas. O ang nag kuan bina kanibitong nag inusarang oh kanang bitong naginusarang nilalang sa kasing-kasing ni Kuya Marino Biguas. Okay, dayon na sa pa di Imblar Analin o galakit na usab ni Arnel Noval. Ayan, may buntag og mamonita sa Cecil Calderon Tilaon de Sulungsod sa Mulawe sa Bongga del Sur. Thank you so much guys sa makanunayon ninyong paghatag suporta din isto ang tulo manon. Bueno, wala ko'y igong oras pa sa pagpadayon din sa to ang pagtunol sa mga balita kasayuran labi pa dari sa to sa lanog sa bagtingan mga kabagting og kabalkadas. Ang tod sa sunod ay gayon pohon oy samang taknag samang istasyon pagid gihapon ni. Eh. Og dinita mag-uban-uban sa kanunay gikag alas 5 padulong alas 6. Og niya na pod ang bagtingan sa katawhan. Ang inyuhan na pod nga sundan mga kabagting og kabalkadas. Nasa pulong sa 1 John 2:17, and the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Agusto magting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Hanggang susunod, higayon po hon. Mayong buntag. Ganatang tanan. 106.7 Radio Magbating.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
3: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts
3: forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
9: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Alasay sa 7 natong oras sa kabag di kabalkadas may buntag kaninyong tanan adlaw karon nga Lunes sa Pizza 11 nagayod kita sa buwan sa Mayo kabag di kabalkadas sa tag di smell 26 pagkang paspasa sa adlaw mao na kaninyong tanan na loading pagyod nagsikuan pa nagsending pa amo pa pagsend. Okay, ganin yung tanan, gabag ni Gabalgada sa mag-ausap pa, maing buntag sa to mga soking di paminaw sa kanunay nga nagsunod ng sibiyaan sa Radyo Bagting, ngayon man sa Bell FM, magikan pa kaganina pag sign on, pero nakabalik na bang FM, wala pa, hala. Sige, maing buntag. Oh, good morning, diay sa to ang mga transmitter boys dira sa may palpalan. Good morning ni Kuya Marino Bigwas, kumusta kuya, nimbalik na ba itong FM? Kung wala pa, samsuri ko. Masay problema nga no, sige manig pidok-pidok, gabi eh pag yun eh. Hantod nga nawadan tag kuryente, dayon na pagkahuman. Karon, no, pag yun na kontento, nag single face pag yun dire sa may Mount Palpalan. Good morning, ito ang mga personahe sa Samsorico. Sa tanan nga nagpaminaw, maing buntag, sa ito ang mga negosyante, mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat. O di ba kahausa man nga matang nga si Anas sa sektor sa Katilingban, maing buntag sa magkausa pa. Ako si Bagting 17, Florence Sofima, makikauban ka ninyo. Hangtod kita sa alas 6, ako alas 7 rather, hangtak na sa buntag. 0938-2077-614, alang sa inyohang mga reklamo, mga pabagting, or unsa pa ba na inyong gustong ipadangat, diri sa ito ang pagpanaguban. Again, 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Kamusta di ay ang atuang mga operators diri syudad sa pagadian nga ugmang adlawa gikatakda na ang ikaduhang hugna no sa cash distribution no paminaw mga operators no mga bawbaw operators nato diha karon paminaw mo yabasen og apil na mo sa ikaduhang hugna pero kun wala mo iswerte na delikado. Radio. At ay pabati diha kaninyo niya ang pamahayag ni Mayor Sammy ko. Ingon man kabagtig kabalgadas no ingon man usab. Ito ba nga bahin ato nga nag-viral no nga usa ka pulis ang nangulata sa iyahang kining asawa or kaipon kabagtig kabalgadas no ining usa ka pulis nga basin pag-unsa ba no unsay sala sa asawa muni giingon pagkangalan nga dako kag lawas nga pagkapulis no. O gaingon man usaba. Kinahanglan mo nga kon mangwa kon usa ka kalalaki, kinahanglan kabalo ka mo kontrol sa imong pugong ba, sa imong kaugalingon nga dili ka makadapat sa imong nga kining ka live-in partner or asawa. Maskin pa og ni una og kining pasakit ang asawa tungod kay kuandra manggod ni. Dunay sa video nga ning katap sa social media. Doon na ni mga panaglalis ang duha ka managawa live-in partner. Magkaipon pa man, hindi pa niya takasal. O, di po ta sure. Basta kay live-in partner, kung baga, kay mamangun ni aming kwan dito, ng mga ka-live-in pa daw ni siya. Anyway, o. Oh. Nga diin, nakapatrigger, nakapasuko sa babae kay malipayon. Yan ko niya, nga malipayon siya dito sa lain nga, namag na siya gikalipayan ba? Ang barkada ba kani, or aha siya mga malipayon? So mo ni, kabagtig, kabulgadas, na ipakita o niya na Nash, katubit taong nangulata tong pulis. Okay na, ipakita o niya to, kung unsay kato nangulata ang pulis. O niya na nang kuan, o niya na nang ikaduha kato, o niya na nang tuda, kato sa pulis, ipakita. Ah, katong ikaw, katong video. Katong video ipakita. O na DN kabagtig kabalkadas, no? Isa ra kahapila ra to kahapak sa babae sa iya pag naghana. Kuto-kuto pa yung tao ng iyahang kining kalib-in nga kuano, kining babae nga sakto lang o pangwan ba, pamarog, no? Gikulat, gisumbag kapila sa ulo, then pagkahuman, pastila ng yod. Muna gingon, kabagtig kabalkadas nga ang kiniingon aning klase ba, no? Sa usa ka individual, kabagtig kabalkadas, maingon taog angayan gayod, no? Angayan gayod, kabagtig kabalkadas nga mapanubag sa balaod, nga iya sa laod, nga iyahang nahimo. Naliman ka nga ang iyahang kining kalib-in kay nahagba, di ba? Nahagba din pagkama na wala ra. Gipasagdaan na po niya, wag gid tabangi. Nagingon nga mga babae karon nga nagpaminaw, o mo ni list ko ano, unta mahimo nyo ning pangapagtulunan, no? Kato mga babae nga mga humok og ilong nga di ka balo mamutan-aw, di ka balo mamusuta kung unsa gyud ang tinuod nga batasan, kay lagi kini manggong ingon ini kabagtig kabulkadas, no? Kung nagkailhanay kini bitong mga managuyab, kung nagkailhanay pa lang mo og taman, no? Adeser mo nga nag-ipon, adeser mo nga ning sugot nga magminyo na mo. So do nagay possibility nga inyuhang mailhan ang inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga unsa man ang inyong tagsa-tagsa ka mga batasan, no? So pero kini magong sagad sa mga bagong tubo pud karon, di ka balo mo ila-ila, di ba? Pagkangalan nga gwapo, pagkangalan nga gugma kuno, hala sige, bera. So ingon ani kabagtig kabalkadas ang nahitabo. Di po ta mutuo nga kining mag live in partner, no? Wala ni sila ingon nga kining nagka ilhanay baka og taman o dili baka ni agi sa taas nga relasyon ang ilahang nga panag kuano kining panag-uyab. Kay ngon ini manggod kun ugaling mao ni batasan sa imuha nga uyab, no? Sa uyab pa mo diha nga manapat. So mas maayo siguro nga dili na lang pa kuanon oy pa on yunan, di ba? Luoy ba? No, luoy kabagtig kabalkadas ang nahitabo nga ingon ini, no? So hinoon kining pulisa nga kuan, kining pulis nga kining nangulata sa iyahang kaipon kay gitangtang na kini sa iyahang trabaho, no? Gitangtang sa iyahang trabaho, at the same time kabagtig kabalkadas gikuhaan na po ni siyag armas. So ang hangtod nga mintras nga nagkuan pa nagpadayon ang investigasyon, no? Kini siya kay nahitabo ni sa Malolos sa City Police Station, dos Malolos dili sa tuwa pero kini bang angayan ni siya nga makuhaan og mga pagtulunan, no? Sa kining ingon ini nga panghitabo. Di ba? So mao na nga mga babae nga nagpaminaw, di man gyud na to, di man gyud nyo malikayan nga musulod gyud mo og tagsa-tagsa ka mga relasyon o ila-ilahan nagtaman ang lalaki nga nanguyab ninyo. Ila sutaa og taman ang batasan kay ang kaminyoon lagi daw matud pa sa mga tiwangan dili pareho og kanon nga kung mainitan ka ini og hungit nimo na napaso imong baba pwede nimo nga iluwa, di ba? Kay kung sa kaminyoon na o pag-ugaling nakasal na mo na maglisod na kagluwa kabagtig kabalkadas, maglisod na ka o mahimong gawas nun, di ba? Makagawas man ka sa iyaha pero dili pag yun tutali umikan kay na paghihapon mo kay sa papel, no? Sa balaod kasal paghihapon mo kabagtig kabalkadas, di ba? So ingon ni ini, so kini sila kay kuan pa gani ni maingon nga live-in partner lagi daw. So ingon ani na ang kining nahitabo karam murag riot kun baga ba manutog nag wrestling ning duha. So muna mga sir, kung mga men in uniform na to or masit pag dili mga men in uniform, di ba? Pagkangalan nga kining kung lalaki gid mong tinuod o ayaw dapatin ninyo na inyong mga asawa, di ba? Manahon sa nanguyab pa mo kasi gimog ingon nga kining panggaon ta mo, di ba? Panggaon ta mo, dili ta ka dagmalan, hala sige, bulatik diri, bulatik didto, sus pastilan. Pag-ipo na sa ngadto-ngadto, tuwa mo gawas ng tinuod nga batasan, no? So muna nga mas maayo gayod mga kabagtig kabalkadas nga kung ugaling kinibitaw na dunay makirelasyon mo, oh, mas maayo nga magmulungtad sa ugdugay ang inyuhang relasyon ay ha mo decide nga magpakasal or mag-ipon. Oh, ngano man. Tungod kay sa magkadugay manggo diri na mo gawas ang tinuod nga batasan pero kani bitong mga short term lang nga mga relationship dayon mo resulta dayon nga to sa ipon, nga to sa kasal. Oh, sagad gayod, no? Dili man tanan pero sagad
1: Dirigyod mausab na rin kapag tigibulkas, magawas ang tinuod nga kulor sa batasan o imong pagkatawo, no? So sa primero, butan pa kay ka. Kaya bitaw, murakag iro nga maamo pa kay ba? Mm. Pero pag abot, danta nagpila ka kining tuig sa inyohang panag-ipon, dito na magawas ang tinuod nga gitagutaguan nga batasan. Di ba? So mauna, no? Nga adisir nga musugot nga iipon, halag kapila pa na mo, muhang niyo diha ang inyohang mga uyab, mga girls, nga mag-live-in na mo, kay stable na ang inyohang, income, unya wala pag yung kika nakabalo sa iyahang tinuod nga batasan, ayaw sigid mong sugot, no? Kundi mo gusto nga mapariha sa nining ginangatan, nining usaka, kining nilalang, no? Nga pagkag yung luuya, kapila gisuntok, gisumbag ang ulo, gisuntok sa kuto-kuto. Di ba? Gisakyan pa. Hastilan. Ano, giingon, kabagtig, kabulkadas, mo nakalimadmad na ning mong bayhana. Gimatod pa na ning bayhaning kuan, ni akining gikulata nga babae, no? Giingon, kabagtig, kabulkadas, nga kuan ni siya. Kadaghan na matod pa ni siya, gikulata di ay. Mugbot pasabot ihang gikaon na lang pirmi ang kulata sa ihang bana hantod naabot sa ingon ene, di ba? So kini ra ba ding pulisa kay vlogger o sagad magudron sa mga pulis kay mga vlogger, di ba? Stilan. So kini nga babae kay mao kini si Ira Seda de la Cruz, oh mao ni ang siya mismo ang nagpost kabagtig kabulkadas sa video clip kung kano kung asa siya gikulata sa iyang nga bana nga pulis, no? So, ingon ini ang mga kuan ba? Wala man na ito makita, no? Ang wala na ito masayran kung unsa gayod ang kinibitaw nga tinubdan sa ilahang panag-away taman nga niresulta nga ito sa pagpandagmal kabagtig kabulkadas kay clip ramanggod nga ito ang nadungog nga katong mo'y hinungdan nga nahapak sa gihapak sa bay ang iyahang bana o kay katong giingon nga malipayon lagi siya. Ambot, hapon to siya malipayon. Di ba? So, gumikan niya dito, moto nga, wakapugong ang babae, insulto rin po kasi iyahan nga part, iyang gihapak. Sus, pastilan. Kay, dito naman hinoon, gidabudabuhan, hinoon siya taman sa iyahang bana. So, muna kabagtig kabalkada sa kapait yun. Di ba? So, ingon ini ba? Ngayon nga, kinahanglan boys, no? Ato ang unahunaon og taman nga pila ray kusog sa babae, di ba? Pila ray kusog sa babae, isa kahapak, pastilan. Hinon dalunggan to siya na igugod, di ba? Insagting siguro dalunggan ni sir. Moto nga balos po siya kadaghan, uwa siya natagbaw gikuto-kuto. Stilan gyud. Una, no? So mga girls nga nagpaminaw, Sagad na sa mga batanon, mga kabagtig kabalkadas, musugot dayon nga, i-live-in, di ba? Maragkuan ba? Ang mga babae, bitaw karoon nga bagong tubo, puriya lang sa mga tarong ha? Pero katong bitaw ang mga babae nga matawag tagtuhumok yung ilong, oh? Muraog kuan, kining musugot nga, permi na lang lumluman kanunay silang mga uyap. Radio Magbating! Di ba? Musugot na lang lumluman kanunay. Naga, mura, wala na ikuan, kining mura, og sila na lang yung taos, kalibutan. Radio Magbating! Wala maginikanan, sige, tanawa nagtaman ang inyohang, monitora nagtaman ang inyohang kining mga anak, no? Maskin pa og mga nanasilay kaugalingon nga pamilya, kaya narabag yung usahay nga unsaman, na yung usahay nga ang inyohang mga anak, maulaw, no, nga mo tugan sa inyo ha kung naunsa na di ay giunsa na sila pagdala sa ilahang mga kaipon o sa ilahang mga bana, di ba? So muna kabagtig kabalkadas nga mas maayo nga inyuhang nga kumustaho na inyuhang mga anak kaya ayo paabutan ninyo nga muabot sa ingon ini ba, no? Nga pasakita na og tama ng inyuhang mga anak makaingon ta nga madawat ba sa kainahan nga ang ilahang anak kulatahon, di ba? Gikan sa pagkabata, hantod pagkadako, kay unsa man, giatiman og taman sa mamagpapa. halos sa dili in town papaakan og lamok ka. Then pagkahuman na pag-abot ka kung kanun saan na minyo na dito na hinoon ang banan or ang sawa ni mangulata kung diin dagko na silang nagkaila. Radio Magbating Manay na nakabagting kabalkadas. Manay uban nga dunay din ito mag-question usab nga dunay maginikanan nga mulaban gayon sa ilahang mga anak samot na kung nilang makita nga ang nabana or diba ka ang naasawa silang mga anak kay mga dagmalan, di ba? Mga irresponsable kumbaga. Radio Magbating. No? So, dili man sa ingon nga konsentidor ka nga pagkainahan, ayo lang po da, no? Di lang po da mabutang sa maabot sa point nga kanang gamayng away sa pamilya, mulaban po da yung ka, no? Kung dili, kinahanglan, imos ang paminawon ang pikas to pikas, di ba? Kung kisagoy sad-an, ayha ka nga kining mo patunga sa ilahang away. Pero kinahanglan, no, pag-abot na gani, kung lain ang guning hilisgutanan ng ingon ani, nga pisikalan naman god, di ba? Pisikalan na kabagtig kabalkadas, kung babaay lang, walay problema, bahalag pasagdaan mo na diha, di ba? Total, wala may kining apil ang pisikal. Pero ingon ini nga pisikal na gani, dinigit angay nga magpakahilo, mamaginikanan. Na di ba? Wagi ginikanan nga nangandoy nga paminyoon ang ilahang mga anak aron lamang nga kining bukbukon or kulatahon. Radio Magbating. Giingon nga miingon gani ang ubang inahan, itugyan na nako ang imong anak ug hinaot nga imong panggaon, di nimo pasakitan. Ingon pading bana ang pamanhonon. Ako nang ipanaad sa imuha. O di ba? Sa pagpanguyab pa daw kay maingon nga kabuton ko ang bituon og akong ihatag sa imuha. Tinuod gyud ay kay pagminyo na gikutok-utok kitag aninipot or bituon ay Radio Magbating Stilan. Anyway, kabag nagabalgada sa nga tuwa nga utulumanon, hadod ganato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, sa Dr. Vibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology, sa Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dugang kasayuran.

0: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
1: Uy! Kainan!

0: Get one of six collectibles when you order a Minecraft movie meal. Try the six-piece chicken McNuggets meal with Nether Flame Sauce. Or the cheeseburger meal with Golden Apple Sundae. Now available at your nearest McDonald's.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usab ay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto

0: 7 sa gabi, Lunes hanggang sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: 106.2 FM.
3: Mula bang sa katauhan mo dating sa kamatuuran pagdungan sa katatauhan.
4: Alasay sa 32 sa itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, balik na din sa pagpanaguba ng Bagdinga sa Katauhan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagdinga sa Bell of Anna. Ang ato ang programa usab, hatod ka nato sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders, kinahimutan sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BALS. Ang Eliana Bayview College sa pribadong tulunghaan nga dunay ubos kayo nga tuition fee alang sa mga kolehiyo. Samtang sa mga incoming senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab ang tuition fee. Bugtong ang inyong bayran, mao lamang ang miscellaneous Kabagdig Kabalkadas. Muna usapan yung gipaabot, taadto na or pa-enroll sa Eliana Bayview College kay nagpadayon paghihapon ang ilahang enrollment. Pwede ka magkapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Walay rason, ang dili ka magkaeskwela, kay gihatagan nilang dakong pagtagada ang matanang kabataan nga makahuman sa ilahang pagtungha. Mao ka na ang Eliana Bayview College. Alas 6:33 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas. Atong ipabati diha kaninyo ang tipik sa pamahayag ni City Mayor Sammy Co. Natol sa interview sa media ni atong adlaw nga Biyernes. Mahitungod Kabagdig Kabalkada sa ikaduhang hugna sa cash distribution. No, nga ipahigayon kini ugmang adlaw diri sa may Rotonda Convention Center, no, sa may Glass Gym rather Convention Center sa Rotonda. So alang na itong mga bao-bao operators nga wala nakadawat sa first batch, basin din rin mo sa second batch na apel. O diba ka ha, basin na apel, gihapon mo sa, naghapon mo sa listahan nga wa na apel. Kaya doon na matutpay dulaan sa 200 ka mga bao-bao operators ang wala gihapon na apel sa cash distribution og mang adlawa. Aniya ang tipik sa pamahayagan ni City Mayor Sammy Go.
3: Laban sa katauhan mo dapig sa kamatuoran pagdungan sa katatauhan.
5: Sa pasilo ang subo, di na nakuha sa la. Basta ang wawa na din kusina, hindi ko makilala doon. Sa wawa na, kumbasan din pangalan niya. Okay? So, okay, ang na-approve din, 1,000 muna din kami kape. Anyway, karong Martes, May 12, Martes sa hapon, sa Rotonda niya po, sa Rotonda, para mong naon, patito po sa Rotonda Gym, ha? Sumusunod po, 2 p.m. to 5 p.m. Dito na sa Rotonda, ha, mga bicycle driver, Martes 2 to 5, ang second batch. Kung parang late niya, kasi mo, kadawan, madaan yung kak, at alin ka kaya kung pwede kumutak at tao nga mga mabalitin ka ng bonus itos na wakag yun na mga umalitin. At ipagat ko na lang ang picture ito na kaya ito na lang ang picturean kung kaya na musugot pa ang musugot ng BSWD na lapit right match. So kung di na musugot ng lapit right match, hindi rin ako sana. Ano ka may mo? Basta ako ang ni Ani, tutun sa ni Ani din rin, picturean na mo ang na-verify mo, may ikaw dito, hindi mo makilala ang cap. So, alam na nung pumahawak na siya ang cap, yun natin ang dali. Iya, gitu. Kita bisa. Dahil mo kung ano niya mga kanya, kung problema kita alam mo problema, problema yun. Wala lang yun, sa may listahan ng problema. Taksa-taksa niyo mo ko, wala, pictura niya ka, ang driver's person. Hindi ko ito mong problema. So, Tuesday, May 12, sa hapon sa Rotonda. Katong, sa puto sa wakon, kung ano yung listo mo ha, pwede ako sa mato dito, sa tayo yung baba o bicycle. We will try, no? I-update na muna ikaw daw, but we will try. Kung sugot pa, at least na muli na pa yung 30 days. Okay?
4: Alas 6:36 na, min kalit magkaging hinoon diri repita. Alas 6:37, min tuyok na tong orasan kabagting.
3: Mula man sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pag-ibaran sa katawhan.
4: Mautoy pamahayag ni Mayor Sammy ko kabagdag kabalkadas mahitungod sa cash assistance, no? Release og mga adlawa sa tuang mga bao-bao operators. Oh, so gatong mga bao-bao operators, so I'm sure kabagdag kabalkadas nga nasayod na gyud to, no? Kay gipahibalo na gyud mo sa inyohang mga sa inyohang tuda president, di ba? Gipahibalo na mo bahin sa kining cash distribution ninyo karong adlaw nga kuan kining Martes ugma alauna alas 2 rather, no? Alas 2 paingon na matud pa sa alas 5 sa hapon. Oh. Pila ba day kabuk ang makadawat? Tanaw na to diri na bay lista diri sa tuang nakuha. Mhm. Onara. Ang gilauman no nga makakuha or makadawat og mga adlaw sa second batch, no? Sa fuel subsidy is anaa sa 1,103. Mm. Maura mang niha? 1,103 ang makadawat ugma og fuel subsidy nga cash assistance nga tag 5,000 pesos. So katong mga wala sa listahan, so wag itay mahimo niini, no? Kung saon ta man nga wala man gyud mo ning adto sa buhatan sa may sa CSWDO, di ba? Ang CSWDO mao gayud ang nasayod, di ba? Mao ang adunay kasayuran kung ingon man kung si kinsa ang angayan nga ilista kabagtig kabalkadas kinsa ang mamahimong kwalifikado niini, di ba? Pero gumikan lagi kay masigipili ninyo nga dito mo magpalista sa matag barangay, din dili mo, wala mo ning ato dito sa buhatan sa CSWDO sa dihang kamo ang giabisuhan nga dito magpalista. So ang nahitabo kabagtig kabalkadas, padayon hinoon mo nga dili hinoon makadawat og sa hinabang. Oh, sa hinabang sa gobyerno nga para unta kaninyo. Muna nga nangayo og dispensa si City Mayor Samico, no? Nangayo siya og pasaylo alang niadtong mga dili gihapon makadawat kabagtig kabalkadas sa fuel subsidy nga 5,000 pesos ka ugmang adlaw, no? So ugmang adlaw kinahanglan nga muadto mo dito sa rotunda sa glass gym, then hinaw gitambagan tong mga wala, no, katong possible nga dili makadawat sa hinabang ugma sa pag-adto usab sa mao nga kining payout pagdala og mga requirements, no, Aron usab nga sa pamasin nga malista mo, no? Kung kana matud pa musugot ang DSWD nga aduna pay ikatulong hugna sa cash distribution. Pero kung ugali nga dili na mo, wala na gani, so dili na sala sa amahan sa syudad sa Pagadian, no, okay, wa man siya nagkulang. Nabay uban, kaya di gyud makadaw, di gyud makasabot. Lisod pa sabton ni uban kabagtig kabalkadas, di ba? Lisod pa sabton ang uban nga kining mga kuan, kining tawo. Kay moingon na pod nga pili-pili. Kapila na ni gibalik-balik ni Mayor Sammy nga wala gipili, no? Ang kinsay tagaan og hinabang. Kay ang nag preparar sa pagdawat sa mga kining pangalan sa mga baubaw operators is mauman ang CSWDO. Di ba? Ang CSWDO may nagpreparar na nakabagtig kabalkadas dayon pagkahuman ang gibasihan sa kining DSWD is kadtong ning comply gayod, no? Ning comply gayod sa unsa man ilahang kining require, kining gipangayo nga requirements, di ba? So mao na kabagtig kabalkadas nga ayaw ninyo pakasad-a ang atong amahan sa syudad sa Pagadian kuno galing wa mo naapil sa listahan, ha? Kay sa tunang gikaingon igo lamang muhatag og kining certification sa Seminar Sami isip pagpamatuod nga kanang mga pangalan nga giindusar sa CSWDO tinuod gayod, no? Validated na siya nga tinuod nga na masahero dire sa syudad sa Pagadian nga adunay mga prangkisa. No? Mao na nga dili na na-question ni Mayor Sami inig-abot sa iyahang kining opisina kung kinsa ng mga pangalana nga giindosar o giduso dito gikan sa buhatan sa CSWDO. Kaya siya bang good po ang ma-question kung nagaling iha pa ng pangtangtango na kung si kinsa, di ba? So, magay na nga ang gitahasan, dili ang mayor kung dili ang CSWDO. So, katong mga nagmagahi diha, wa nag-iisala niya na ang atong amahan syudad sa Pagadian, no? Kaya gibuhat na niya ang tanan. Gani, matutpasa ni Mayor Sami, nga katong mga na nag-iya o baubao driver, baubao rather, nga doon ay prangkisa, nga wala bitag yung matudlo nga kinsa gyud ang ilahang tinuod nga driver, kay doon na ka na bitong ilis-ilis ba, no? Ilis-ilis o driver kabag di kabalkadas, iyahan na lamang gidawat. Gidawat nila, ilahan na lang giapil sa lista matud pa sa CSWDO, kay aron nga makuha gayod, no, ang 5,000 pesos nga gigahin ngadto kanila. Oh. Then ang mudawat niadto mao ang owner tungod kay wala matudpay matumbo kung kinsa gayod ang iyang official nga driver, no? Sa ingon na kabagtig kabalkadas. Mao na nga sa matag aduna gani mga programa nga ipatuman ang gobyerno, kinahanglan ta maminaw, no? Kinahanglan nga musunod, kinahanglan nga musanong kung unsa yung mga gipangayo nga mga requirements. O ingon man, so tao na tugtaman kung si kinsa ba ang gitahasan sa gobyerno, no? Kaya diri man gud dinay sumikat gabag di kabalkadas nga daghan ang wala na butang sa listahan. Gumikan ni atong announcement ba sa tuang gobernadora nga dito palista sa barangay, di ba? Mao dito man gud dinay sumikat ang tanan nga daghan ang mga wala hinoon nakadawat sa first batch kay dito nagpalisa sa barangay nya. Ang barangay manggod, no, wala gitahasan sa ato ang DSWD. Bugtong ang CSWD o ragiyod. So mao na nga pag-abot dito dunay kining pangalan nga gisulat ang matag barangay kay mao may mandato sa kagamanan provincial. Dayon gikolekta tanan, giduso pod sa kagamanan provincial dito sa DSWD. Sumotong gibutsyag sa personal sa ni RD sa DSWD nga ang pinakadaghan og double entry ang pagadian city. Moto nga ang nahitabo kay nadugay sila og hagpat, no? Kay sagad sa mga pangalan nag double entry man. Moto nga ning mando nga magpalista og balik dito sa kining CSWDO katong mga wala na apil sus pastilan kay wa man gihapon na ning sunod ning sanong ang uban nagpabilin ra man gihapon nga nagmagahi muna giingon ba panahon sa eleksyon normal ra gid nga aduna mo yung mga gisuportaran di ba pero pag panahon sa ayuda na gani kung sa kinsa nga LGU ang itahasan, dito mo musunod. Mm. Kay makauban mo sa kolor sa politika, panahon sa eleksyon o dili, pagka na nga hinabang sa gobyerno, hinabang, gika na gani sa gobyerno, gika na sa national, walay si bisan kinsa nga politiko ang mamahimong mubabag nga di ka padawaton. Di ba? Samot na nga ang gitahasan mao gayod ang MSWD o CSWDO o guban pa nga kining grupo, di ba? Kay kung ugaling man gud magpadala mo sa padayon mo nga magpadala na ining gitawag tag pamulitika or color sa politika hadlok mo muadto dito muadto sa anang buhatana kay basta unya og masakpan mo pimapicturan mo, makasukan na pod mo, muna hindi na lang yun pod. Di ba? Layo pa king eleksyon, oy. Mm. Layo pa king eleksyon, dili sa ta mag-ingon nga mag-focus o eleksyon. Ang buhaton, kay kuan sa o, kung unsay, ang ngayon nga, kuan, ihinabang sa gobyerno, hala sige, pahimusli. Di ba? Para man ninyo. Swerte gani mo kay gitagaan mo og hinabang, di ba? Swerte gani mo kay kamo ang na-priority. Unya pagkahuman kay magpadala pagyud mo sa mga kwan, sa mga sulsol usahay sa mga kining sulsolero sulsolera, di ba? Sumuna ka bagtig ka bulkada siya. Alas 6:48 natong oras diri paghihapon sa pagpanaguban. Dunay nang utana diri unsay dadon kuno? Ang dadon sa inyo ha? Sa kun katong wala na lista pananglitan, ang inyohang bao-bao mismo. Ang inyohang kining mga pagpamatuod no nga kamo ang tag kamo ang operator ng bao-bao at the same time pwede ra dito mato mo sa front desk no kay do naman ay kining front desk atubangan sa gawas gibutang aron nga mao imo accommodate kuno galing aduna may mga concerns no pero sa kuan na remember katulad mo ng photocopy sa inyohang prangkisa photocopy sa inyohang kining driver's license sa pagsiguro nga dili pud na expired ang inyohang driver's license ha kay kuno galing expired ang inyong driver's license dili pud mo makadawat og ayuda basta magbagulbol na pud mo di ba. O, i-double check na daan diha ang inyohang mga driver's license, ang inyong prangkisa sa inyong motor, ang inyohang driver nga bao-bao. Kay maunay usas sa mga kining pipila sa mga requirements nga matawag ta og gikinahanglan gayod, no? Sa DSWD aron na kabagtig kabalkadas nga maapil mo sa listahan. Aron maapil mo sa listahan nga matagaan. Mauna diha. Una ina mo paglangan pa. So, other one nga pangutana. Unsa ni siya? Basin pili-pili na po daw. Dili gini pili-pili hinabang. Oh. Dili ni pili-pili. Muna nga kung magpadayon mo, no? Magpadayon mo ang inyohang pagsige og ingon nga pili-pili. Halos sige. Ay na mo si kamunay bahala adra. Basta kay gipasabot na nga walay pili kung kinsay ang aing tagaan. Kinsay ang aing ilista. Pagkangalan lang nga aduna mo'y prangkisa, no? Franchise sa pagpamasahero sa syudad sa pagadian. At the same time, dili expired ang inyohang driver's license. Oh, pwede mo makadawat o gayuda. Yung man, kung doon mo sa listahan. Pero kung wala, oh, pag-ampo lang mo lagi, nga doon ay ikatulong hugna. Okay? Maho na magyud ni, no? Wanagyud mo yung mahimo, kabagtig kabalkadas. O yan, alasay, si Quintay, iuno na itong oras. Samtang karong adlaw di ay no, ato nang mahibawan ang kunugaling kinsa nga mga kongresista ang mubutar pabor sa impeachment sa tuwang vice presidente. Oh, sa inyong lantaw diri sa Zamboanga del Sur, ang atong tulo ka mga magbabalaod mubutar o mubutar bakaha sa impeachment ni BP Sara, no? O nakalimadmad na, dili na mubutar. Kagahapon, oh, kay giingon nga doon ay mga hugon-hugon, no? Nga daghan matutpa ang mupabor lagi alang sa impeachment ni BP Sara, no? Daghan ang pabor nga ma-impeach. Munang tanaw na to karong adlawa, kung aduna ba'y si kinsa nga mga kongresista ang maingon taga mo suporta alang sa impeachment sa atuang vice presidente. Ug lakip na sa maabot nga mga panahon kung galing madaghan gyud ang mupabor nga mga kongresista nga ma-impeach si BP Sara. Tanaw na to kung na doon na ba'y kausaban unya sa Senado. Kaya doon naman po'y hugon-hugon no nga adunay unsan eh ilisan ang Senate President. Oh, ilisan matod pa ang Senate President ni Cayetano. Kana kung na doon ay kausaban, tanaw na po na to, no? So, mogini ang usa sa mga giatangan karon sa mga katawhan. Kung si kinsa nga mga kongresista ang mupirma sa impeachment ni VP Sara. Pero kung bot beto na yung una-hunaon, kaya ito ng labay niya ng atong 2025 election, wala baya, gamay ra baya ang kuwan, gamay ra baya ang napilde nga katubitong namirma o impeachment, subot pa sabot, dili makaapektar matud pa ang sa mga politiko nga ning pirma sa impeachment ni Sara sa ilang kadaoga sa ilang kandidatura. Mm. Kay pila ra kabuok ang mga ning pirma sa impeachment nga nangapilde. Pila to ka kongresista? 11 sa tibok Pilipinas niha. Sa tibok Pilipinas nga mga katong nga ning pirma sa una bitaw nga alang sa impeachment ni VP Sara. Murag nara sa 11 kabuok ang napilde. Sagad ning daog. Sumoto nga ingon pang uban nga dili gayud makaapektar o makapatandog sa ilaha ang ilahang pagpirma sa impeachment ni VP Sara. Ang tanawang tadari karon, no? Kung mapiktuhan ba sa umaabot ang ilahang kunugaling ma-impeach ganyan itong vice-presidente o ang atong mga tao kabalog yun mo timbang-timbang kung kinsa ang ayan nga kining matawag taog suportaran. Mm. Sa Tatapikas Bahin, good morning din na Merly Templado. Sel Kagampang Sumarago, good morning. Exoperia Ladra Kagampang, good morning daw. Happy Mother's Day. Vanex sa Bumunga adto nas presuhan padulong. Kisaman. Muna giingon sir, bahalag saging basta kay labing na pastilan. Unsama na adobo, pirming maglagubo. Ah, katunay ganina. Anyway, kabag na gabalgada, salamat sa pagpaminaw. Hangtod na lamang ugma po ang adlawa. Ako si Bagting, 17 de Florence FM, may buntag, alas 6:56 sa buntag.
3: Mulaban sa katawahan, mundapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagharaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagpara Paragis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Ma'am Annabelle, nabrava isi ha.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi yes. Ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
16: Mabuhay Hardware.
15: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: Balita. Lunes, hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong King Balita.
1: Mga kabagding o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 11 bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa official Facebook page ng Radio Bagting News. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
0: BBC, Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, ikaduhang hugna sa cash assistance sa mga bao-bao operators sa syudad, ipahigayon ugma sa hapon.
3: DILG9 nagpasinaan batok sa mga mangingilad nga nagagamit sa pangalan sa ahensya.
1: DICT Government Network Program, dakong lakang padulong sa smart city sa Ridge 9.
3: Sa unuhan sa balitang regional, Barangay Public Safety Office member patay. Kapin pulo ang naangon, lumadisgras sa ang gisakyang rescue vehicle sa Bukidnon.
1: Illegal gun factory o gingong drug den nabungkag sa bypass operation sa Bulwan, Maguindanao, Del Sur.
3: Sa mga balita sa kaulungan, COMELEC, 90-95% ang naandam alang sa eleksyon sa BSKE.
1: Police nga nag-viral gumikan sa pagpangulata sa iyang asawa, giimbestigahan na sa Napolcom.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, bagong supreme leader sa Iran, posibleng direktang nalambigit sa pagdumala sa negosasyon aron tapuso ng gubat sigon sa US Intel.
1: Royal Navy magpadala og mga barkong panggubat sa Middle East.
3: Sa balitang negosyo, rollback sa diesel o kerosene gilauman og mga adlawa. Gasolina posibleng musaka sigon sa DOE.
1: Samtang sa balitang sports, men's football team sa Iran naniguro sa pagsalmot sa FIFA World Cup.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa training para sa primary HIV care o HIV prep management, ipahigayon sa DOH 9.
1: Magpasko na sa nasayod ka ba corner, magpakasal sa bulan sa Mayo. Dili maayo.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa prenup ni Bea Alonso og Vincent Ko, viral online.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, mga kabagting og kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuaga.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7. Matulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Martinez, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSP si winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Ipahibalo ni Mayor Samico ang tanang mga TODA operators sa siyudad sa Pagadian nga ipahigayon karong adlaw Martes ug mga adlaw Mayo 12 ang ikaduhang hugna sa fuel distribution nga nagkantidad og 5,000 pesos pinaagi sa DSWD sa Glass Gym Convention Center Rotunda Pagadian isip tabang ngadto kanila human apektuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo gumikan sa kagubot sa Middle East samtang nangayog dispensa siko tungod kay dili pagihapon tanang mga operators ang mahatagan og hinabang ugmang adlaw gumikan kay aduna matudpay mga driver nga wala gyud ni duol sa buhatan sa CSWDO aron malista ilauman nga libo kapin ang makadawat og tag 5,000 pesos samtang dulan 200 ka mga driver adunay prangkisa ang dili makadawat sa mga hinabang tungod kay wala matud pa kini sa listahan hinungdan nga gitambagan na lang ni mayor ko nga muadto sa maong adlaw og magdala sa ilahang mga rekisito sa pamasin nga malista alang sa ikatulong hugna sa cash distribution
5: mga presyo driver Martes 2 to 5 ang second batch o paralel niya kasi mo kadawan madali yung cap nag-alil yung cap kaya kung pwede kumunta ka sa kawang nawa umalili ka ni Montositos nawa ang dyan nawa umalili ipanato na lang ang presyo ron na kaya ito na lang ang picture ano kaya na lumusugot pa ang musulat ng BSWD nga lapit very much.
3: Sa laing bahin sa balitang lokal, nagpagula o pahimangno ang Department of the Interior and Local Government kung DILG9 nga to sa publiko. Batok sa mga individual o grupo nga iligal nga nagagamit sa ngalan sa DILG, mga opisyal sa ahensya o peke nga komunikasyon aron mangikil o kwarta gikan sa mga LGU, lokal nga opisyal o pribadong mga individual. Sumala sa DILG9, wala kini maghatag og otoridad sa bisan kinsa o bisan unsang identidad sa pagpangolekta o kwarta, facilitation fees o project kickbacks, isip baylo sa transaksyon na pag-aproba o intervensyon sa gobyerno. Giawhag usab sa ahensya ang publiko nga siguruhon na og beripikahon ang mga kadudahang komunikasyon na pinaagi sa opisyal nga channel sa DILG9. I-report dayon sa kapulisan o otoridad ang mga kaso sa extortion o pagpangikil. Dili mutugot sa bisan unsang transaksyon o idokumento ang tanang malimbungong pagpangayo o kwarta. Gipahinumdawan sa DILG9 ang tanan nga magpabiling alerto o magtinabangay aron maprotektahan ang komunidad batok sa mga scam o illegal kakalihukan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, human gilusad ang Government Network Program sa Department of Information and Communications Technology on DICT Region 9 sa Pagadian City. Gibutyag ni Pagadian City Mayor ko nga 50 ka mga opisina nga nahimutang sa Regional Government Center ang unang gikonektaran gamit ang fiber optic cable. Din ang mga inisyatiba makatabang sa pagpayo sa digital connectivity og serbisyo sa gobyerno na maghatag og mas epesyente og modernong serbisyo sa katawhan. Giisip kini nga dakong lakang padulong sa pagpalig-on sa smart city development sa Pagadian o di ba ka sa rehiyon.
5: 50 ka mga national government agency nga naadere, mga regional offices, na po'y ubat at mga regional ay provincial, apilan po nga. So, basta 50 ka offices, mostly, di hurot yun una ang sa regional center. Kaya parang atong request nga, unya, uhon mo ka to himong smart city ang regional center, parang reklamo mo ko nung mandalahin ng signal, mo na sa kanin. I-wired din sila, naka fiber optic cable, ipadala dito sa ilahan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Patay ang usa ka miyembro sa Barangay Public Safety Office kon BPSO samtang pulo ang naangol human aksidente ang ilang gisakyang rescue vehicle sa Kulaman Bridge, Barangay Baloco, Manolo Fortich, Bukidnon, Baguhaynag. Ang namatay giilang si George Humamil, 53 anyos, residente sa Malaybalay City nga gideklarang dead on arrival sa doktora. Base sa inisyal nga investigasyon sa Manolo Fortich Municipal Police Station, gigan pa sa tulugaad lang water rescue training sa talisayan ang grupo sa mga BPSO personnel sa Barangay 7, Malaybalay City, ug pauli inaunta sa dihang nahitabo ang aksidente. Matod ni Police Lieutenant Colonel Ruggie Hortensio, hepe sa kapulisan sa Manolo Fortich, giingong ni kagar ang preno sa bunggo, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver. Dali usab nga gidala sa duol nga ospital ang mga naangol, samtang padayon pa ang imbestigasyon na sa kapulisan aron matino ang eksaktong hinungdan sa aksidente.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nabungkag sa mga awtoridad ang usa ka gingong illegal gun factory nga gigamit usab isip drug den atol sa Baybas operation sa Barangay Poblacion, Bulwan, Maguindanao del Sur, Baguhay lang. Sumalas kapulisan, dugay nang gipanid-an ang maong lugar human makadawat og impormasyon nga gigamit kini sa paghimo og improvised firearms og pagbaligya sa illegal nga droga atol sa operasyon. Malampusong nakapalit og gidudahang sabo ang pusher buyer nga misangpot sa pagkasikop sa mga suspitsado. Nadiskubrihan usab sa mga operatiba ang improvised firearms nga wala pa nahuman nga armas. Kagamitan sa paghimo og pusil, mga sachet sa gidudahang sabo og drug paraphernalia. Dayon usab ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mahibal-an kon aduna pay uban pang mga individual o grupo nga nalambigit sa illegal nga operasyon.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balita Nasyonal.
3: Gipasalig sa Commission on Elections kon COMELEC 90% to 95% na silang andam alang sa pagbahigayan sa 2026 sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections kon BSKA. Sumala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakaimprenta na sila og mga balota o pipila na lang ka-supply ang ilang gihulata. Samtang sa laing bahin ang nationwide registration sa botante alang sa 2026 sa BSKA dagsugo di atong Oktubre 20, 2025. Nagpadayon bagyapon hangtod karon ang registrasyon gikatag nang matapos sa Mayo 18, 2026. Samtang ang BSKA ipahigayon sa Nobyembre 2, 2026.
1: Sa dugang detalye sa balitang national, giimbestigahan na sa National Police Commission kon NAPOLCOM ang viral CCTV footage sa pagpangulata sa usa ka pulis ngadto sa iya mismong asawa sulod sa ilang panimalay. Mismo si NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Kalinisan ang mimando sa inanaling imbestigasyon aron matino ang tinuod nga nahitabo. Matod ni Kalinisan, dili nila itolerate ang bisan unsang matang sa violence batok sa kababayen-an og ipaniguro nga manubag ang pulis nga nalambigit sa insidente. Giyawag usab niya ang biktima nga makigtambayayong sa NAPOLCOM aron mapadali ang proseso sa imbestigasyon. Samtang gikumpirma sa Malolos City Police nga ilang personnel ang pulis nga nakita sa viral video o ginigirelieve na sa iyang posisyon o gidisarmahan samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
2: BBC Martin Balita.

0: tinuuhan lamang sa mga karaang panahon. Diin sa kasamtangan nga panahon, di baliwala na kiniog ka matuuran paniini, mas daghang mupili nga magpakasal sa Mayo tungod kay maulamang kini ang bulan nga bakante ang kadaghanan, hilabi na ang venues. Nasayod ka ba nga mapasalamaton ang The Knot? Nabugtong adlaw sa mga inahan o Mother's Day na lamang ang walay schedule sa kasal agig paghatag bili sa mga mama. Buti pasabot nga tanang adlaw dunay magpakasal sa Mayo. Busa niya dong mag-birthday, magpakasal baka sa Mayo, walay problema basta ang importante lagsika, happy mong duha. Dayon mga on pagyunta, labi nag mangimbitar pagyuka.
1: BBC Martin Balita.
0: Ang mga balita atod kaya nato sa Ileana Bayview College, the builder of future leaders. Ang Ileana Bayview College, adunay unom ka kursong gitanyag, mga kaling musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, o GABAS.
1: BBC Martin Balita.
2: Nag-viral online si Labeya Alonso og iyang fiancé nga si Vincent Co. Human mikatap ang isyu nga adunay giingong problema sa ilang prenup agreement. Misamot pagyod ang mga espekulasyon human mag-post si Wilfredo Garrido og mensahe alang sa usa ka bride-to-be nga giingong girelate sa daghang netizens ngadto ni Bea. Sa maong post, gisgutan ang pipila ka kontrobersyal nga kondisyon og matud pa, adunay katungod ang usa ka bride-to-be nga mudumili sa mga kondisyon nga dili na patas nga daw murag life sentence. Hangtod karon wala pay opisyal nga pamahayag sila si Bea og Vincent kalabot sa mitumaw nga isyu. Apan palayon kini nga gihisgutan sa social media.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment, Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application.
2: And of course, sa kanunay na itong ginaingon mga kabagting kabulkada sa pahibalogi kan sa NTC. Kabahin sa mga daghang insidente no, sa mga scam na suggest o malisyosong links nga nagapalap nagpinaagi sa mga text messaging o online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaaron ingnon gagikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies sa aron magkapangilad. So, gyang yung tanang katawahan nga dili mag-click sa dili familiar ng mga links sa dili maghatag o personal nga impormasyon o mga one-time password o siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon na ang bisan unsang kahadlukan nga mensahe nga to sa inyong service provider o sa NTC Region 9 magmatngon o mag-amping sa inyong mga personal nga impormasyon. Huwag ka nang pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
0: Sa laing bayan, good morning ni Tristan Yat Gulay, naglantaw sa to Facebook Live karon. And of course, si Jeneline Espanyol Ibol. And of course, good morning sa mga naminaw din haron sa 1st CMO, Mahigalaon Batalyon. O mga adlaw day, bagting by Diyod, so mo attend ta sa change of command ceremony niya sa 1st CMO, Mahigalaon Batalyon. And of course, good morning ni Peter Caberte, ni Ongi Gulina Ortiga. O sa tanan-tanan ng mga naglantaw o naminaw, now sa ato ang programa karon, especially ang mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Wag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7. Karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, imidya.
1: BBC Martin Balita.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit, pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, ayan po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan na. Pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Mas man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
3: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
5: Mag-Skin Shop! Na, kaya imong beauty among priority.
6: Santhol Plus Gold.
7: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugang, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa kondukto nga dili na kumukaon o mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santhol Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi manang nga gamit, ayaw ko ni balik. Kasi pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
6: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, nialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City. 66.
6: Sad kugun herbal capsule. Basta kugun. Lawas bas kugun.
9: Ay bombo mama. Ah, mora sa inyo mga ano.
6: Santhol Plus Gold.
10: Shira, taga Bohol. Gahupong nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santhol Plus Gold.
6: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
11: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, turok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
12: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
19: Oo.
20: Uh-huh.
19: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
20: Ah,
21: asin.
20: Okay.
19: Uh-huh.
20: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
21: Oo.
20: Oo.
19: Kay tikos man ako, mao may kuan sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon.

0: Virginia.
1: Radio Magbating.
2: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
3: Kadiyo to, ni alat.
4: Imo mo ko nang gituno lang akong tipak.
5: Oy, sunod nga mahitabo.
6: Odiak. Ang inyong magsisibya. Gala, tinunga na tas bulan sa pagkakas. Iyan na manginisputanan, labi na garong panahon na nga nagkadaghan. Ang itawag na to nga mga windows. Bot pasabot, mga higala diri sa syudad. Bot pasabot, anang na nagka-asenso ang pagadian.
7: Ilambo ang pagadian. Okay. Wala, mulambo ang pagadian. Di man ni mahalin na ning mga namaligya.
6: Wala po'y mamaligya. Ikaw kunog mamaligya kag mingaw. Tistingi kunog pamaligya kag mingaw mga higala. Di ba kaganahan mo undang?
7: So, alkansi ka.
6: Alkansi.
7: Kahinom doon to sa una. Musuro itag plaza. Pertigyong mingawa sa plaza.
6: Makitaan mo des plaza mga higala na ay manuroy og mineral. Mineral na ay manuroy og kining mandi. Pero Mara karon yan. Wala na gisuroy.
7: Wala na, nagpundo na.
6: Nagpundo na.
7: Inumdum ta, pagbalik ni Mayor Samico, pagka-mayor, niya hangtod nga abtan o pipila ka mga bulan. Nidaghan naman yun ang mga tao. Ganahan ang musuroy yung mga tao kay mabati nila ba nga safety na sila musuroy. Niya, makita na ta itong kapulisan nga naana nagpatrolya. Wala dito nag-standby-standby di para sa unang panahon nga ang kapulisan mabala to pangitag aha man ang pulis ane.
6: So, karoon mga gala na ay pulis visibility. Nice nindot po na. Usa sa mga mahinom duma na to itong Robinson.
7: Kani Robinson.
6: Ana Robinson tukod na
7: perting mingawa na diyang lugar ra oy.
6: Bankrupt ra gihapon na Robinson.
7: Ano nga aw, mininadan ng Robinson. Oh. Kani Robinson para ramanas mga dato. Niya magtukod ng Robinson. Bankrupt na kay wala tawos pa diyan, way kwarta. Na, very sigur.
6: Hindi na to na malimtan.
7: Hindi na malimtan siya.
6: Pero tanawa ninyo karon ang kilid sa Robinson. Tawa ninyo mga higala ang mga kining gitawag na to na mga kilid-kilid diri mismo sa dalanan na puno mga higala o kining namaligya o pastel o itlog mga higala nga sa imong 20 pesos, 30 pesos busog na ka.
7: Mauna nga, tanaw ni mo bitaw ang kilid-kilid sa Robinson. Nag-ingon man yun sa una nga, walay mamalitan ng Robinson, walay mga anha, mga dato na. Pero karon tanaw ni mo, mga produkto sa uma, naasa, makita ni mo sa Robinson. Kaya naman siya mga, kanapong ilang bitawag ng CSR. Mga jobs fair na sa Robinson. Labi na yun ning kaneng kuan kaneng gihimo sa Comelecron. Hanto drama na pitsad si Otso. Registration sa iskip.
8: Og ilok akong tapad. Daghan kay kagrason. Kasagaran mangod kaning vertigo mga kaudyaka. Ang kasagaran cause aning vertigo problems within the inner.
6: Pay mga higala kay tiod naman gyud na. Kanang maligyag utan diha. Ano naman ginit, tiyod naman na. Pero kinong mga namaligya, quick-quick pastel, namaligya, kinong itawag na to nga
7: balot. Kasi kung saan naligyag pamaligya?
6: Tanawan ninyo, suray kayong magabi sa sentro. Diba, kadalingi ninyo mga higala, maraming mga maong namaligya. Hindi ka maglison bitaw og pangitag sa imuhang sima-simaon kada gabi.
7: Mayo gyud ning naay mga namaligya sa mga kadalanan pero usahay lang pod. Dili pod mayo tan-aon kay kana usay basura, dili matarong nilag hipos. Pero dunay uban diha nga hipos jud nila. Nagbutang sila basurahan. Ya dapat uban diha nga bisag asa-asa na lang. Usahay ba maka ingon ta nga ang sidewalk nganong gi tindahan man na.
6: Nindot unta siya mga gala at least ga buhi-buhi ba ginagmay lang may buhi lang na.
7: Ragod.
6: Ang problema mahimo siyang kagusbat sa sentro mga higala kay mura na magbabaeng way panudlay.
7: Isang asa na lang maninda niya.
6: Gubot na kayo ba?
7: Kaya ang DILG nagpagawas o bagong memorandum karang tuiga. Memorandum Circular 2026 guna siya. Mm-hmm. Ya 029 man to, at tapos sayo 039 ba.
6: Magsumpay man itong sa road clearing bitaw kani ato.
7: Mabaoron ni sa road clearing kay.
6: Maning
7: pindahan ni. Makita magud nimo ning daghan ang uso ron kanang mag mamaligya ka. Imong tindahan sumpayan nimo kanang hangtod na niya sa sidewalk buta nimo lamisa. Hantod na nang Dublin dalan butan ni mo glamisa diha na maginom-inom hantod na diha ang away.
6: At least pasalamat sa DILG mga higala nga mao nga memorandum na mingaw-mingaw tao ning mga pila ka mga convenience store nga mamahimong imnanan matagabi eh nga hasta ang sidewalk og dalan gamiton na mga higala.
7: Mga tao hantok lang mga gagay nang inom ya. Bukay na lang ta.
6: Mahapakan tag butilya ni.
7: Unang sa hindi ni Mayo bagay. Samtang naghimo ning DILG National ng memorandum ang mabutang sa mapiit ang firing line mabutang dito ang mayor sa pagadian
6: ang mga local mga chief executive
7: mayor sa kalusuran makaingon ng tao na istruktura ni si mayor oy. Pero tanaw ni mo mando na sa DILG kung dili mo tuman ang mayor ni ana man kag memoranduman ang mayor suspended
6: mga syukos order
7: kalimutan
6: ngano bagong ka wa man kan ni sunod sa amo ang kamanduan
7: una nga kapulisan ba kay ang kapulisan po naa gihapoy kamanduan ang kapulisan
6: okay under plus day
7: MC utabang mo bantay diyan inom diha magkasukas da hangtod ka tanang trabaho nagmasak sa inyo nagbukas kay gigang basa nang singot sa salina
6: dapil pagdakop gidakop kailangan to si pabati kadalay ang interviews media pagpasabot ining niya na ipagadian City Mayor Samico.
0: Doon na po yung resolution ng pagawas ang POC na pahukul
9: sa Peace and Order Council, no?
0: Yes, ang clear operation.
9: I don't care.
0: Okay, murang daghan. Kahit kung naging daros sa asa na lang yan.
9: Like ang sa...
0: Ang sa mga sidewalk vendors, mga alley vendors.
10: Supportado po sa amin.
9: Oh, ang... Ang nangusog magod natin sa POC si ang atong DILG kaya naapos sila yung order lagi nga ipa clear the streets, clear the sidewalk, clear the alley, no? So mapunay, observation niyo ulit, no? Nanaghana mo kayo
11: Nanaghana
9: kayo ang atong sidewalk window na sobra na, no? Nanaghana kayo, bisag asa na
11: tapos kabibos pagkandiyan.
9: Ako tao ka kanang inana nagnegosyo mag ulang tinarong mo man mangawat kana tinarong din ila nga mabuhi lang gyud nga makabalik ya maka-income gusto man jud ko maka-income mga tao pero lang og kami po yung mga suspenso dere na ni order unya di pa gumutuman ako lang po yung mapiktuhan maluhay mo na ko na ibutang po nato sa proper perspective at tanan mutang ba kana kung kunsay trabaho sa dalan para sa mga sakyanan. Kung sa trabaho sa sidewalk, side nga walk lakwanan sa tao. So, hasta mga alis, para ginaagiana kay kag mayroon ko na alis para nam kaagi-agi ang kasusulod nga parte nga dako mo guna is kablak ang alis is katong tas tuwa kabalay mo to ilagianan. So, ako mawangi lang ko sa itong katawan sa abdan niya, labi na sa itong mga sidewalk vendors. Di man siyang kukinahan mo, wala mo, pero pangitaan akong pagi, mga accommodate na nag-initial ako ang kwanda ito, last week ba ito, ako lang ipatawag sila, gilista na lang mo ito ng tarong. O, kato mga karaan-karaan, gano'n naman ang ibutang na ako sa Boulevard Tanan, ang Tanan sidewalk vendors. Kanang nagbutang di aron sa inyong window na sa Boulevard Dilip na mauha, wala mo sa listahan. Kanang nasa listahan na ganyan mo, i-allow din na. So, pag ma-arrange namin dito, kinsa, anay ngalan, mo na kito'y makapwisto. And the rest, in the entire city, hindi lang noon sa sentro nga dapit. ang gawas-gawas na itolerate lang ako kasi problema. So pag di naman pwede rin sentro, huwag na mo kapit sa listahan, puno na itong lugar dito. Dito na ginawa sa gawas na pet. Napa itong palintok, kung binabista, siguro dito sa sugod siguro sa matatalang bulatok, di kuma na. Pwede na mo, diha lang sa mo mag-sendok-sendok kung sumunta yan ta. Ibabaw sa dao, pwede na lang. Pero pag sugod dito sa sentro nga dapat, wala naging sidewalk vendors. Asta na mga sakinan nga unfair mo kung na mga sakinan tagalain lugar mo na sila niya magdaag durian sa katrak diyan diyan mamalik kung park malagin mo parking sa kasa sa truck mamalik yan na dito na yung pinya na yung watermelon no? Na yung kanang dyan na kanang dili, dili ka na, gagmay giso, dagan, marang.
12: Lansunis.
9: Tagsakatrak, di na siya pwede, kay unfair mo na siya sa negosyo pa, unfair business competition na siya. Kay, dan siya, o ba, nga nagpwisto na ka, hulat, og dili lang ko na, yung illegal, hasta na sila nang gawas mo sa tanan. So, kinala ka ron, maghipo sa sulod na ta sa tanan, ha? Pwede mo maghabang og lote sa mga pribado, mga private, no? Abangan yung tarong mga lote diha, makahangi mo kasi mas barato, diha mo maninda. Dili na pwede nga sa sidewalk ta, bawal lang na kita.
12: Pwede sa private.
9: Okay, naalam mo yung resolusyon sa Peace and Order Council. Ang dusuan na, ang nangusugan na atong DALG. Kaya order po na sa nasyonal. Kinala na kita ito, implementar na. Pag maaaring saan ako ni mga ngalan, Lord, kinsa yung ngalan, ibutan ito sa Boulevard, mo na kita sila ra. Ang wala mapit sa listahan, huwag pasabot, wala sa among inventory. Ang inventory na mo, tulo ni ka-inventory, gikan pa sa kamot ni
12: araw-araw.
9: Michael Gunn, pwede na lang. Then, napi inventory, gikan ni Eddie Araw, napi inventory, gikan ni Escudero. Nag wala masulod aning tulo, huwag yung pasabot, mag-upa ka. Or, nagbalhin-balhin ka. Ano ba? Diri ka sa likod, pag kumano, balin ka dito sa rotunda, balin ka dito sa agura, balin ka, inik-inspeksyon, wak ka ma-appel na reglista, wak ka malista. So, dili na nasala na ako, wak mo malista, kaya, hindi, wak po na po yung, sa iluad yun ko, kaya di po na po yung muna reglista. Nag wala na yung tulog kalistahan, wala, kasi appel. So, muna nga, muna yung ma-appel dito sa Boulevard. Then the rest, nakbo na ginamo, para nga, once and for all, mahonong na ang tanan sa sidewalk vendor. Kaya kung di na po nato undangon, ako una po, panahon na ganyan kay, di po taga kung itong magkadaghan, magsige magkadungag, kadadlaw na dungagan.
12: Mas pagdian po,
9: oh, then, mamaot naman kayo sunat po, no? Di po kumutuban, ako yung orders POC, hindi ka po si ALG, ako po yung maipit. Okay?
12: Rumba na, dahil
9: oh, so, basta tanan nga sa sidewalk vendor, sa iluwa dyan po ninyo, kaya sa mga pilingalan, may ibutan ito sa Boulevard, basta na to. Ang the rest, kani mapil ito, reklamo lang mo dire, ipahintaan na ito, asa mo mabutan. Or, kinalan mo, abang kita, o private ka lugar, ito ta, masulot as private.
13: Mayor, kaya sa akin na siya possible ma-implement ito, Mayor?
9: Ah, mularga lang ko kachot, balik ko dahil sa Wednesday, mga, siguro,
13: by June or by this month?
9: Next week siguro nga Thursday, Friday. Huwag makaya na ko implement na ako. Okay, ipanalize na mong listahan. Then dito na din, tanan, wala naging vendors i-allowed sa Itiro Ciudad. Na, there is intro ha. So, pwede na mo, dito na mong stigma. Pwede mo dito na sa Palintawa, pwede mo sa Pinabista, pwede mo above sa Dao.
13: Pasaka. Okay, pasaka mo si Mayor, allow pra.
9: Pasaka. Dari lagi di basa daur lagi papasaka dito na balintawa padong sa Buena Vista dire gikan sa Bulatok lang siguro padong sa Tigoma pero sa Tawagan pwede dili nga sentro di na pwede huot na ba kayo ang truck ang sakyanan huot kayo na ubabagbagan pa na mga para ma na motor bitong ano maligya ang motor ako di kay kumaloy ha kaneng na yung mga gabuhat pag ka na mga sa kina daghan na kayo o na isa katag iya 20 na kabuk iyang recycle gabuhat siya ka ng Belgianan ipatawag yan ako na sila kay kung di niyo mundang pang pailan tamo kaso yan dili yung pwede nga magbuhat ka ng motor matangay mo Belgian na imo suguon na tao pabaligyan pabisag asa ipabarabaran imo tagiya ng Parang bisikleta nga na itagan kay pastel-pastel. Tag-telephone. Isa katagiya, tag-lima na kabok, tag-pinto na dili na maayos. Dili na kay... Pag-abang o mga tindahan po ito, diya ayaw ng kasada, kaya di man na pwede. Beyond the commerce of man, manang kasada o ang sidewalk. Busy na kayo pag-adya. Daghang kitang bisita, nag-ipangimita, paso, kadadlaw ng mga ni, na dungagan pa niya ninyo, samok-samok ang dalan, samot ang katrapik, samot ang kagubot. No? So anyway, basta, pagdakbo ko muna tanan doon, then, pag, kinsa galing tag-iya na nga may madakpan na kagduha katulong gali utong ko nag-impaw ng imong plan magbarabara sa mga kanto kasi dagang tao dito nusuksok dito ibangin lang yung mga tricycle mga motor hindi naman maayaw na kay isa ka tao tag lima na kabuok isa ka tao tag 20 ka unit na oh.
12: Meron sumpay po niya sa DLG memorandum ba? Nga karong bago, karong nga year, 2026-039 to, tunay. Kanang mga namaligyag din mo noon sa sidewalk, nag-hukas-hukas, usawang mo na mir.
9: Dakbon.
12: Dako pa raba na mir.
9: Dakbon, dakbon yun na ito. Di magin maayo, tanaw, nag-hukas-hukas, nas da plane, mag-inom-inom, mag-hukas-hukas, nang sama na. Hindi nga ganyan pwede.
12: So nabati na to si Mayor Samico no, yung pagpasabot nga kinikamanduan yun sa DILG. Unyag di po sila mutuman, napod sila show cause order, umahimo pa sila suspended. Doon ta, katong nga nagsisyon ang sanggo niyang panglusod, mitampong dito ang chief of police sa pagadian. Istorya yun ni dito nga maugin ni ang balaod nga maglisod sila nga tingali, naghangyo ito sa chief of police nga naong tayo balaod sa pagadian ng lokal nga balaod nga ang mga sanggunihang member, mga konsihal, magbugla ba kay basig maapin na kung dakop ning nagmasag siminto.
6: At least, karon, makita na ito mga higala, mapahapsay mga gini. Kaya plano ining niya, di Amans Boulevard. Lastar ni mga higala, di Boulevard. So, doon ay mga listahan, usahay mga lagi mga higala, na nagipang lista, unya, tuwa dito, wa na lista, pag-abot ni Bud sa unahan, na po wa na lista. Pero, tingala tanga, nga nung wa manin na lista. Usahay po mga higala, pag-ulang, kumo kay gilista, baligya na yun, kay para malista.
12: Unang nga, tanawag po diha, unang nga, giyong ni Mayor sa Miko nga, i-priority niya, sakto man na, no? Katong mga nakaraan nga na lista na, na kanang sidewalk vendor, mo't ihatagan sila og luna. Kunya, ihan ay kita ang plaster ang luna. Wala na eh. Tangtango na nang inom-inom niya. Kaya muna eh, makadaog tigaw.
6: Usap po daanang niya mga higala. Doon ay pipila ka mga sakyanan ba? Maligya diya mismo sa kadalanan.
12: Medyo, mga poor wheels.
6: Medyo unfair po sa mga naagay stall mga higala. Kaya tanaw na to ining ni Adili, manis sila mga kabos.
12: Tagadinhin ang uban.
6: Ang uban, tagadinhin.
12: Naman sila sakinan.
6: Namay sakinan, dili oh. Sila kabos.
12: Sa ito pa, display na sila sa gasa.
6: Kaan man eh, o sa Bisaya pa bitaw mga higala, pamintaha sa uban ng mga negosyante.
12: So, tanaw po lang apil, no? Kay usama na sige, pangutahan na sa mga negosyante sa meeting. So, na mayor nga, namitindahan rin nga, abang ni, kay ang giabangan niyang pwesto aning mga negosyante din eh. Naapo na sila sa sidewalk, di muapin na po kay tinda sa sidewalk.
6: Pariho anang kuhaan na ito ni example mga higala. Pareho anang namaligyag utan diha mismo tubangan sa gitpay. Inoon, gilatag mo na diha, mga higala, pero unfair na sa sulod sa merkado nga nagbayad o ginsaktong buhis.
12: Namaligyag po sila utan.
6: Namaligyag po sila utan. Pareho man sila mga higala. So, siguro,
12: so, tanaw na nag-appeal, no? Kaya daghan po nga, kuhan ba, is mayapod.
6: O niya, kanang ibutang nga ito, mga higala, kanang mga namaligyag putas na mismo sa kadalanan. Unfair po na mga higala sa mga dunay stall diya mismo sa prutasan sa merkado publiko o diba ka diri sa sentro mga higala nga dunay stall yun nga kaugalingon nga gabayad sa gobyerno.
12: So, tanaw na kay napagbandi ang mga sidewalk himo na tindahan nila kanang tanaw paubos ka sa tipos diba na sidewalk diya diha na si display ang mga baligya
6: niya doon na po day warning si Mayor Koga ganina mga higala sa pamahayag niya. Kay naman si Roy, makita na to bakit itong namaligyag itlog, namaligyag pastel. Ang problema mga higala, usa ay tag-iya.
12: Daghan siya o kanang mga motor bitaw.
6: Ang motor bitaw sa kuwan.
12: Butang na yung sidecar niya, single sa ano bisiklita mo na.
6: Usa po na mga higala, pamintaha po na siya sa mga pipila ka mga negosyante nga kinibitaw ang kaugalingon lang bitaw nila. Nga kanang buhi-buhi lang ba? At least nga, na dagan tao, salamat nga, nagkagusto yung ngunan eh. Pero og... Nahuna, plaster na yung mga maligya, mga galas kada natin sa dalanan, mga sidewalk. Dalhin na diya mismo sa may boulevard. At least nga, mabibo na po ng boulevard. Siya, ano kung ang imnanan diya ba? Pero mawala po ng imnanan diya sa boulevard.
12: Samok mo na siya, okay? Pulis magpatrol. Pagkawalas pulis, atuan na, nigara na, nagsulubang.
6: Sa mga ito nahitabo nga, lukabong kalubaan. Imnanan, dagat, imnanan. Dali aking oras, mga higala, dagat sa tayo isgutanan. Tapos na ito sa oras ug panahon. Ang tulugma sa mantak na og sa mga instruksyon. Kininyo, mga higala, sa kangin.
12: Kini si Elmer Bagits Maghanoy.
6: Kini Subscribe sa mga tinagin. Salamat sa iyong pagpaminaw. May adlaw ka na itong tanong.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating.
2: Oras alas 8.
1: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
14: Sunfold Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubuldos ang pag-take duha